Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: regular po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang grocery para sa masa.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyo.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahing papawid sa 99.5.

0: Pigo at iba pa. Kaya masarap nakasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman. Sumasahing papawid sa 99.5.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
2: Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ang grocery para sa masa.

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap.
3: David Markets. Quality for life.
4: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.

0: Panera drinking water. Fresh, cool, calm.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Ay, ako, hindi naman ako na. Mag-embrace ako.
1: Ano yan? Ito, rinig niya ba?
2: Sorry. Oo, nahinig kita.
1: Oo.
3: Hindi mo rinig, ah. Hindi mo marinig.
1: Okay.
3: Papakita, joke. Ano yan, guys? 20 years ago. Yes. Trabaho mo ngayon. Ewan ko, naririnig mo yung mga been a long day ngayon.
4: I was in my school. But grabe yung finals namin. At yung finals namin tungkol pa ba? So, office, first time. Hindi mo makakalain madali lang para sa knowing na mahilig mo sa computer.
1: Kala mo,
4: Yan yan, ito lang. Ito lang na ba eh? May dapat yung abangan ko ba yan? Kasi si... Ikaw ah. Ay, mag-shoot na mamaya dito sa 3FM. Alas 10. Nakalimutan ko. Basta 10:30 ng gabi. Hanggang 12. Pabungin niyo yan. Dahil lang dyan din kami. Ako. Siyempre, hindi rin mawawala yung ating coding. Hindi na naiwan. And of course, pwede magiging
1: Dali lang ah. Hindi ko mahinig, nasan sa phone ako? Okay.

0: Kami yung Marco.
1: Alright, alright, alright. Mukhang medyo dinarinig. Ayan doon.
0: Sorry guys, wait lang.
2: Okay po.
0: Okay guys.
1: Mukhang tawag dito. Oh, sige, gage. So, habang busy pa si TCP. So, welcome sa Tadimi Show na yung ng
3: June 30. At sino kailala ko na okay. Joke.
1: Yung gabi ka, TCP.
3: Mepso, hindi.
1: Ano nga? Hindi, bakit?
3: Okay, hindi. So, hindi mo gusto si Mido.
1: Okay. Oh, okay naman.
0: Thank you po.
3: Mark,
1: hindi ko
3: pa pinito.
1: Gabi ka.
3: Si Meps, magiging ninong niya sa kasal nila, ano? Nila AJ. Uy. At...
1: Sinulit Queen naman, ay. Ay. Queen ay. Ay.
3: Diba gusto mo si Carmelo?
1: Ano yun? Magkano po? 57. Ano yun? Sige, ano yun ka na lang?
0: Bakit
1: ano po? Ilan po? Ay, wala na pong light. Subos na.
4: Ha?
1: Ah, sige po. Aling ka na lang po. Sorry na. Nag-repenta din ako. Alright. Abang kami ay busy. Wait lang. May nagpapakasyon kasi dito. Ah, kumutun ay naglalag. Pampira to. Okay. Wait na. Biscuit. The 34.
3: Okay. I'm back.
1: Okay, go. 10, 20, 30, 40, 50. Wala lang, nag-shout out lang. O, ano yan, Terry? Ano yan? Ayun sa background. Alam mo. Ang da... Naubos na.
0: First time ka na mag-show. Tapos nag-trabaho.
1: Wow. This...
0: Yun nga lang, kailangan ko.
1: Hello! Wait lang.
0: Okay, bago ako tayo magpatuloy sa Tadimi Show, banggitin. Ay, shoutout nga po pala natin.
5: Uy, gano'n, ba't may baka dyan, uy?
0: Bakit may baka? Uy, ba't may baka? Okay, bakit
5: matamid. Matamid na baka. Pray yung baka, pray yung moonwalk mo, pray moonwalk. Ay.
0: Baka mo mo, hindi mo lumabas siya na. Gagagawin yung pair ni Lana.
1: Close open.
3: Mark Ebert. Pabili nga po ng isang Mark Ebert.
1: Masalamat ka, naka-earphone ako ngayon.
3: Pabili nga po ng isang ano, isang John Leo Navarro. Sabay ka sa mga Queen Eye.
5: Yo, what? Chinese yung ay.
0: Oh, yoy.
5: Yoy, wow, ano yun.
3: So, 8:30 na ng gabi. So, as I said earlier, hanggang 8:45 tayo ngayon. Kasi, I have to do my job.
1: Ano na, ka ba dyan?
0: Nagahala ko na. Kanina tayo gumahala ng engine. Gumala tayo. Ay, that's not the video. Hindi. Hindi, no? Ito ba si engine?
5: Pretty safe. Ang labo ng mic. Hindi kita marinig.
0: Ito ba?
3: Yung mini natin si ano si Sen.
1: Last Saturday, June 6.
3: Ayun, June 6 ba? So,
1: last Saturday lang yun.
5: Last Saturday.
3: Last Saturday ba yun? Bilis naman.
1: Oo, ang bilis na eh.
5: Bilis na agaw, di ba?
3: Ito eh, last Saturday. Parang di ko makasala. Dapre, baka may dementia na ako ah. Di joke lang.
5: God.
1: Uy. Wow.
3: Uy, pero seryoso ah. Nung na-meet namin nila AJ. Ay, seryoso guys. Nung na-meet namin sila AJ tapos. Ay, AJ tali sila. Nung na-meet namin nila AJ tapos ni Red Teki, si Sen. Marami yung kakulitan ni Sen. Sa sobrang kulit na rin. Thank you siya dun sa market.
5: Oo.
1: May video ba kayo?
5: Wala kami video eh.
3: Kahit sabihin natin meron, di namin pwede pakita yun. Kasi personal identity. Ayaw namin mani yung ano.
1: Oo, wag.
3: Mukha niya. Kahit naka-fail mask siya rin. Pero kaya ko isan yung picture ni Mep. So joke lang.
1: Gabi ka! Wag!
3: Uy, pero seryoso. Eto, kwento ko sa inyo yung nangyari nung Sabado kung bakit walang The Dreamy Show. Supposedly kasi dapat merong The Dreamy Show. Kaso, yun nga. Nasira yung cellphone ko na hanggang ngayon nasira pa. Sira pa rin. Hindi ko pa rin napapaayos yung battery.
5: Ah, wait.
3: Pero baka mamaya ayos na to kasi nakapag-order na ako ng battery. And I think nasa bahay na namin. Eh, currently nasa trabaho ako. So, yun nga.
5: Isang bilis ng delivery.
3: So, makulit tayo dun sa market. Ang ina ni AJ. Bumili siya ng album. Oh. Yung sa EC, yung moto. Puto. Ina, mamaya. Dinemonyo ako. Napabili pa ako ng album.
1: Pagkada mabili mo?
3: Mga nasa 600 plus yun eh.
1: Ay, wow. Apit. Ang budget ko rin sa meet-up namin, ha?
5: Na-demonyo siya. Nabubili ako ng album, napabili din siya.
3: Ito yung nakatawa. Ako yung unang nandemonyo sa kanya na bumili ng album. Dapat titingin lang kami doon. Putang ina, mamaya. Biglang
1: malabas
3: na yun. Bumili ka na. Ayun, napabili tuloy ako. Pero at least worth it. Nakuha kasi yun. Ah, joke. Wala.
5: Ayan,
3: like my open camera ko.
5: Ay.
3: Eh no. Yan o yan.
1: Wow.
5: Yun. Nice.
1: Nice one.
3: Tapos makikita mo sa likod, si Imjan Leo. Ay, Imjan Leo. Imnayot pala.
5: Gago!
3: Okay, balik ulit tayo din sa kwenta natin. It's a market. Tawag dito. Diba after bumili ni AJ naman ng album?
1: Ayan na, pinakita na yung album.
5: Ayan,
1: may bibig isuming nga.
3: Ayun yung binili niya. yung pink, I forgot anong ano to. Basta yan, yung pink, kasi akin yung white eh.
5: Moto.
3: Pero pa isa, hindi ko naman yung isa, gray yata yun. Sabihin ko sana N-word, the joke lang.
0: No.
3: Okay, balik-balik tayo doon. Diba after bumili ni AJ ng album, after niya bumili oh, nag-time zone kami. Apat yung, ay actually lima kami, kasama pala si, ano, si Kenny G, ng ano, taga OOC siya.
0: OOC. Yes.
5: Rogers.
3: Ay. Bali siya yung ano, photographer yun, kung alam niya lang. Photographer siya.
5: Yes.
1: Mm-hmm.
3: Lima kami ha. Actually, sumunod din maya-maya si Tarus dun sa time zone. Pero alam niya ba si Sen? Isang araw niya lang, isang araw lang kami sa time zone ha. Pero si Sen, gabi. Sorry kung mamura ko lagi, pero...
0: Sige, okay lang.
5: Ano yung yata si Sen? Bakit yun yung
3: dito? 1-5 yung ginastos niya sa ano time zone, pre. Gulot kami.
1: Paldo! Gabi! Paldong-paldo!
5: Gabi!
3: Kahit ako di ang mapapalag, gulot ko laki. 1-5 time zone? The fuck? Cellphone.
1: At nawa...
3: Alam ko nawala. Alam ko tapos kami nila AJ nun, hati-hati kami. Tapos si Sen gago, 1-5. Ginastos na sa time zone. Time zone lang yan, di pa yung pagkain na.
5: Totoo.
3: Ito yung malala. Yung time zone, yung pinang time zone niya, pambaho niya dati.
5: Oo.
1: Ano ba yan? Nagsasing siya na kaya? Ay.
3: Sabihin ko na to, AJ. Sabihin ko na ba?
5: Yung
3: ginawa natin.
5: Go.
3: Hindi yung ano, hindi yung secret technique, yung isa pa.
5: Go.
3: So bali kami, ano ba? kaming tatlo nila AJ, tas Red Peggy.
1: Oh.
3: Nag-bowling kami.
5: Yes, sir.
3: Iniwan namin yung iba doon. Kasi itong si Sen, no, nagsusugal sa tickets. Hindi naman like literal sugal, ah. Hindi naman sugal yun, ah.
5: Yeah.
3: Pero grabe talaga ito. Ito yung malala ah. Naglalaro kami ni AJ na dalawa kami. Yung ano, yung huhulog yung bola habang umiikat yung ano, mga butas. Nalabutan ko yung tawag din eh. Naspak yung tatlong bola ni AJ.
5: Tatlo ba yun? Tatlo yung dalawa. Ay, tatlo.
1: Oy, ano yan?
5: May video ano yung nakita ko? Lang. To try, isa-send ko. Wait lang, TOC.
1: Biscuit na yun. Ano yung nasa TOC? Hindi, may nakita ko kanina eh. Pakibalik nga. Sino yun?
5: Wait lang, saan na ba yun?
3: Sorry.
1: Sino yan? Sino to?
5: Sino yan? Ano yan? Pati bowling dyan?
1: Sino yan? Pakibulong mo na lang sa akin, ay. Sino ba ito?
5: Ayan.
1: Ayun. Ayun.
3: Bowling, maroon ito ng picture.
1: Ay, ito.
5: Ayun yung video.
1: Ikot lang. Sa akin play nga.
5: Balls.
3: Diba nakuha na namin yung mga ano, ticket.
1: Yan na.
5: Ikot lang.
3: Ayan. Eh, may mga bola na stock.
1: Ang buhay ay gulong-gulong ay.
3: Pero thank you ay gulong
5: daw. Wala ni Maps. Ay.
1: Uy!
5: Yung what?
3: Yung crew din sa time zone. Ginakpat nyo. Tatlo yata yun eh.
5: Tatlo ba yun?
3: Speaking of time, kung di ba may natira pa tong bed sa ano ko, card.
5: Anong background?
2: Ayun na nga. Ginawa ng background.
3: Ginawa ko yung sinabi sa akin, yung secret technique, di ko sasabihin yun, gatekeep ko yun.
5: Ay, yes.
3: Oh, no. Nakuha ko lang 100. So, hindi pala siya nag-update sa lahat.
2: So,
3: alam ba yung mga nanisip, yung mga napanalunan niya? Pang isang pamilya yung ano. Pag-tong na AJ na red, tiko na malaki. Tapos, Rubik's Cube na maliit. Ay, Rubik's Cube ba? Hindi ko Rubik's Cube na maliit. Madaling masira. Ano pa ba?
5: Pre, ito, PCB.
3: Yo, wait.
5: Ito ang haywagan tanong, pre. Naubos mo na ba?
3: Ha?
5: Naubos mo na ba yung stick o?
3: Stick o? Speaking of stick o?
1: Ano yung stick o ba yun? Ano ba yung stick o ba yun? Isang case? I mean, isang case
3: ba yun? Yung sobrang laki.
1: Gano'n ba kalaki? Gano'n ba kalaki?
3: Ayun ako.
1: Gano'n haba? Ano ba? Kasing sabi, haba ba? Mang ano?
5: Basta malaki, malaki. Malaking jar. Malaking jar yung stick o.
1: Ah, oh, why? Oh,
2: may tindahan ka kung di mo alam. May tindahan ka pero di mo alam kung gano'ng halahin stick. Oh, ano ba yan?
1: Alam ko! Imagine ko kasi kung ano yung tawag dito, gano'ng kalaki yung stick. Oh, yung tiyano na ninyo.
5: Sige,
1: pre. Kaya yun. Go.
3: Diba yun? Kumain kami after. Hindi ko na malayo. Si Ten umalis. Kalaon, CR siya. Magbalik niya, kasama niya. Si Moon. Moon. Crush ni Ten.
5: Yo,
3: wow. Kasi, maninahalang. Si Moon kasi, kasi Red, magkaibigan yan. Eh kami itong nila Gio, nila Ten. Pinag-tip pa namin yung dalawang yan. Pinag-ship namin. At this point, ginawa namin ano, yung teki na yung team ng tano. May tulungan yung 2022. December. Oh! Tulog ako dito, ha? Kasi, first time ko lang makikita yung mukha ni Pugas. Hindi ka may kasama siya, si Moon pala. Kala ko si Gigi.
5: Ay,
3: AJ, alam ko may video ka doon sa ano, yung Twice. Huwag mo nang isesend yun, ha?
5: Ay, oo.
3: Ay, oo. Isesend mo na yung picture mo.
1: Ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Tatahimik na lang ako.
3: Ay, AJ, hinakasar ko ni Mebs.
1: Hindi, joke. Ay.
5: Ah, ganun, Mebs. Ay.
3: Pagkukuhan niya kayo, hindi, joke na.
1: Hindi mo yung best friend ever at ay.
5: May best friend ever at
3: ay. May best friend ever.
5: Si TCB, nung Twice. Mm. Ay. Ay.
3: Oh, labas ko talaga, picture. Guys, alam niyo ba? Picture ako na yun. Apat yata yun. Puro pagmumukha niya. Gusto kong okay. Itend eh. Kaso ayaw ko lang eh. Pag sinayin yung video eh, itend yung picture niya.
5: Bukan mo, sasend ko din yun. joke lang. Gagawin.
3: Patuloy mo mo. Magkakalaman tayo. May gawin.
5: Gag.
3: Ano ba? Alam niyo ba na ubos ko na ubos pera ko noon? Hindi kasi ang galing eh. Na ubos pera ko eh. Ay.
5: Pwede mo hindi. Boy album.
3: Pero yun eh. Bago tayo nagpatudo ay magbabalik ko ang The 3DO.
5: Tapos na. Nag-choppy na show.
0: Uy, hindi ako nag-sabi. Narinig niyo ba ako? Eh, hindi. Ang inyong bilang, ang inyong saan. Number one, sa Mega Man FM.
5: What?
0: Ah, huwag naman tayo na-commercial, okay?
5: Nagka-commercial ba?
0: Ay, wag na.
5: Wag na daw, wag na daw. Ay, andan.
0: Ano
5: kaya?
0: Ayun yun, pumunta kami. Diba after namin ng kumain? Ay, oo, after namin kumain yun. Diba bumili ako ng alis? Tapos yun, no? Dali-dali kami naglahat nila AJ, nila Kay, Kirin. Ano, saan papunta? Pupunta kami nung sa ano yung portal
5: niya. Yung High portal
0: na ano. Nasa yung tayo ng bansa.
5: Ay, important.
0: Alam daw mo, 6-7. 6-7. Matungwa ko ay dyan, hindi. Joke lang. Six, seven. Dapat ginawa nyo lang. Ano ba kung hindi ko ano pa ba to?
1: Ay, nasa mo sa'yo na yung baka.
0: Ako pati close ngayon. So, 30 minutes na lang kasi mag-auto ako dito. Kaya sinabi ko na hanggang 8:45 ako kasi. Kaya ako yung responsibilidad ko. Yeah.
1: Okay. Sige.
0: Hindi naman ako nagsasabing, no?
1: Medyo, pero naiintindihan na namin. Naiintindihan na namin.
0: Ah. Ano naman kasi itong cellphone ko eh. Kaya, oh, pero ano talaga itong cellphone ko. Pero don't worry, ay tamaman.
5: Pero ano?
0: Oh, grabe ko sa kanina. Hindi talaga maano yung finals namin. Finals yan. Sa mga ano, di pa kahit. Ang final, dapat maipas na niya yan. Kasi pag di niya naipas eh, nauulit kayo. Ayaw ako. Pero buti na lang na alam niyo, ba't mo nag-review? Pero alam ko yung mga sagot. Kasi sobrang hindi yung mga sagot eh. Pero alam niyo, ano mas madal? Maging sila ni Mep at ni Gudo.
1: Sino? Ano yan?
0: Wala, hindi ko nainip masyado. Wala, sabi ko mahal mo si Mido.
1: Hindi! Sabi ko na. No.
0: Hindi mo ba si Dreamy Bull dyan, ha? Ay, naka. Uy, kanina nakita sa teacher. May nakita ko tigger ah. Casual na usapan lang, bawal mo offend. Usapang tawa, mamaya na. 10:30 PM dito sa Cool Po. Ay, Cool Po. Sa Cool
1: Po. Yes, mamaya. Yung premiere ng usapang misawa, 10:30 PM.
5: Maya na yan, let's go.
1: Yes. Mutumutok kayo ah. Okay, speaking. Mamaya, may announcement din ako sa tawag dito, teacher and radio announcement. May announcement ako. May pagbabago. Alam mo na yan.
5: Siya na daw. Siya na daw ipapalit kay Tita M sa DCIIIII.
1: No! Hindi ako papalit dun. Ambiya. Eto nga, si AJ. Ito talaga yung announcement. Si AJ, ikakasal, tao dito.
5: Ano?
1: I-engage siya si Queen. Ay.
5: Yo, what?
1: Joke.
5: Yan, tita eh. Ay, tita
3: may. Uy, wag.
5: Uy, TCP, ano na? Program mo to.

0: Sandali lang. Ikaw muna dyan, AJ. Sandali.
1: So, ayun, guys. Dito pa rin tayo sa The Dreamy Show with TCP. Na nakamute ngayon. May TCP. Nair sa'yo. So, yeah. I think magko-commercial break muna tayo, no?
0: Hindi na, hindi na. 8:30
1: kasi
0: ang ganito.
1: Hindi na.
0: Okay,
1: okay.
2: 8:30
0: na eh.
1: Okay, okay.
0: No! Ano ba? Hindi ko ma...
2: Ano nga ba? Sanda. So, sabihin ko na to.
0: Sige, go.
2: So, si... Tapos yung admin sa The Docs.
0: Sino?
2: Secret. Secret muna. Pero tapos yung admin na Doc.
0: No, kuko. Oh.
2: Oh, no. Seryo, toto. At yung admin na Doc. Nagulat din ako. Kasi... Kasi...
0: No.
2: Ah, yes. Okay.
0: Ano yan? Ano yan?
2: Yan lang. Sabay sa mga mo siya. Hindi ako nang video ko dito. Nasa kubo kasi ako. Dama nang video ko dito. Alam nyo lang. May gabing-gabi pa. Paano pa kung mamaya pa ako umalis. Kasi, alam mo ba, may one time nag-inuma kami malapit dito. Dati pa to ha, dati pa to mga 2020 pa to. Uminom kami nun. Alam mo, ginawa namin nun? Kumanta kami, My Way ni Frank Sinatra. Ang lakas yung karaoke namin nun. Buti walang bumaris

0: Sí.
1: Era.
0: Pero quería gustar.
1: Vino don. Few months, no? Few months. Year na rin, about a year. Since hindi ako nagsirapan ako. Actually, pala, hindi na naabutan ng PBS na may trabaho pa ako. Eh. Pero naabutan ng kulit na may trabaho pa ako. That was my MacBook days. So, ano yung MacBook pa ako? Ngayon, syempre, video lang. But hey, isang katrabaho ko. I'm working for my own money. So, I could buy my needs. Bibili ko, condo, dildo, ay, joke na joke na joke na. Bibili ko. Kung napapaayos ko muna kong cellphone ko, which is back mamaya, ang ano ba, bumili ako ng laptop para sa school ko.
2: Yan
1: o. Then, pangatlo. Para sa sarili ko ulit. Then, last na sige ulit din. Ayun. Yun yung priority ko.
0: Okay.
1: So, kaya may pinaplano kami sa kulit. Pero for now, secret muna. Kasi, malaking-malaki ito. Di ba, AJ?
2: Yes, sir. Malaking-malaki kasi malaki na ay. Mali.
1: Okay.
0: Kasing laki ng P, puso ni AJ ay.
1: Kasing laki ng pagmamahal niya ang Chewy na eh.
0: Yan.
2: Pagmamahal kay Chewy. Birthday girl mamaya. Yay.
0: Uy, oo nga.
1: Ilang minuto na lang ha. Magtatapos na ang The Dreamy Show. Yun. Ang iya. Mamaya, babalik pa ako sa usapang bisaw. Tanda niyo, magiging wild ang usapan doon.
2: Yes.
0: Oh, yes. Mamaya, 10:30.
2: Yes, babalik din.
0: Magiging wild pa kayo. No?
1: Nido, nung nasa TV pa sila.
0: Uy!
1: O ba, hindi?
0: Iba yan.
1: Mas, iba kayo naging wild? Ay.
0: No!
1: Well, yung sinasa i-tip ng tindi ko, kaya malibo, di ba mo, joke na. Pero magkakaroon sila ng show ulit. Technically, ano sila eh. Yung isang freelancer, yung isang currency kausap pa namin, is mag-freelancer rin ba? Well, just their opinion to be honest. Hindi namin mag-freelancer. Uy, pero, tanda niya, malaking mga nangyayari sa freelancer. Mas malaki pa sa freelancer. Dito. Ano pa ba? Parang gusto ko ulit lumala ito. Magkasama lang ang mga audience. Eh, sobrang
2: Okay.
1: Mahal ko sila. Kung may umalis, may darating. At hindi lang dahil dumating ko lang. Malay nyo, mag-rebra ay. Wala. Wala. Mark, you're a bit evident.
2: Eriko.

0: Dahil number one fan kayo ng Cool FM, abangan niyo.
1: Abangan.
2: Yes. Abangan.
0: Pero abangan niyo na lang. And isang minuto na lang bago magtapos sa Virgin.
2: Oh, go. Take it away.
0: Sakto. Okay, one. Sorry. Ay. 1 minute na. Dito na nga pala mapapaambat sa bus ang mga pekito. Dito na nga pala itatapos na the show. At ano ba susunod na show? Hindi ko lang paano, pero see you later sa usapang isawa. Goodbye and good night. Basta kita-kits mamaya, ah. Okay.
1: Kita-kits.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: Camion Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospend Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Mira Drinking Water. Fresh. Cool. Calm.

0: hindi rin tayo makapirate yung ito kamo. Shoutout namin. Tito kamo. Shoutout sa'yo. Pati rin kayo.
1: Tito kamo. Veni Saturno.
0: Saturno. Sino ba ba?
2: Lito kamo. Lito kamo.
0: Chris. Christian Martinez na din. Kending. So yun nga. Dami natin
1: tapos pag-usap. ABC Development. Ay.
0: Yun. Yan, TV5 na lahat na yun, TV5. Yung sino mag-gumawa ng, yung sino mag-gumawa nung show ng ni Kuya Will. Basta, kaya shoutout namin lahat yan para hindi kami maka-copyright. Kasi mahirap maka-copyright po yun.
1: Para may bas-bas yan.
0: Oo, para may bas-bas, siyempre. Kasi,
3: wala kaming pera.
0: Wala kaming pera. Hindi. Actually, oo. Wala tayong pera. Kaya, hindi rin tayo maka-copyright. Kasi, wala naman silang paki.
1: Oh,
3: ano? Oh, wala talaga silang paki sa atin.
2: Aray ko.
0: Ayun o. Ay, palakpakan. Palakpakan. Wala silang paki. Wala silang paki sa atin. Palakpakan.
3: Okay. So, wala kami paki alam.
0: Wala kami paki alam. Ayan o. Ayan nga. Pagkagabi yata na nakit na pa na-tease ko na nabigyan ko na ng sneak peek yung ating mga viewers kung ano makapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin ano nangyari sa Peru. Pagkaalam ko as of

0: Yung dalawang kampanya na nung 2016 tas 2021, natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga, Meps, kung kaya. Yan. Ganyan kaliit lang siya natalo nun. Noong 2016, natalo siya kay Pedro Pablo Kuczynski, which is dating president ng Peru. Pero, yun nga, napunta tayo sa part na yun na bakit ganito nga ba yung Peru. Yung Peru kasi, for the past 10 years, since 2016, nagkaroon na sila ng 10 presidente. Sounds, ano, head lang, papakita ko nga kung gaano ka magdami presidente na ang Peru for the past 10 years. Papakita ko lang. Actually, sisend ko na lang kay, ano, kay Meps. Ito,
1: may joke dito. Kanta daw yan ni Janela.
0: Gag. Kanta ni Janela.
1: Mahal kita, Peru.
0: mahal kita,
1: ang witi, ah.
0: Peru.
2: Pero pre-tanong ko lang. Bakit yung logo naman nung Keiko parang isang tech tip YouTuber, pre?
0: Diba?
3: Parang Linus Tech Tips.
2: Diba?
0: Kasi ano, kasi yung parang
3: Keiko Tech Tips.
0: Bale yung ano niya, parang
1: Brolish Channel yarn.
0: Yung branding niya kasi parang sa kanya lang ano eh. Parang ano lang din yung personality cult niya sa present sa party niya. Like K lang eh. Pero yun nga, sinend ko na yung screenshot sa chat ng Cool FM. Ganyan po kadami ng presidente dumaan sa ano yan. Pinakauna si Pedro Pablo Kuczynski. Siya yung tumalo kay Keiko nung 2016 na sobrang liit lang nung margin.

0: LGBTQ, mostly economics lang si Pedro Castillo. Kaya yun,
1: Farley, si Allende lang, ganun.
0: Oo. Pero yun nga, si Jose Ritas, then nga pumalit si Jose Harry kay Tina Boluarte, tatanggal din. At yun na nga, si Jose Maria Balcazar na naging presidente noong February 18. Ngayon, ito naman si Jose Maria Balcazar, may pagka-issue din tong ano na to, tong presidente na to kasi may nasabi na rin siya sa child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage before.
2: What the fuck?
0: May article yan. May article yan. Wait lang, hanapin ko. May ano yan, may yan, child marriage. Wait lang, ito. Ito, masahin nyo. Galing sa Guardian po yan. Yan. So yun nga. Yan. Yan ang inaano ni ano, yan yung parang pinaka-issue ni Balcazar na yun, dinefend niya yung child marriage. Which is very problematic talaga kasi bakit may didefend niya, like child marriage is like a human rights violation kasi walang bata ang deserve na mapakasal ng ganung bat, ganung kabata, like why? Pero so far si Balcazar naman na ano naman niya yun, na may maintain niya yung parang pagkain. Yan na yung article, dinedefend niya yung child marriage which is problematic. Yan. Yeah, yun parang ilang parang na natin sa ano sa Peru. Yan nga, yan lang ka. Grabe ang gulo rin sa Peru. Parang sa atin lang din sa Senado. Pero
1: yung changes nga ng ano, changes ng administration, parang Thailand.
0: Diba?
1: Pilipino sa political landscape, pero Thailand sa changes ng ano, diba? Leaders.
0: Bale, parang in, parang mas madalian yung ano, yung mga hindi, walang alam sa ano, walang alam masyado sa Peru. Pero ang para pwede kong i-compare dito ano nangyayari sa Senado, 'di ba? As far as may, as all of you know, na yon tinanggal ulit daw si Alan Peter Cayetano or under disputed ata yung Senate presidency, 'di ba? Disputed daw yung Senate presidency. Bale, parang ganun yung parang dynamic sa Peru, pero yung sa Peru naman executive, bale yung mismong presidente talaga ng bansa. Parang ganun yung senaryo kasi, pero kasi yung constitution nila parang andali lang din mag-impeach ng presidente, parang andali lang matanggal. Kaya parang ganun yung parang butas sa Peru. So yun nga, di pa natin alam kung sino magiging bagong presidente ng Peru. Kung ako tatanungin, hindi naman talaga ako Peruvian. Pero kung Peruvian man ako, sana si Sanchez. Kasi si Fujimori talaga, may problematic talaga.
1: Kasi very nga, Rated K.
0: Yan. Pero yun nga, sana nga si Sanchez kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya? Parang politiko lang na leftist na inaano ng mga
3: tatiko rin yung
0: pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru, apakalit pa rin ng mismong resulta, like di pa nga dumanin eh. Abutin pa ata ng ilang linggo yan actually. Leftist Corino. Yup.
1: Anda na ba kayo?
0: Hindi.
1: The fact na
0: actually ang July. Ayun, magre-recount pa daw. Tapos yung inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. Panang election nila kasi magulo. Yun lang naman. Yun ang nangyayari sa Peru, apakalate pa rin ang ano, wala pa rin resulta.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
1: Ayun. Ayun na nga. We're back sa ating show. Sa pang misawa na naman.
2: Big giveaway
1: ano
2: ng ano
1: na. Big giveaway tayo. Ayun nga. Itong next topic natin, napakainit na ito. Napakainit na ito, super. Actually.
2: Sarap siyang kainin pag may init.
1: Oo, super. Sarap to kainin, actually. Ito. Send ko sa chat. Yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga.
2: Nako.
1: Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na manira. Bali, itong sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang
2: opinion, yes.
1: Ang opinion namin. Kasi ito ay usapang misawa. Casual lang na usapan, bawal ma-offend dito. Bawal ma-offend dito sa show na to. Kaya kung ano ang pag-uusapan natin, yun ang pag-uusapan natin na yung gabi. Kaya simulan nga natin dito.
2: Yo.
1: Basahin mo nga yung mismong post.
2: Itong headline,
1: yung Dear Joel Sampang of
2: blur sa akin. Sa screen na lang ni Terebs.
1: Go. Basahin mo lang.
2: Lakihan mo nga, Terebs, yun. Dear Joel Sampang of Iglesia ni what? Iglesia ni Cristo, this is not the appropriate time to boast that your church infrastructure withstood the recent earthquake in Mindanao. Nako naon. What can it do? Very insensitive to, ha? So, ano na masasabi nyo?
1: So, yun nga. For me, ang pwede yun naman, wala akong pagsarili, actually. Kasi anong paniniwala mo, yun paniniwala ko. Kasi hindi naman applied sa akin. Hindi applied sa akin yun. Hindi applied sa akin ng kahit anong religion. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao, like ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na hiniling ko na yung mga tao, mga kababayan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganun, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapakan na being insensitive na sa kahit tanong sa magiging insensitive na sa issue, magiging sensitive na sa mismong ano nangyari. Ayun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata yun, may parola, kahit yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola, yung kapilya niya sa parola hindi nga naapektuhan ng sunog. May ganun pa sila, may oras pa sila para mag para sabihin na salamat Ama, hindi natamaan ng aming ang hindi natamaan ng kapilya namin, kay buti mo Ama. Ako kung ganun yung parang feeling nila, like okay, like wala naman akong pake, like okay naman na be thankful na hindi na so apektuhan yung mismo parang place of worship, di ba? Pero sa gantong ano kasi yung tono din ng mga iglesia, yung English, mga iglesia kasi notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion, na parang apaka perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking, actually, ito ang talagang super na issue, na hot issue natin sa topic na to ay yung doktrina nila. Kasi apakalaking yan eh, cult. Then because I'm not saying na ano na, ayokong sabihin in a way na, you know, in a offending way na cult sila. Well, if being honest, kung ganyan yung parang ugali nila, di ba yan cult? Di ba yan kulto? Di ba? Yan nga, doon tayo sa mismong parang yung butas sa kanilang doktrina. Pinakauna na dito ay yung tingin nila. Yung tingin nila kay Felix Manalo, sa founder lang mismong Iglesia ni Cristo. Sabi nila, yung doktrina ng INC, sinasabi nila sa Felix Manalo daw, last messenger of God, fulfilling prophecies about the ends of the earth, according daw sa Isaiah 43:5-6. 5-6 or whatever. Pero, ito ang apak, ito ay misinterpretation lamang. Misinterpretation lamang ito ng mismong ano na yan, mismong verse na. Why misinterpretation? According daw sa INC, sa interpretasyon ng INC, the INC teaches that the phrase ends of the earth found sa Bible verse na yan, yung Isaiah 43:5-6, hindi ibig sabihin place, this ibig sabihin na lugar, pero period of time. Na-assert nila yung timeline nito nagsimula noong July 27, 1914. Naging rehistradong organisasyon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas after nung or back on the outbreak of World War I. Parang sinisignal daw yung last thing. Pero yun na, dito nga papasok yung parang mismong butas. Mga scholar daw na Hebrew, pinapoint out nila yung original phrase ay ginamit ng Old Testament strictly daw as a geographical idiom, which means distant lands or the farthest corners of the world. Sa Isaiah 43 daw, God is speaking to comfort to exiled Israelites, to promising to God to physically gather them back to Israel from the distant nations where they were scattered. Wala pong temporal connection to 1914. Wala pong temporal connection yan sa 1914. Yan nga. Dito nga papasok yung misapplying, parang mali yung pagka-apply nila sa Far East at the birth of prey, ganun. So according to sa INC na interpretasyon, ginagamit kasi nila yung ano, James Moffat na translation ng 43:5, which sinatranslate daw nung James Moffat translation na yon, translate as for east, as far east. Tinatranslate nila yung word na east na far east daw. Kinumbine nila yon sa Isaiah 46:11, which mentions a ravenous bird from the east. Yung simbahan daw, simbahan ng iglesia ay tiniteach nila, tinuturo nila yung Far East, nire-represent daw ang Pilipinas. Nire-represent ang Pilipinas ay yung atas yung ravenous bird from the east or yung bird of prey ay si Felix Manalo executing God's counsel ba? So, doon sa Far East na misinterpretation na yan, ito na nga yung mismong parang refutal. Historians and theologians or whatever, basta historians note that that in the context of ancient Near Eastern history, the East and the man of counsel explicitly referred to Cyrus the Great. Cyrus the Great, siya ay hari ng Persia, which is now modern day Iran. Si Cyrus the Great daw, siya ay famously referred to as a bird of prey. Kasi kilala nga daw siya for his rapid military conquest at na-fulfill niya yung specific prophecy when he conquered Babylon and freed the captive Jews in 539 BC. Now, tatanungin ko kayo. So si Felix Manalo ay basically ay conqueror. Conqueror ng mga conqueror ng Babylon at siya yung nagpalaya sa mga captive na Jews. Si Felix Manalo pa yan. Eh sabi nga nila, last messenger of the East, last messenger of God. Eh parang, di ba parang butas talaga. Yeah, yun parang ano lang din talaga. Madaming butas actually ang doctrine ng iglesia. Lalo na sa part na they are the only true church. Are you sure that you are the only true church? Arish, only true church daw. Sure ka ba dyan sa part na yon na only true church daw ang iglesia ni Kristo? Parang yun nga, parang doon mo na makikita na ay kulto to mga to. Pero yun nga, disclaimer lang, hindi ko rin masabi na in my own words na kasi natok na nga rin doon ako. Pero I would like everyone na mag-research about sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, try to research on it. Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako pakisali yun. Basta yung mismong ano natin, mismong main topic natin dito sa main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging ano na, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like wala naman akong problema sa mga membrong iglesia. Actually ako naman may mga kilala kong iglesyang miyembro and nakakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Galit ko ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Fun fact, puro INC sa workplace ko. Pero masasabi mo rin ba na maayos silang kasama, hindi naman sila yung super ano, di ba? Masasabi mo rin ba na ano na maayos naman sila kasama, ganun? Masayos naman sila katrabaho, ganun? Matanong ko lang. Ayun. Ang problema, kung may problema kayo, kung may problema kayo sa isang specific na administrasyon na reliyoso, lalo na Iglesia ni Cristo, i-target mo lang sa administrasyon na yun. I-target mo lang sa mga Manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung kasama ng umayos naman kasama yung mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro ng convert, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng reliyon, problema. Pero yung religion hindi. Pero ganyan talagang ano. Yun nga, disclaimer lang sa mga nanonood na yun, hindi ko po intention namang nira. Hindi ko intention manira. Bale, itong podcast na to hindi para sa lahat. Kasi dito, sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi Wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo, pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit, hindi naman sa sabihin natin na lahat-lahat. Hindi naman sa sabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before. Pero, it's not a discriminatory way. And I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No. Hindi po okay magsabi ng N-word. Hindi po okay magsabi ng N-word, ha. Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan. And it's all my responsibility na yan. Na since sinabi ko, ha. Hindi ako racist. Maybe, but... joke lang. Hindi ako racist. Ang ano ko lang ay yung... pagkasabi ko lang nung end, parang as a way to, you know, be dark, pero maybe parang immature way na maging edgy, ganun. Pero hindi ko inaano yung, hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bali, parang ano ko lang yan, parang go-to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagigilty naman talaga ako. Nagigilty ako sa part na ba't ko sinasabi ito ganito. Even though ang laking parang ano din yun sa mga African-Americans, sa mga African in general, ganun. Kaya yun, nagigilty naman talaga ako at pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang huwag nyo i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga. Katarantaduhan ko lang talaga. Kaya yun. Ako na magbuhat ng mga kasalanan na nasabi ko yun. Ako naman nagsabi eh. Hindi naman kayo eh. Ako na magbuhat. Ano lang yun. Kaya, yun. Yun nga. Yung Iglesia ni Cristo. One last word na lang. Ako naman, hindi ko intention namang panira sa Iglesia ni Cristo. Pero sometimes din talaga, huwag yung pairalin ng pagiging extremista nyo. Huwag yung pairalin ng pagiging extremista nyo. Parang awa na lang. Kasi ito ang pinakamasakit na katotohanan. Walang pake ang Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang. Hindi sa walang pake na ano, wala silang pake na in a way na dapat lagi nilang pag-uusapan. Wala silang pake dyan. Ang Pilipino may pake lang paano silang bubuhay. Considering na ganito ang gobyerno natin. Siyempre, ilang ang pag-iisipan nila. Hindi kasi naman naisipin kaya parang ganun lang yung parang papakita niya, parang assertive kayo sa tao, parang pinipilit niyo pa yung leon niyo na pa, parang proud niyo pa. Pangit na okay lang naman yung proud kayo sa pagiging Iglesia, natapang pa. Pero yun to the point na ba't papakita niyo, parang sasabihin niyo ba na o Iglesia ako, ikaw, Katoliko ka, ang Iglesia ako, kami lang ang totoong simbahan, kayo hindi, kaya pupunta kayo sa impyerno, kami sa langit. Parang, bakit naman ang ganong narrative? Parang tinutulak niyo yung mga tao kaysa hinihila niyo eh. Parang, ganun ba kayo? Like, anak pa kayo ni Jesus Cristo or anak kayo ni Manalo. Ganun lang. Iglesia ni... Kaya ang dami nagsasabi, INM eh. Iglesia ni Manalo. Ayun. Anak ako ni Manalo. Pero yun nga, yun o, si Manalo lang. Isang Manalo lang ang ani namin, ang kasasambay namin. Si Mayor o si Manalo. Joke lang. Pero yun nga, wala naman alam problema sa mga iglesyang miyembro. Okay naman sa akin na okay na iglesia ka ganun, kasi karapatan mo yan, constitutionally guaranteed yan. freedom of religion. Remember that. Pero huwag mong ipipilit sa ibang tao. Ha? Huwag niyong ipipilit sa ibang tao na maging iglesia sila. And syempre, parang awa nyo na kada eleksyon to, huwag kayong mangilam. Huwag kayong mangilam sa eleksyon. Kasi tayo, ang Pilipinas, ay secular state.

depression state. Parang wala din yung pagano natin. Totoo bang demokrasya yan kung may nangingilam na iglesia, may nangingilam na isang simbahan na pinupwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun?

where transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan? O para kay Duterte lang yan? Exactly, yun ang sinabi niya. Walang pakialaman ang dapat. Desisyon na dapat ang yan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ang dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoint. Walang pakialaman ang dapat. Sari-sarili tayong buhay. Kaya, decision na dapat ng tao. Wala nang sapilitan. Huwag kayong manupok na pamilit. Kasi, wala eh. Iglesia, parang minority lang iglesia actually. Apaka ingay lang na minority na yun. So yun nga,

Mira drinking water. Fresh, cool, calm. Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ayun nga, magbalik tayo. Bago tayo mag-move on sa ating next topic, advance ko na to. Happy Chewy Day. Happy Chewy Day sa ating mga ano, sa ating makne ng Twice. Siyempre, walang iba si Cho Chewy. Happy Chewy Day! Happy Chewy Day! Ilang oras lang
1: yun? Happy Birthday!
0: Yan. Happy Chewy Day. Yan.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

Yeah, we're back. We're back after that break. Bago tayo mag-continue, I want to say na mag-shoutout lang ako sa mga kapatid natin sa Smile Network.

Magandang gabi sa inyo, and shoutout na rin kay Gio na maraming salamat din sa kanya na parang siya yung nag-endorse sa akin dito na matuloy talaga itong usapang misawa. And last night, nag-ano na din sila, nag-start na rin sila ng may tulugan sa Smile. And I can confirm po na wala pong bad blood between Tigon at Smile. And ako na rin po magsasabi na I am open to collaborate with them. Since hindi naman actually ako ay exclusive sa Tigon, sa Cool FM, ako po ay freelancer lamang. Bale,

0: kasi pangit mag-away. Pangit din talaga mag-away. Kaya yun. Shoutout sa Smile, shoutout sa May Tulugan, shoutout sa magiging shows ng Smile. And speaking of shows, o nga pala, isegue ko na rin yung mga upcoming shows na rin dito sa Cool FM, which is wala akong listahan. Yo, ikaw na mag-plug.
1: Yung ang show dyan yung Keystone. Alam niyo na kung saan base yun, sa Wagpo.
0: Oh, yun
1: nga. Yun yung possible na new show. Yun pa lang.
0: Oh.
1: About naman sa hiring ng new DJ, no? Siguro soon pa. Oh. Pababa ano namin to, pababaungan muna namin tong pool bago kami mag-hire.
0: Bago sila mag-ano. Kaya yun.
1: Uy, uy, uy. Ibang show na yan. KMSA yan. Oh. Yun, shoutout din KMSA.
2: Bakit may NSA show ay?
0: Shoutout kay Gatas.
1: Yan, MSA Gatas. Padalhan mo kami.
2: Yan, bumabayo ay.
1: Yung Tita Mips Magazine, kailan nyo itutuloy yan?
2: Friday tuloy na.
1: Kailan?
2: Same Friday.
0: May baloy baka na naman.
1: May baka. Ayan, baka nagpadala na ng Gatas.
0: At yung Gatas ang ano, that kit ng Gatas?
1: Dapat ano yan na MSA Gatas dapat yan. Pag baka iba yung ibigay kay Misawa eh.
0: Anong that kit boy?
1: Nabalat kit na, baka ano yan, iba na yan.
0: Iba yan boy. Bakit galing sa ano, hotdog?
1: No, yan na nga. Iba yung pinigay sa'yo. Yan yung expired.
0: Gago
1: eh. Expired na, ano yan, kak. So yun. Yan yung senyales na expired siya.
0: Alat? Malatkit din?
1: I-refund nyo yung pera.
0: Yan nga. Time check pala, 1:11:50 na. 10 minutes. Wala na tayong commercial, pero na. I'll use this time na let's like have a chat, you know. Yun nga, I'm glad na nagkaroon tayo ng show, nagkaroon ako ng gantong show. It's been a while din, nagkaroon ako ng show. Kasi, second naman last time nag-show. Last year pa.
1: Yun, so, congrats din sa ano, pagbabalik ni Hitler, ay ni Misawa.
0: Wow,
3: congrats Misawa, woo!
0: Karin nga.
1: Ang nagbabalik.
0: Yes. Last year.
1: Huling appearance mo rin dito sa call nung ano pa, nung May Tulugan pa. Sa May Studio pa.
0: Oh, May Studio yung pa. Last. Oh, last ko nun. Tapos, yung pinaka Roblox last na show ko talaga nung ano, yung Wawa Willy. Oh, yung Wawa Willy.
1: Yun.
0: Na hindi ko na matuloy-tuloy. Hindi ko na matuloy-tuloy kasi, hindi ko matalo yung Roblox. Like, alam, okay, picture nyo to, parang, let's say, naglalaro ka ng Roblox, di ba? Like, yun, nag-enjoy ka lang, ganun. Tapos biglang nag-hang. Tapos bigla siya nag-hang.
1: Yun yung ano, bigla yun yung panira sa moment eh, mga tira, mga hang.
0: Bigla siya nag-hang. Tapos, let's say, pasensyoso ka ng araw na yon. Let's say, inintay mo lang hanggang, let's say, kumalaw siya, ganun. Tapos, hindi na talagang gumalaw kahit ilang oras mo man intayin. Ayaw niyang gumana. Ang ginawa mo, heart reset. Ipindutin mo lang yung pindutan dito sa computer. Long press, tapos yun, patay. Tapos bubuksan mo ulit. Pero ang problema, yung monitor mo ayaw niyang gumana. Yan ang problema ko dyan. Bali, yun yung
1: mahirap dyan.
0: Yun yung naging problema ko ng buong April. April 6 hanggang April 25. And as of now, nagkakaroon pa rin ng problema dito. Minsan nagsistatic siya. At minsan, pilitan akong re-reconnect ko yung HDMI, tapos babalik ko na naman. Kaya yun. Parang problema rin itong computer na to. Kaya kaya iniling ko nga lang mag-laptop na at least maayos yung makapaglaro ko ng Roblox, ganun. Pero wala eh.
1: Kahit sakto lang.

0: Jonas. Parang
1: same thing din sa Cool Studios yan eh. Kaya hindi kami nakakapag-studio ngayon kasi nung naka yung current ata malag. Sobrang lag, hindi siya playable sa iba.
0: Oo.
1: Kasi sobrang lag niya sa, kaya.
0: Sa no
1: siguro sa assets siguro sobrang dami.
0: Oo, oh, dami ding assets. Like mga camera ba yung mga ano doon.
1: On working pa rin yun, siguro inaayos pa. Maybe soon siguro magiging available na siya.
0: Hopefully. At sa ano din, one thing din. Actually, recently, the past few days, minsan nga din, tinatry, gusto ko nga itry ulit mag-Roblox sa computer ko. Kasi, for some reason talaga, I wanna break, gusto ko yung balik, yung Wawa Willy. Maybe sa anong man ang gagawin nila, Gio, ano man ang gagawin, ano man yung magiging production company, Mix and Match. Open mo ba yung Mix and Match? Yung dating Scotch tape? Or di na?
1: Siguro ano, sila na ata yan eh, sila na ata yung magsasabi nyo. Siguro naman o.
0: Oh, yun.
1: Nakapag-promote din sila dito yun.
0: Kaya yeah, yun, parang someday, hopefully, na kung maayos man tong computer ko, wala, babalik natin ng Wawa Willy, season 3. Pero hindi ko alam, babalik talaga.
1: Hopefully.
0: Tapos kung magsi-season 3 tayo, gusto kong studio, yung pinakahuling studio ng mga Jaggers, which is yung, ano ba yun? Yung studio ba yun?
1: Yung studio MGA. Jaggers, so.
0: Oh, studio MGA. Yeah, yun, kaya parang gusto gamitin yun. Like, yung design nun. Tapos, yun, parang papalit na ng Wawa Willy, ganun. Pero, that's in the future. Time will tell. Pero, hindi ko alam, not sure. Kasi, itong computer ko din, kasi itong taon na. Actually, 9 years. 9 years na to.
1: Ang tagal na rin.
0: 9 years. And I'm glad na hindi pa siya sira. Kasi nakuha ko, binili ito ni Papa ng 2017. Inuwi niyan sa Pilipinas ng bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, nauwi niya to. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung paggamit ko dito. Ayun, parang kaya parang nagkakaroon na rin ng ano. Hindi ko nga ma-install yung Windows 11 eh. Kahit gusto ko mag-Windows 11. Kahit gusto ko mag-Windows 11, ayaw nga rin eh. Kaya yun. Time check, 11:56.
1: Malapit-lapit na rin.
0: Tingnan tayo ng kanta. Bago tayo mag-end, mag-twice nga muna tayo. Play mga ano, What is Love? Bago tayo mag-end.
1: Yeah. Terebs, What is Love?
0: Yan.
1: Naglalag kasi movie ko, yun.
0: Pag-uwi na kay Gio, yun.

0: gagawa ng kahit anuman.
1: Sige, tuloy mo!
2: Pag may nangyari kay Matthew, papatayin kita.

0: ilalabas na rin kung anong katotohanan. Matthew, sana lang talaga ikaw si Iwiso. Patunayan mong ikaw nga siya. Sana mali ako ng akala. Sana talaga.
1: Kailangan mo ng pera?
0: Hindi. Namiss ko na si Mr. Bang. Sinabi ni Mr. Bang sa akin na kay Iwiso ito. Iniwan niya sa akin itong pera. Ang bilin niya huwag sabihin kay Iwiso. Nagiging ganit daw ang tao dahil sa pera.
2: Sapat na ba yun sa'yo?
3: Gusto mo pa ng mas maraming pera, ganon?
2: Kailangan natin ng pera para labanan ang Sung Chan. Kailangan ko ng pera para protektahan ang mga mahal ko.
0: Masyado kang naging interesado sa pera at naging kaduda-duda na yun. Bukod pa dun.
2: Huwag ka na magsinungaling. Aminin mo na magkasabot kayong dalawa!
0: Kumalma ka. Hintayin natin magising si Doyok.
2: Huwag mo na nga siya ipagtanggol. Nanganganib ba buhay ni Doyok?
0: Nakita ko ang crocodile shoes mo. Kung saan may nangyari kay Doyok. Kailangan kong kumpirmahin kung ikaw nga talaga si Iwiso o hindi. Pumunta ka ng hating gabi sa may Han River. Mag-taxi ka para di ka masundan. Paano mo nalaman ang hideout ni Kay?
4: Nung sinundan ko si Moni last month, nakita ko ang kotse ni Kay. Sinabi ko sa nagtitinda na sabihan ako pag nakita niya uli ang kotse niyon.
0: Anong plate number?
4: 3482, pulang sports car.
0: Gaano mo siya kakilala?
4: Sigurado ako na si Matthew, magkaiba sila ni Iwiso. Bigla siyang naging noble agad. Nahulog nga ako kung gaano siya ka-sexy nung nagsasurf siya.
0: Nagsasurf si Matthew?
4: Hindi mo alam yon? Halos pro siya sa galing.
5: Paano nagigit ako sa tubig yung isang nasa death row na, ha? Ang saan ganun to? Muntik na siyang mamatay sa ilog ng bata sa. Kaya naman takot sa tubig.
0: Kaya nakakagulat lang. Nag-i-enjoy mag-surf si Iwiso. Alam ko kung gaano katakot sa tubig si Iwiso. Kung ganun, imposibleng ikaw si Iwiso. Kumlahi, kailangan ko ng tulong mo. Ikaw kay Matthew, ako nang bahala sa lahat. Hindi yung totoo, diba? Hindi maaari. Hindi pwedeng ikaw si kay Matthew.
6: Mali ka. Ako nga si Kay. Yung desperado niyong hinahanap na si Kay. Ang mamamatay taong si Kay na pumatay kina Pang Dami at Pang Chilso.
7: Honey, please umuwi ka na. Sobrang sakit, di ko kaya.
8: Bilisan mo!
9: Honey, hello!

ako rin yung pumatay sa detective sa Jeju Island. Dahil sinusubukan akong hulihin ang si Raul Union. Wala man lang naghinala na nagpa-opera ako para magbukang si Matthew. Pwede ako maging kahit sino mag gusto ko.

0: Nagustuhan mo ba yung pag-arte ko?
1: Sina Mr. Bang, Indoyo, pati ikaw kang kita.
0: Napaniwala ako kayo sa pagkukunwari ko.
2: Confirmed. Patay na si Chairman Bang. Congrats.
3: Mukhang umaayon lahat sa plano mo, Kay.
0: Napahaba pa yung buhay ng matandang yun, ah. Nasaktan yung pride ko.

Kung sinong nakakakilala sa akin, dapat siyang mawala sa mundo. Marami ng mga namatay, pero hindi naman sina Bang Dami, Iwiso o Chairman Bang ang pakay ko.

0: Ay, ang kakampihan niya ay ako!
1: Sa tingin ko, sapat naman na to para maniwala si Mindoyo. Sa totoo lang, hindi sinabang dami ang pakay ko, kundi ikaw, Doyo.
2: Kasi gusto kong maging miserable ang buhay mo.

0: hindi kasi iuwiso, di ba?
1: Tama ka. Ako to, si Kay. Isang malaking karangalan na ikaw ang una makakilala sa akin.
0: Ikaw nga ba talaga ang Kay na yun? Paano nangyari to lahat?
1: Ang gawin ng mga mahihirap na paliwala ang bagay. Doon ako magaling.
0: Mamatay ka ng paliw ka! Hanggang huli pinagkatiwalaan ka ni Mr. Bang. Pero nagsinungaling ka sa kanya! Bakit? Nasaan si Iwiso? Sumagot ka!
1: Sa tingin mo kailangan pang mabuhay ang walang kwentang tulad niya?
0: Tiger! Itali niyo na ang baliw na ito! Aalamin ko yun, pagpipira-pirasuhin kita kung kailangan. Si Iwiso.

0: Cheers!
1: Grabe, genius ka talaga, ha? Hindi natin naisip na si Iwi Song dapat mawala na.
2: Ibig sabihin, hindi na tayo pagbabantaan ni Kay ngayon? Dahil wala na si Iwi Song, wala nang dahilan para gawin tayong human shield laban kay Kay.
1: Mula ngayon, gaganda ng buhay nating lahat.
3: Kumain ka na muna, ha? Ayan. Mm. Sandali. Miss Gum, libre mo ba tong dinner natin?
1: Siyempre naman. Masarap kasi galing sa'yo. Mas masarap pa kasi libre to ni Miss Gum. Naku, okay lang ba na maging ganito? Sobrang saya.
4: Tandaan niyo, masisira yung kadena. Pag-senyas ko, atakihin niyo si Matthew. Galingan niyo para walang magduda.
5: Huwag kang mag-alala sa pag-arte.
6: Teka, patay na nga ba talaga siya?
4: Mataas ang tubig dahil umulan at malakas din ang agos sa lugar na yon. Pag nahulog ka doon, tiyak na kamatayan yon.
5: Siya nga pala, hindi ko na kailangang i-shoot pa ang movie na yon. Tama ba ako?
6: Di pa tapos ang lahat. Buhay pa sina Kang Kitak at Mindoyok.
1: Ano pa bang magagawa ng iba kung wala nang pinakapinuno? At saka isa pa, wala naman silang dahilan para maghigante, di ba? Kung iisipin natin, wala silang kaugnayan kay Bang Dami, hindi ba?
6: Miss Gum, umamin ka nga sa amin. Paano mo naisip ang ganong kagandang plano? May tumutulong sa'yo?
1: Tumutulong?
3: Ay, siguradong may tumutulong kay Miss Gum para magawa ang plano. Di na yung mahalaga. Basta ba hindi yun si Kang Kitak?
5: Basta, nakahinga na rin ako ng maluwag ngayon. Kalimutan na natin yon. At magpakalasing tayo. Isa pang round.
3: Di ko naalalahanin ang mission ko. Sobrang sarap na itong alak.
6: Sandali lang ha.
5: Sige, kain pa. Hindi na. Okay na.
6: May nangyari ba? May sakit ulit si Hannah?
7: May nagmamanman kay Hannah. Pumunta siya ng ospital.
6: Ano itsura niya?
7: Likod lang ang nakita ko. Ang sabi ni Hannah, baku-baku ang kuko niya. At may nail polish daw.
6: Teka, bakit mo siya nabanggit?
8: Wala, ano lang. Naangasan kasi ako. Si Shin Jun-suk.
7: Kung ganun, alam niya rin ang tungkol kay Hannah?
6: Kumalma ka lang, Peggy. Mama ka ni Hannah, protektahan mo siya. Siguro mga isang oras bago ako makarating dyan, ipa-discharge mo siya at umalis na kayo dyan agad.

0: 징그러워라.
1: 고야! 오케이 ka lang ba?
0: Tingin mo mamamatay agad ako?
1: Si Kangkita, nasaan siya ngayon? Pupuntahan ko siya para tanungin kung ba't niya tayo trinaydor.
0: Doyok, doyok. Si Mr. Kang, nawala siya. Hinanap ko siya sa office at sa bahay niya. Pero wala siya doon.
1: Alam ni Becky ko.
0: Iniwan niya rin sila. Katulad mo.
1: Yung sapatos na pinagkunan ko nito nasa kotse niya. Hindi ko talaga maintindihan ba't kumampis si Kitak sa Songchan Group.
0: Tao rin si Mr. Kang at pwede maging sakim. Mas mabuti kung iniwan niya ako kapalit na magandang buhay niya. Pero tingin ko lang kasi ginamit lang siya ng Songchan Group at pinatay siya.
1: Teka, anong sinasabi mo?
0: Alam mo kung bakit nilapitan siya ni Chairman Shin?

0: Dahil nasa kanya ang lahat ng pera ni Chairman Bang. Kung nakuha yun sa kanya, malamang... Buisit! Ang inaalala ko lang, maraming alam si Mr. Kang sa sekreto natin. Kung nalaman na ng Songchang Group lahat ng plano.
1: Hindi. Hindi ako papayag na mangyari yun. Basta papatayin ko ang lahat ng sumira kay Kita. Papatayin ko ang lahat sa pinakamalupit at pinakamasakit na paraan.
0: Pahinga ka muna. Magsisimula na ang laban natin bukas.
1: Kita ka no to!

0: Ha! Luca! Sino ako?
1: Matthew A. ang pangalan. Ipinanganak noong 1980 sa Seoul. Lumipat sa New Jersey noong 11 years old. Pinakabata sa MIT Engineering Program. Graduate ng Wharton School. CEO ng Tikita.
0: Hindi! Mali ka doon. Dahil ako si Shim Jun-suk. Ako ang nag-iisang anak at tagapagmana ng Sungshan Group at kinaiinggitan ng lahat. Buhay ko noon. Makapangyarihan ang papa ko at mapagmahal naman ang mama ko. Nasa akin na ang lahat.
2: Sobrang galing talaga ng anak ko.
3: Paray, congratulate ka dahil nakapasa ka sa Science High School. Yan ang regalo ni papa sa'yo. Dapat pasunurin mo siya, ha?
4: Ha? Seryoso po kayo?
5: Thank you po talaga, Papa. Grabe ang cool nun. Wow. Wow. Nagustuhan ko. Papa, thank you po ulit.
0: Nung mga panahong yun, sobrang saya ko talaga. Pero alam mo ba, kung anong nangyari after 1 month? Yung binigay sa akin ng papa ko, nakabayo. Nahulog siya sa bangin. Open!

0: kita. Ikaw naman sa ngayon.
1: Sit.
0: Hello?
1: Papatayin kita!
0: Dapat nga nagpapasalamat ka at buhay ka pa, diba?
1: Kailan pa? Kailan ka pa nagpapanggap na si Iwiso?
0: Gusto ko yan, ha? Diretsahan ka magsalita. Para patas tayo, tanungin natin ang isa't isa. Nagpapanggap na Iwiso? Ba't gusto mo alamin? Mas madaling mahulaan kaysa sa akala ko.
2: Buksan niyo.
1: Pagkatapos ng hirap na pinagdaanan niya, matindi ang naging operasyon sa kanya pero kinaya niya yun. Sa nagdaang anim na buwan, araw-araw siya nag-therapy para bumuti ang lagay niya at ang tanging nasa isip niya lang maging ikaw.
0: Nalaman ko kung ano ba talaga ang pinaplano.

0: Pati yung tattoo, perfect din ang pagkakagawa.
1: Ano tingin mo? Ang galing, di ba?
2: Ang mga tao,
0: mahal nila ang pera.
2: Ang mga magulang at anak, ibebenta nila yon para sa pera. Pero kahit ganun, mabuti na lang at iba ka, kita. Hindi ka ganit.
1: Sa pera ni Jeremy.
0: Tatanungin kita, kailan mo pa nalaman na hindi ako si Iwiso? Huh? Paano yun nangyari? Ang galing-galing ko umarte.
3: Paano ba? Si Iwiso, may phobia siya sa tubig. Isa yun sa matibay na ebidensya.

0: gagawin mo. Hahanapin kong pumatay sa kanya. Isasama ko sila. Sa libingan ko.
1: Handa si Iwison na mamatay pagkatapos maghiganti. Hindi man lang sumagi sa isipan niya. Nahabulin ang pera ng Songchan Group para yumaman siya.
2: Huwag kang ang hibang dyan. Alam mo, mga tao, malulupit yan. Tunay na ama man o peking ama.
1: Wala kang karapatan para insultuhin siya!
2: Walang yakang ungas ka.

0: Hana, magiging okay ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Tara na.
1: Saan nakalagay ang pera ng matandang yun? Yung binili niyang lupa na sinabi ko noon, nasa bilyon na ang halaga.

0: Hindi ganun kaganda. Pero dito muna kayo hanggang may passport na siya. Huwag kang lalabas ha. Magpa-deliver na lang kayo ng pagkain.
1: Paano ka?
0: Mahirap dumalaw. Baka mahanap ka nila. Susubukan kong makalis agad ng bansa. Hindi ito mawawiretap. Huwag mo na itong itapon. Tatawag ako.
1: Please, mag-iingat ka.
0: Ano ba? Nakalimutan mo bang gangster ako? Hindi basta mapapatumba to, no?

0: Pero bakit siya...
1: Na kay madam na?
2: Kailangan ko ng pang-blackmail kay Kay.
3: Pero alam niya na lahat ngayon. Wala akong pakinamamatay.
2: Ingat na mo si Pengyat ang bata.
0: At ano ba ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin.
2: Ipadala mo sila sa ibang bansa. Yung di mahahabol ni Kay. Okay lang kahit saan.
0: Pero may kondisyon ako.
2: Sabihin mo lang.
3: Huwag mo nang tatawagan ulit si Madam No. Kung gusto mo silang mabuhay.
2: Sige, hindi na ako tatawag sa kanila. Pangako.
0: Nasa ka ba?
2: Nasa Cherry. Hindi pala. Nasa basement level parking ng Tebek.
0: Kaya pala iniisip-isip ko siya.

0: Salamat po.
1: Anak ko, batang yan. Mr. Gu, ako ito. Pumunta ka sa Cherry Entertainment.

0: niya si Miss Kumi.
1: Paano mo nasabi? Kahit na maghiwalay ang dalawa, walang makapagsasabi ng future nila.
2: May gusto si Miss Kumi kay Kang Kita kahit konti.
1: Ba't gagawa siya ng ganong plano?
2: Ha?
1: Halatang ginagamit mo lang siya.
3: Paki-explain nga.
2: Di magtatagal, lilitaw din ang katawan ni Matthew. Kailangan ng masisisi doon. Gusto nila ng pera ni Matthew. Kaya pinatay sila ni Namindoyok at Kang Kita. Di ba yun ang pinapalabas mong kwento?
1: Hindi nga. Ganun pala yun. Wala man lang akong idea.
3: Marami pa akong dapat matutunan sa'yo ah. Habang nagtatagal, mas nakakatakot ka.
2: Compliment mula sa'yo.
1: Oo nga pala. Sa amusement park ang shooting ngayon? Pwede bang di pumunta doon?
4: Siyempre, pwedeng hindi ka na pumunta. Patay na si Matthew eh. Kailan niyo babalita? Sino yan?
5: Nagodo ka ba ng pagkain? Ang dami pa rin ito eh.
4: Sasabog na ang tiyan ko sa kabusugan. Ano pa ba kasi in-order mo?
5: Ano yun? Bakit?

Oh,

0: Plano kayong lahat na patayin ako, ha? Dapat yata, naging pagkain na lang kayo ng mga paniki sa Jeju, pero trinato ko kayo na mabuti. Nakalimutan niyo ang krimen niyo? Sige, kung ayaw niyo mamatay ng walang hirap, ipapakita ko ang purgatorio sa inyong lahat. Kaninong ideya yun, ha? Sumagod ka.
1: Sa kanya, kay Gumlahi.
2: Totoo yun. Ayaw ko sanang sumama eh. Pero pinilit ako ni Miss Kum.
3: Tinapos ko lahat ng misyon na pinagawa mo sa akin. Walang dahilan para planuhin ko to.
1: Wala akong dahilan para traitorin ka. Si Miss Kum ang nagsabi na ito lang ang pagkakataon namin.
3: Paano nyo naaatid na isisi sa kanya lahat? Miss Kum, wala akong sinabi. Di ko sinabi na parang papatayin mo kami pag di kami tumulong. Mga traitor! Wala kayong kwenta! Ang dudumag niyong lahat! Sige! Ako na ang responsable!
0: Makakuwi mo na ang lahat ng mag-isa? Paano na ngayon?
4: Bigyan niyo pa kami ng oras. Gagawin ko ang lahat. Sisiguruhin ko magagawa nilang misyon nila.
0: Isa lang ang pwedeng kahantungan ng mga taksil. Kamatayan.
4: Itutuloy ko na uli yung film. Magtiwala kayo. At saka na ang parusa.
0: O, sige.

0: Meron pa kayong isang araw. Kung hindi yumuko at humingi ng tawad nun si Chairman Shim, magkikita kayong lahat sa kabilang buhay. Kaya gawin niyo ang lahat para papagsakin ang Sun Chan Group. Naiintindihan niyo ba?
1: Oh, sige. Walang mangyayari kung magsasarili. Para maligtas, dapat magtulungan na magawa ang misyon. Pare-pareho tayo ng kapalaran. Nakakainis na ang pakinggan yan. Sukang-sukan na ako doon. Susuko na tayo at mamamatay.
2: Dali, sabihin mo na inaisip mo ano ba?
1: Si Michelle daw, pupunta siya dito para sa press conference mamayang gabi. Magtawag ka ng journalist ng mapuno ito, naintindihan mo?
3: At sinong pupunta? Oh, sikat nga Michelle na yon, pero walang magpiprint ng kwento niya. Takot ang media na makansil ang deal nila sa Sun Chan Group na yon.
1: Basta sumunod ka na lang. Magbabayad ako ng malaki sa pupunta doon. Mone, kabisaduhin mo ang linya mo. Tuloy na ang shooting.
4: Di na matutuloy yun, no?
1: Sumunod ka na lang sa akin! Sinugal ko ang lahat ng meron ako para rito! Ibigay niyo rin ang buong makakaya niyo! Namchulu, ipasok mo si Chajuran sa bahay ng chairman ng Sun Chan Group. Chajuran, kunin mo ang susi sa VIP room ng Sun Chan Gallery. Ibigay mo ang kopya ng prints kay Kom Yung-ji.
4: Oh, sige.
1: Malamang may infrared detector ang VIP room niya. Maghanda ka. Magkita tayong lahat kapag handa na.

pasensya, masyalan. Mas marami pang si

Hello, good evening. Ako si Michelle. Hindi ko na-expect na ganito kayo karami. Yung movie kong Dear D, tungkol yun sa isang hindi pa nakikilalang killer. Yung pagkamatay ng isang teenager na biktima ng mga kasinungalingan. Sangkot tayong lahat doon. Kinunsinti natin yun, kaya kasabot tayong lahat. Pero sa ngayon, may utos na nagbaba sa amin na mag-shoot sa lugar na to. At isa-isa na rin nagbabackout ang mga sponsor. Kaya nanganganib ang buong project. Sa mga mahal kong kaibigan at katrabaho ko na pinahahalagahan ang gawa ko, salamat sa pagpunta at pagsuporta. Kaya naman bilang pasasalamat ko sa inyo, kakantahin ko ang OST ng movie project namin.

0: sinabi nila, lalabas ang katotohanan. Yung ginawa ng killer, hindi yun malilimutan kahit kailan. Kung hindi matutuloy ang movie na to, handa akong tanggapin na itigil ang shooting. Kaya lang, ilalabas ko kung sino may kasalanan. Sasabihin ko ang mga pangalan ng mga guilty. Ako, si Kum Lahi, CEO ng Tiki Taka Studio at producer ng movie. Ang dami kong pinagdaanan bago ako humarap dito sa stage. Nape-pressure din kami. Sa kabila nun, itong movie, dapat tong mapalabas at maging matagumpay. Kailangan kong bumawi bilang ina.
1: Anong ibig mong sabihin na babawi ka bilang ina? May personal na dahilan ka ba?
2: May kinalaman ba ito sa iyo, Mao, si Bang Dami?
0: Ako ang biological mother ni Bang Dami.
3: Lang sa anak ko. Bilang isang ina at kapamilya ng biktima, nagpasya akong gawin tong movie. Nakahanda akong labanan ang kumakalat na fake news hanggang sa huli. Di ako magpapadaig sa pangapi. Kaya ako nandito.
4: Sina Chairman Shim at Shim Jung-suk ng Sungshan Group. Bukod doon, meron lang akong pakiusap. Sana maimbestigahan ito ng mga polis. Buksan uli ang kaso ni Bang Dami.

0: Ang plano niya talaga, pabagsakin ka. Sabi niya, atakihin ka raw namin kapag nandun ka na. Siyempre, sila ni Becky ko. Di ka nila tutulungan pagkatapos nun.
1: Tapos? Ano sabi mo?
0: Sabi ko, gagawin ko.
1: Bakit mo sinabi? Anong dahilan?

0: tingin mo sa akin. Gawin mo lang ang sinasabi ni Kitak. Kaya ko na ang sarili ko. Wala akong pakialam kung pagtaksilan mo si Kitak o hindi. Isa ka lang sa mga taong gusto kong paghigantihan. Huwag mo akong isahan.
1: Sabihin mo ang plano mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Anong kailangan para mapatawad mo?
0: Magpatawad? Itaya mo ang buhay mo para mapatunayan mo sa akin loyal ka nga. Pag-iisipan ko ang relasyon natin.
1: Matthew, itutulak mo pa rin ba ako pagkatapos ng lahat?
0: Nagbago ang isip ko. Ikaw bilang babae. Kaakit-akit ka.

0: Hindi ka ba masayang nasa movie ka na ulit? Bakit parang hindi ka naman masaya?
1: Kung pumunta ka dito para makipagtalo sa artistang nag-shoot buong gabi, di kita pagbibigyan. Ang pangit na ng skin ko dahil poyat ako.

0: ako? Ang ate ni Song Jia. Korean name Song Ji-san.
1: Hindi. Sandali. Imposible yun. Ano? Si Song Jia? Kapatid mo siya?
0: Oo, ate niya ako. 17 years old ako nang tumakas ako sa US. At bumalik ako dito saktong 12 years. Para naman magkita na tayo.
1: Sinungaling ka! Ulila na si Jia. Wala na siyang mama o kapamilya.
2: Kaya tinarget mo siya? At pinagbantaan na pinatay niya ang papa niya nun.
0: Pero ako talaga ang pumatay. Hindi ang kapatid ko. Ano na ang gagawin mo? Pagbabantaan mo rin ba ako, Mone? Tatanggapin kong ibabato mo sa akin. Kaya nga lang, dapat maging handa ka. Dahil bukod sa akin, walang nakakakilala kung sino kang talaga.
3: Masaya siya ngayon na bumalik na sa set. Namumula siya sa sobrang excitement. Siguraduhin niya na maganda si Mone sa pictures.
4: Ano mo sinasabi mo sa kanya?
5: May alam ka ba sa kasa niya?
1: Para panagutin ang Songchan Group! Sino ang pumatay? Sana kung si Pangdami! Dapat lang naman agot sina Chairman Shim at Shim Junsuk ng Songchan Group! Bukod doon, sana maimbestiga nito ng mga polis. Buksan uli ang kaso ni Bangdami!

0: Hindi po maganda ang mga mangyayari. Paulit-ulit na paalala ko sa inyo. Wala dapat nagtatanim ng sama ng loob sa inyo. Kaya dapat maingat kayo sa kilos ninyo.
1: Bakit? Saan pa ba ako dapat mag-ingat? Iniwasan ko na ang mga sinabi mong huwag gawin. At katulad ng mga billing mo, hindi ba ko pwesto ng kama, bawal malamig na pagkain, pati pulang underwear.
0: Pero wala yung saysay! Dahil walang halaga ang lahat, di mo iniingatan ang kaugnayan mo sa iba. Kapag ganitong puro kamalasa na lang, namimikating ang naagrabyado mo dati. Di mo maiiwasan ang masamang pangyayari ngayon.
1: Yung mga naagrabyado, sino-sino ba sila?

Nakapasok na ako sa bahay ni Chairman Shim. Salute! Salute! Okay, yung susi na lang sa gallery. At tapos na ang mission ko. Okay.

0: Nutella Grape Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Introducing

0: makikipag-usap, alamin niyo ang totoo sa pagkamatay ng anak ko.
1: May plot twist na naman! At ngayon, nabaliktad na ang sitwasyon. Makapagpagdamdami na inami ni Miss Kumlahi na siya ang tunay na ina ni Pangdami. Kaya nagdesisyon siyang i-produce itong pelikula. At meron pa, nagpasa siya ng petisyon na imbestigahan uli ang kasong ito. Ano kaya ang magiging desisyon ng ating kapulisan? Papaboran kaya uli nila ang mayaman o kakampihan ng kawawang inang namatayan ng anak? Kayong lahat, bantayan niyong mabuti ang desisyon ng mga pulis na to.
2: Hello? Ikaw kita kito. Si Dohyuk. Hanapin mo siya.
3: Sabi mo, huwag na kitang contact yun ah. Tsaka nakatap yung phone mo, di ba?
2: Hindi sa ngayon. Patay ang wiretap. Pero babalik din agad. Wala nang oras. Si Dohyuk, nasan siya? Patay ang cellphone niya.
3: Pagdating kay Dohyuk, mas madali kung si Matthew yung tatanungin, di ba?
2: Hanapin mo si Dohyuk. May sasabihin ako. Hindi pwedeng malaman ito ni Matthew. Walang dapat makaalam.
3: Hahanapin ko siya. Kumusta ang lagay ni na Madam No at Hannah?
2: Ewan ko.
3: Hindi mo alam, wag mo akong ginagagawa. Mag-uusap lang tayo kahapon.
2: Kilala ko na si Kay.
3: Teka, sandali lang. May nakatap sa tawag na to.
2: Hello?
4: Makita tayo ngayon sa Soul Culture Forest.
5: Mag-imbestiga uli! Arestuin si Chairman Shim at anak niya!
6: Humihingi ako ng tawad sa inyo dahil naapektuhan ng publiko sa malungkot na pangyayari. Handa akong makipagtulungan sa mga magaganapang imbestigasyon.
7: Prosecution kami. Meron kami search warrant sa tax evasion at paggawa ng

Flash Fund. Makipagtulungan kayo, Chairmanship.

0: gumastos tayo ng ilang daang milyon sa advertising. Pero binoboykot tayo at iniimbestigahan. Bagsak na rin ang stock price natin. Paano nangyaring babagsak ang korporasyon ng dahil ng sa isang chismis?
1: Pasensya na kayo, Chairman. Wala akong maitulong.
0: Hindi dapat lumabas sa publiko si Junsong kahit kailan. Ikulong nyo lang siya doon sa isla. Wala akong aamini kahit ano sa kanila. Ganito makakaligtas ang Sunjan.
2: Mukhang masaya ka.
3: Dapat lang naman. Yung mission mo sa amin, nagawa naming lahat. Gusto mo pa ba ng maiinom?
2: Sige.

0: Simone, buong gabi siyang may shoot. Umaga na siyang uuwi. Anong drink?
1: Sa ngayon, labi mo lang ang gusto ko.

0: Pero curious lang ako. Ba't galit ka kay Kang Kitak? At sa akin ka kumampi? Kung ayaw mo sagutin yun, okay lang naman.
1: Ikaw kay Matthew. Ako nang bahala sa lahat.
2: At bakit mo naman sinasabi sa akin yan?
1: Kasi mama ka ni Dami. Naniniwala ako may gagawin ka para sa anak mo.
2: Kasi kahit na kailan, di ko minahal si Kang Kitak. Sa una pa lang,

0: iba?
1: Nakatulog po ba kayo ng mabuti, Chairman E?
2: Eh, ikaw ba, Hana?
0: Hana? Sabi ko, huwag kang maglikot sa harap ni Chairman.
2: Okay lang. Gusto mo bang buhatin kita? Yan.
0: Nakakaselos naman kung gaano kayo pa-close.
2: Selos ka ba?

0: gawin mo mga totoong art piece sa VIP room ng Songchan.
1: Talagang intense ang workout natin!
2: Siguradong may malaking safe na nakabaon sa kung saan man dito.
3: Simula na ng mission.
4: Lagot na tayo! Nandito na si Kay! Tayo ituturo sa pagpatay!
5: Siya ang pumatay sa pamilya ko. Bakit hindi kayo nakikinig sa akin?
6: Nagkita na rin tayo.

0: Magandang gabi. Tinipon-tipon ko kayo rito para sa isang napakahalagang usapin.
1: Tungkol ba ito sa ekonomiya?
0: Hindi.
2: Tungkol ba ito sa politika?
0: Shut your mouth.
1: Ano pala?
0: Panahon na para ideklara natin ang ating kalayaan.

0: ngayong gabi. Malaya na tayo sa mga playlist na paulit-ulit.
1: Yeah!
0: Malaya tayong ipagdidiwang ang musikang ipinaglalaban natin.
1: Yeah!
0: Kaya...
2: Ano? Kaya ba?
0: Idinideklara namin ang kalayaan para magsaya.
1: Yeah!
0: Kalayaan para umawit.
1: Umawit!
0: Kalayaan para magparking sa show natin.
1: Yeah!

0: gabi.
1: Hoy!
0: Mag-ingay ang lahat para sa Hey Jude!
1: Go!

0: natin ay music, history, at films. Pero tandaan, paunahan sumigaw ng vibe para sumagot.
1: Yes, at syempre ito pa ang challenge. Isa-isa kaming sasagot at walang tulungan. No

0: Hey, July. Ayun ba? Malaya.
1: Malaya.
0: Boy Moira.
1: Ay. Oo. Kumalaya lang ako.
2: Lawrence.
3: Malaya.
0: Ano?
3: By Noel Cabangon. Meron ba siya?
1: Meron ba siya?
0: Noel. Ako, check. Pasok?
3: Ay, pasok.
0: Meron daw.
3: Meron.

0: miyembro ng Destiny. One, two, three. Magbigay ng tatlong OPM songs na nagsisimula sa letter K. Vibe!
1: Hey, Vibe!
0: Kung malaya lang ako.
2: Ay, no, let's...
3: Ako meron. Kalapastan.

0: Batil. Pichapay.
1: Arana.
0: Ano ba naman kayo? Panahon mo yun?

0: Ngunit, bandang alas 12, may kumanta ng Dina muli. O, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino.
1: Chief, Sir Puda.
0: Tatlong barangay ang narinig. Seryoso ito. Mr. Dillon, nasan ka ng oras ng mga insidente?
1: Chief, nasa bubay ko.

0: lagi kitang naaalala. Kahit di mo ako pansin, honey. My love. So sweet.
1: Gusto ko eh. Yes po. Chief, may witness testimony rin po. May isang tao lang na sabing hindi ko alam niyang kanta. Pero pagdating ng chorus, nakapigit pa. Feeling sa pagkanta. Naaalala ko tuloy. Ang sabi ng tita kong Marites. Sinong sawa? Sinong galit? Sumigaw ngayong gabi. Hallelujah! Hallelujah! Sir Jim!
2: Talin! Chief!
1: Tulad ka ha?
2: Ito po ang pinakamabigat na evidence. May isang tao raw na paulit-ulit na tumitingin sa video kay Machine.
1: Ha?
2: Tinitingnan ko pakilang kanta na ito. Naalala ko tuloy ang sabi ng may-ari ng video, okay?
1: Ano?
2: Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Bigat.
0: Chief, may bagong ebidensya po. Nakuha na namin ang CCTV footage.
1: Ano nakita nyo?
0: Ito. Bandang alas 12, may isang tao lumapit sa video kay machine. Babae, naka-blue, naka-maong, naka-ponytail, morena, malaki bibig.
1: I-play na natin yung nakuha ng CCTV na yan. Mahal ko hanggang

0: Kasi nga, lagi ko sinasabi sa sarili ko yun.
1: Na?
0: Na! Na ano? Sheriff, nasa ng aking salamin?

0: Back to Beanie Versus Sabado 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: Sigurin ko yan.
1: Help yourself.
2: Ayan, kain na kayo. Sige, kain na kayo.
1: Dinamihan namin yung ano, okay, yung ketchup para sa inyo.
2: Oo naman. Huwag kayong mahiya ha. Damihan nyo yung isa sa
1: pawang. First of all, happy anniversary sa inyo.
0: Happy anniversary!

0: Ma-inspire, maluha, kiligin at matuwa. Isang bansa, isang barangay, isang kwento na sabay-sabay.
1: Yaman ng alaala.
0: Barangay Love Stories Nationwide.

Araw po ngayon ng kalayaan at nakalaya na po ba ang mga dapat lumaya? Oo, sa lahat po ng mga kabarangay natin, kung pakiramdam po ninyo, kayo po ay sinisiil ng mga manlulupig. Eh dapat di po kayo pasisiil, di ba? So sa lahat ng mga kabarangay po natin, kung kayo po ay may nag-uumapaw na damdamin na gusto nyo ng pakawalan sa ating programa, kayo po ay invited kahit na hindi ko birthday. Kailangan talaga pag may invitation birthday, no? Na sumama sa ating programa sa ating Araw ng Kalayaan edition.

ng sariling pamilya ay nagiiwan ng lamad sa puso na mahirap burahin ng kahit gaano katagal na panahon. Lahat ng yan sa Barangay LS 97.1, ang kwento ni Kara Tunghayan.

0: ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag mapasok at pauwi ka galing eskwelahan.
1: Ang pamilya ang sandigan sa oras ng bigati at problema. Pero minsan, may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Pakinggan ang kwento ni Kara sa Barangay Love Stories.

Pamilya Papadudot, ang sandigan sa oras ng pighati at ng problema. Pero minsan ay may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw kabarangay, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila, pamilya natin ang umuhubog sa pagkakataong meron tayo ngayon. Kaya sila din ang magiging dahilan ng paglubog at pag-aho natin mula sa kahirapan. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kara, 43 years old na sa ngayon at nakatira sa isang hindi kalakihan pero maayos na apartment dito sa Mandaluyong. Bago ko magkaroon ng maayos na pamumuhay ay lumaki ako sa masikip at maingay na lugar at solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Construction worker ang tatay ko at labandera naman ang nanay ko at aaminin ko na hindi ako masaya sa buhay ko noon. Lalo na nang mag-college ako kasi palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa ibang kaklase ko na palaging may mga magaganda at bagong gamit. Hanggang sa makilala ko si Benji, ang isa sa mga bantay sa karinderya na malapit sa school namin. At hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko siya, Papa Dudut.

0: bahay niyo na kita ihahatid.
1: Oo, kapag nasabi ko na kay tatay at nanay yung tungkol sa ating dalawa.
2: Kara!
1: Tay!
2: Ano ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka na, tumutulong sa nanay mo sa paglalaba?
1: Pauwi na rin po ako.
2: Pauwi, pero nakikipaglandian ka pa dito sa may kanto. At sino itong lalaking kasama mo? Ha? Boyfriend mo?
0: Good afternoon po, sir. Ako po si...
2: Huwag mo ko matawag-tawag na, sir. Kung ayaw mo, tamaan sa akin.
1: Tay, huwag niyo naman po sanang bastusin si Benji.
2: At ang lakas pa ng loob mong sabihan ako ng ganyan. Halika na, uwi na tayo.
1: Aray, tay! Bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako.
3: Sir, nasasaktan po si Kara.
2: Siya, patatamaan ka na talaga sa akin kung magke. At ikaw, Kara, huwag ka na mag-inakti dyan. At umuwi na tayo. Halika na!

0: Sige na, huwag kang maiwi.
1: Tay! Tay, huwag po! Tama niyo po! Huwag niyo pong ibaba ang short ko! Huwag po! Tay! Tama niyo po! Tumigil na po kayo!
0: Sabi na, huwag kang maingay kung ayaw mong laslasin ko yung leg mo! Sa huwag ka na mag-inorte dyan! Dahil alam ko namang matagal niyo nang ginagawa to ng boyfriend mo!
1: Tay, hindi po! Nagkakamali po kayo! Tumigil na po kayo, Tay!
0: Ikaw ang tumigil dyan, Kara! Napakalandi mong bata ka! Dapat lang, pakinabangan ko rin yung pagiging malandi mo!
1: Tay!

Papa Dudut, nagbago ang lahat mula ng pagsamantalahan ako ng sarili kong ama. Hindi ko mapaliwanag sa inyo pero pakaramdam ko noon ay masisiraan ako ng bait. Pero bukod sa sarili ko ay isa sa una kong naisip matapos ang nangyari ay si Benji. Alam niyo Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko na nakilala ko noon si Benji. Hindi siya mayaman pero sobrang bait niya. 2 taon lang din ang tanda niya sa akin at maaga siyang huminto sa pag-aaral. Panganay kasi siya sa magkakapatid at kailangan niyang tulungan ang nanay niya sa mga gastusin sa bahay at para sa mga kapatid niya. Naalala ko na nag-iipon pa siya noon para maibili ako ng mga simpleng regalo na sobrang kinakatuwa ko. At dahil nga sa effort niya, naging sobrang special niya talaga sa akin noon. Ang dami ko nang ang plano noon, nakasama siya, siya na ang nakikita ko at gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya lang alam kong hindi na mangyayari yon dahil sa masamang sinapit ko.

0: Benji, akala ko hindi ka na darating.
1: Sorry, medyo na-late ako, Kara. Ang dami kasing inutos ni Tita sa karinderya kanini.
0: Ayos lang. Hindi naman ako masyadong matagal na naghintay dito.
1: Ano palang gusto mo kainin? Bibili muna ako ng merienda.
0: Wag na, Benji. Hindi naman ako nagugutom eh.
1: Oh? Pero sabi mo sa text kanina...

0: ako.
1: Tara, nag-uusap pa tayo.
0: Wala na tayong dapat pag-usapan dahil nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kaya uuwi na ako.
1: Tara, please, sandali lang.
0: Benji, sorry. Pero sana maintindihan mo ako.
1: Paano nga kita maiintindihan kung hindi mo pinapaliwanag sa akin kung anong problema?
0: Sorry. Sorry talaga, Benji. Pero tapusin na natin.

0: gamit ko.
1: Bakit nag-iimpake ka?
0: Dahil aalis na po ako sa bahay na to.
1: Kara, itigil mo nga yung ginagawa mo. Kara, ano ba? Sabi nang tumigil ka dyan sa ginagawa mo.
0: Nay, pwede ba? Huwag nyo na nga po ako pakialaman.
1: Makikialam ako sa'yo kasi anak kita.
0: Wow! Anak pa pala ang tingin nyo sa akin? Tinuturing nyo pa talaga akong anak? Sigurado kayo? Kaya ba hinayaan nyo na lang na babuyin ako ni tatay ng paulit-ulit?
1: Ayoko lang na masira yung pamilya natin.
0: Kaya ayos lang po sa inyo na ako masira basta buo tong pamilya na to. Ayos lang po sa inyo na buhay ko ang masira. Buhay ng sarili nyong anak!
2: Ano ba nangyayari dito? Rinig na rinig ang mga boses nyo sa labas ng bahaya. Oh, eh bakit nakaimpake yung mga gamit mo, Kara?
1: Mahal, aalis ang anak natin. Pigilan mo siya kasi ayaw niyang makinig sa akin.
2: Eh bakit ko siya pipigilan? Kung gusto niyang umalis sa bahay na to, umalis siya.
0: Aalis talaga ako kasi hindi ko na kayang tiisin lahat ng pambapapoy niyo sa akin.
1: Kara, tama na.
0: Isa ka

0: Bakit ba napakatagal mong magbukas ng pinto, ha?
1: Siguro kasi alas dos na ng madaling araw. At kapag ganitong oras, dapat malalim na ang tulog ko.
0: Di ba sinabihan na kitang huwag mong ilock tong pinto para hindi na ako sumisigaw dito sa labas?
1: Anong gusto mo? Itong bahay naman natin ang pasukin ng mga magnanakaw?
0: Dami mo sinasabi, tumabi ka nga dyan!
1: Aray ko! Hindi mo naman ako kailangan itulak, Delphine! Eh.
0: Huwag ka kasing humarang-harang dyan sa dinadaanan ko!
1: Teka nga, akala ko ba may overtime kayo kaya gagabihin ka ng uwi?
0: Oo nga! Nag-overtime ako!
1: Anong klaseng overtime yung inaabot ka na madaling araw sa labas at uuwi ka ng amoy alak dito sa bahay?
0: Pambira ka, ba't ba napakarami mong tanong, ha?
1: Malamang magtatanong ako! Kasi live-in partner mo lang naman ako, Delphine!
0: Kara, pwede bang tumahimik ka na? Naiirita na ako sa boses mo, gusto ko na magpahinga!

0: Love Stories. Forever.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

Pinadala ang mga importanteng gamit ko. Nagpatuloy ako sa trabaho at sa buhay ko. Nagsimula akong mag-focus sa sarili ko, Papa Dudut. Humanap ako ng trabaho, tumira sa ibang lugar at namuhay ng mag-isa at walang ibang kasama.

0: asim. Tama, pwede na itong niluto kong sinigang para sa tanghalian ko.
1: Tao po. Tao po.
0: Sino yung kumakatok? Wala naman ako inaasahang bisita ngayon, ha. Ay, buti na lang tapos na ako magluto.
1: Tao po. May tao po ba dyan?
0: Sandali lang, palabas na. Sino sila? Benji?
2: Hi, Kara. Sa wakas, hindi na maling bahay yung kinakatok ko. Medyo nakakaligaw pala dito sa lugar nyo. Dalawang maling bahay na nga yung nakatok ko kanina eh. Buti na lang, hindi ako sinungita ng mga nakatira dun.
0: Anong ginagawa mo dito?
2: Dinadalaw ka. Ito, may dala nga pala akong favorite na cake mo. Ayan, chocolate flavor yan.
0: Paano mo nalaman kung saan ako nakatira?
2: Nakuha ko yung address mo kay Nancy, yung kaklase mo ng college. Sorry ah, kinulit ko lang talaga siya na ibigay sa akin yung address mo eh. Sana huwag kang magalit sa kanya. Kara, gusto lang talaga kitang makita at makausap. Sorry kung hindi man lang ako nag-text o tumawag para ipaalam na pupuntahan kita ngayon. Natakot kasi ako na baka hindi ka pumayag at hindi mo...
0: Ayos lang. Pasok ka.
2: Salamat.
0: Pasensya ka na dito sa tinitirhan ko ah. Medyo maliit kasi.
2: Hindi, ayos lang. Ang linis nga dito sa loob eh.
0: Lagay mo na lang dyan sa lamesa yung cake na dala mo. Anong gusto mong inumin?
2: Kahit ano, okay lang sa akin.
0: May juice ako dito sa ref. Ipagsasali na lang kita sa baso. Ha? Sandali.
2: Sige.

0: Eto, mag-juice ka muna.
1: Salamat.
0: Bakit pala gusto mo ako makausap?
1: Kara, may mas maayos na akong trabaho ngayon. May ipon na rin ako. Kumuha na rin ako ng sarili kong bahay.
0: Anong kinalaman ng mga yan sa pagpunta mo dito sa akin?
1: Gusto ko sanang subukan na ayusin yung sa ating dalawa.
0: Benji, hindi na ako yung Kara na dating kilala at minahal mo.
1: Wala naman nagbago sa'yo. Ikaw pa rin yung kauna-unahan at nag-iisang babaeng minahal ko.
0: Benji. Benji, pinagsamantalahan ako ni tatay. Yun ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo noon.
1: Alam ko.
0: Alam mo?
1: Oo. Nalaman ko nung pumunta ako sa bahay niyo pero wala ka na nga dun. May kapitbahay niyo na nagsabi sa akin ng tungkol sa mga narinig nilang sigawan mula sa loob ng bahay niyo. Hinanap kita. Eh, hindi ako tumigil sa paghanap sa'yo. Kaya ngayong kaharap na kita, hindi ko na hayaan mawala ka ulit sa akin.
0: Kahit hindi na ako yung malinis na Kara na kilala mo noon.
1: Hindi kailanman nagbago ang tingin ko sa'yo kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Papatunayan ko sa'yo na totoo lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko ngayon. Kara, bumalik ako para iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal.
2: Papa Dudut, doon na nga nagkaroon ulit ng liwanag ang buhay ko. Mas naging masaya ako noong bumalik na si Benji, ang lalaking kauna-unahang kong minahal. Hindi ako makapaniwala na hinanap niya talaga ako at gusto niyang ayusin ang lahat sa aming dalawa. May pag-aalinlangan man sa puso ko ay binigyan ko pa rin

siya ng pagkakataon at yung desisyon na kailanman ay hindi ko pinagsisihan. Nagkabalikan kami ni Benji at masayang nagsama sa isang bahay, Papa Dudut. Isang taon ang lumipas, nakatanggap ako ng balita mula sa kamag-anak namin at sinabi niyang patay na ang tatay ko dahil sa sakit nito sa baga. Ang nanay ko naman daw ay may stage 3 colon cancer at nanghihina na rin daw.

0: Benji. Ako na lang ang papasok sa bahay, ha?
1: Sigurado ka, pwede naman kita samahan sa loob.
0: Okay lang ako. Sinanay lang naman yata ang tao sa loob ng bahay, kaya kaya ko na mag-isa.
1: Sige, maghihintay na lang ako sa tindahan malapit dito.
0: Sige, papasok na ako, ha?
2: Sita, ikaw ba yan? Pahingi naman ako ng tubig, oh. Sita, pasuyo naman ako ng baso ng tubig.

0: Wala naman. Pagkain po. Baka nagugutom po kayo. Ay, may dala po pala akong kakanin.
1: Hindi naman ako nagugutom, anak.
0: Sige po. Mamaya ako nalang po bubuksan yung kakanin na dala ko.
1: Pasensya ka na. Dapat kasi ganitong oras eh, nandito na yung tita sita mo. Ikaw pa tuloy yung naistorbo ko.
0: Ayos lang po yun.
1: Kumusta ka na?
0: Ayos lang po ako.
1: Ang laki na ng pinagbago mo. Mas gumanda ka ngayon.
0: Hindi naman po, anay.
1: Anak. Anak, patawad. Patawad sa lahat ng mga naging pagkukulang at kasalanan ko sa'yo.
0: Pinilit ko na pong kalimutan yun lahat.
1: Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo noon. Babalik sa amin ang tatay mo lahat ng mga kasalanan namin sa'yo. Anak,

0: Hindi pa naman po huli ang lahat na eh. Kaya po nandito ako kasi gusto ko po kayong alagaan. Nay, tama na po. Tahan na. Bakit ba kayo umiiyak?
1: Ayun mo lang kasi ulit ako tinawag na nanay. Anak, sobrang namiss kita.
0: Namiss ko rin po kayo. Kung alam niyo lang, sobrang hirap sa akin na hindi kayo kausapin o dalawin at puntahan. Sobrang hirap sa akin na lumayo sa inyo. Pero kailangan kong gawin kasi ayokong tuluyang masira ang buhay ko sa bahay na to.
1: Patawad, anak. Patawad. Patawad.
2: Papadudot, mula nang umalis ako sa bahay namin,

hindi na talaga ako uuwi sa bahay na yon. Sinabi ni Benji na hindi na namin mababago ang nakaraan. Pero pwede pa naming ayusin ang kasalukuyan at hinaharap. Hindi man daw naging perpektong magulang, sina nanay ay huwag ko raw sanang dalhin habang buhay ang galit na nararamdaman ko para sa kanila ni tatay. Kaya naman ang dumalaw ako kay nanay, binigay ko na ang kapatawaran na alam kong matagal na niyang hinihintay. At ilang buwan lang din ang lumipas, tuluyan na siyang pumanaw. Tama si Benji sa sinabi niya noon na malaki ang bigat na mababawa sa dibdib ko kapag nagbigay ako ng kapatawaran sa isang tao. Hindi madaling kalimutan ang lahat, pero alam kong parte ng buhay natin ang pag-usad. At para makausad tayo, kailangan nating magpatawad. Maraming salamat po sa oras at chance.

Salamat kay Kana sa pagbabahagi ng kanyang kwento at oras sa ating programa dito po sa Barangay Love.

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Maria Ana Cruzate sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: parang nainlove na ako sa kanya.
1: Nakaka-tense naman ang story.
2: Iba talaga!
3: More pa!
4: Dear M.O.R.
5: Iba ang kilig sa orig!

Dear MOR, lahat ng tao may pangarap, pero hindi lahat ay may tiyaga, determinasyon, at paninindigan na abutin to. May mga pangarap na sinukuan na, meron namang iba na pilit inilalaban pa. Magandang araw mga kamorkada, tawagin niyo na lang akong Carol, 33 years old at nakatira sa Navotas. Nag-iisang anak ako ng mga yumao kong magulang. 9 years old ako nang mamatay si Mama dahil sa komplikasyon sa sakit niyang diabetes. Habang 11 years old naman ako nang mawala si Papa dahil daw sa bangungot. Wala na sana akong mahihiling pa sa kabaitan at sa pag-aalaga sa akin ng mga magulang ko. Pareho silang nagtitinda ng isda sa palengke noon at kahit simple ang buhay ay kontento kami at masaya. Pero ganun siguro talaga, kahit walang sakit ang makatapat sa nararamdaman ko noon, wala naman akong choice kundi magpatuloy sa buhay kahit pa wala na halos akong gana. Mabuti na lang at hindi

ako sinukuan ng Tita Shirley ko noon na kapatid ni Mama. Siya ang nagsilbi kong magulang at nagpaaral sa akin hanggang high school. Pagdating ng college ay hindi na niya ako kinayang sustentuhan, kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral at magtrabaho. Pagiging kahera sa isang maliit na grocery store ang una kong pinasukan. Naging staff din ako sa isang convenience store hanggang sa maging crew sa fast food. Mahirap, pero kailangan kong kumayod para sa sarili ko. Nahihiya na rin kasi ako sa pamilya ng Tita Shirley ko na kumupkup sa akin mula noon. Buti na nga lang at sa bawat hirap ay karamay ko ang kaibigan kong si Melay. Hindi nagkakalayo ang tinitirhan namin at naging close kami dahil sa paghahanap ng trabaho noon. Hindi rin siya nakatapos at breadwinner naman sa pamilya nila. Sisimulan ko ang kwento 8 years ang nakalipas. 25 years old kami at parehong ngarag sa paghahanap ng bagong oportunidad sa buhay.

0: Bes! Tapos ka na!
1: Bes.
0: Bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari? Ang tagal itong huli mong interview kumpara sa dalawang nauna kanina.
1: Paano hindi tatagal? Sobrang bagal ko sumagot. Pure English kasi yung mga tanong, tas gusto, purong English din daw dapat yung sagot ko. Ayun, ang bagal ko na sumagot. Nagka-utal-utal pa nga ako eh. Wala na, bes. Siguradong bagsak din ako dito.
0: Ano ka ba? Okay lang yan. Ako nga mali-mali rin sagot ko kanina eh. Ang mahalaga, natapos natin. Nakatatlong companies kaya tayo ngayon.
1: Nakatatlo nga, pero feeling ko naman wala akong ipapasa ni isa. Bagsak na sa exam, bagsak pa sa interview.
0: Ay, ano ka ba? Huwag kang nega agad dyan. Pinangungunahan mo naman agad yung resulta eh.
1: Kilala ko ang sarili ko, bes eh. Puro palpak talagang nagawa ko ngayon. Sobrang sabaw ko pa sa mga interview.
0: Ikaw talaga, huwag mo naman i-down masyado sarili mo. At least nga sumubok ka, diba?
1: Bes, ano nang gagawin ko kapag hindi na naman ako natawagan sa mga in-applyan natin mula kanina?
0: Hindi yan! May tatawag yan, mag-abang ka lang, no? Hintay-hintay lang muna tayo ng ilang araw. Kung wala, ano naman? Marami pa naman tayong pwedeng subukan dyan.
1: Ay, kung bakit ba naman kasi ang palpak ko rin sa English eh?
0: Ayan ka na naman eh. At least, gumagawa ka ng paraan para maaral yun, diba? Mabuti pa! Umalis na tayo. May duty ka pa, di ba?
1: Ay, oo nga pala. Tara na, baka maliit pa ako.
0: Basta mag-out ka kaagad mamayang umaga kapag uwian mo na. Dumiretso ka kaagad sa amin.
1: Oo. Sige. Buti ka pa, day off mo. Makakatulog ka na. Samantalang ako, papasok na naman ng walang tulog.
0: Tiis-tiis lang. Hayaan mo na. Dalawang araw na lang naman, off mo na. Basta mamaya, dumiretso ka na agad sa amin. Hihintayin tayo ng pinsan ko doon.
1: Oo, sige na, tara na.

0: bayad, kuya. Salamat po. Bes! Nandito na ako!
1: Hello, Bes! Sayang! Kanina pa nakaalis yung pinsan ko. Nagmamadali rin siya kasi mag-aayos pa siya ng mga papel niya. Sabi ko sa'yo, mag-out ka kaagad eh.
0: Ganun talaga yung plano ko eh. Kaya lang, biglang absent yung isang papalit sa amin. E di ayun, pinag-extend tuloy ako. Ano ba yan? Sayang naman. Akala ko pa naman mag-aabot pa kami.
1: Di bali, hayaan mo na. Tinanong ko rin naman lahat ng gusto mong itanong sa kanya eh. Mas gusto ko lang sana na marinig mo mismo sa kanya. Kasi syempre, siya ang may experience sa pag-aabroad. Teka nga, doon tayo sa loob mag-usap. Tara. Oh, umupo ka muna na makahinga-hinga ka.
0: Ay, salamat, Bes. Kumusta? May good news ka ba dyan?
1: Ayun, hindi ko alam kung good news na ba to eh.
0: Bakit? Di rin ako papasa sa abroad, ano?
1: Teka lang, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ikaw talaga, pinapangunahan mo na naman eh.
0: Sorry na, sa dami ba naman ng rejection na natanggap ko sa mga in-applyan ko? Sino ba namang hindi madadala?
1: Eh ayun nga, yung mga alam daw kasi ng pinsan ko na pwedeng applyan sa Singapore, eh kailangan college graduate.
0: Okay, Tams. Sabi sa'yo eh, hindi nga ako pasado.
1: Pero, pwede ka pa naman makahanap ng ibang trabaho na hindi kailangan ng diploma sa requirements. Meron daw ganun, tsagaan lang daw talaga maghanap kung gusto mo talagang mag-abroad. Gusto mo ba talaga mag-ibang bansa?
0: Oo naman, lalo kung may pagkakataon. Wala rin naman akong ibang dapat alalahanin kundi yung sarili ko eh. Tsaka para makabawi-bawi man lang sana ako kay Tita Shirley sa lahat ng tulong niya sa akin.
1: Eh, hanap-hanap na lang tayo, Bes. For sure, may makikita rin naman tayo.
0: Alam mo, ang hirap talaga kapag hindi nakagraduate, no? Ang dami na agad ipinagkakait sa'yo ng mundo. Ipaparamdam sa'yo na parabang ang laki-laki ng kakulangan sa pagkatao mo kapag hindi ka nakapag-college.
1: Eh, wala na tayong magagawa. Pero hindi ibig sabihin nun na totally sasaraduhan mo na ang sarili mo sa mga pagkakataon. Siyempre, may magagawa ka pa rin.
0: Ay, nako, Bes. Hindi ko na nga rin alam kung ano yung gagawin ko sa buhay ko eh. Gusto ko na talaga humanap ng ibang trabaho. Napapagod na talaga ako maging crew eh. Kaya lang, di naman ako matanggap sa iba kong ina-applyan. Tapos, pati pag-abroad, mukhang imposible pa para sa akin.
1: Ano ka ba? Huwag kang sumuko agad. Basta apply ka lang ng apply. Yung sa pag-abroad, marami ka nga lang talagang kailangan ihanda kung sakali. Lalo na yung pera. Alam mo naman magastos din mag-ayos ng mga papeles. Saka, kailangan talaga may ipon ka.
0: Eh, yan pa nga pala yung isang wala ako. Ipon. Nagkakantakuba na ako sa pagtatrabaho pero wala pa rin ako na itatabing pera. Ang hirap-hirap talaga kapag sakto lang halos sa panggastos yung kinikita mo eh, no?
1: Tapos nag-aabot ka pa sa Tita Shirley mo, di ba?
0: Oo. Pero hindi lagi. Kapag kaya ko lang. Tinatanggihan nga niya minsan eh. Pero ako, pinipilit ko pa rin kasi ang laki rin talaga ng utang na loob ko dun eh.
1: Ay, okay lang yan, Bes. Pasasaan ba at makakaraos ka rin sa buhay mo? Huwag ka lang talagang susuko. Ako nga eh, madalas parang bibigay na rin. Pero kapag nakikita ko sitwasyon namin nila nanay at ng mga kapatid ko, kusang lumalakas yung loob ko kahit pagod na ako.
0: May inspirasyon ka kasi. Kaya nga, idol kita eh. Kaya huwag kang susuko, Bes. Kasi kapag sumuko ka, naku, sinasabi ko sa'yo, bibigay din ako.
1: Baliw ka. Siyempre, hindi tayo papatalo sa buhay. Laban lang.
0: Laban! Kapag wala akong natanggap hanggang bukas sa mga in-applyan natin, apply na lang ulit tayo sa iba, ha?
1: Yun lang ba? Sus, sa dami ng naprint nating resume, kahit ilan pang applyan natin dyan, eh.
0: Sabi mo yan, ha? Sige, mag-submit tayo ng maraming resume hanggang sa may tumanggap sa atin.

Madalas talaga, dinadaan na lang namin sa biro ang pagod namin sa buhay ni Melay. Buti na lang din talaga at naging kaibigan ko siya. Kung hindi siguro, matagal na akong nagmukmuk na lang sa bahay. Ilang araw pa ang lumipas mula nang mag-apply kami ni Melay, ay may isang kumpanya na agad na tumawag sa kanya para sabihing tanggap siya. Nag-aalangan pa siyang sumagot nung una dahil iniisip niya ako. Pero sinabi kong ayos lang at ituloy na niya yon. Sa halip pang hinaan ng loob, mas nagpursige pa akong mag-apply pa ng mag-apply sa halos lahat ng call center companies na alam namin. Sinamahan pa ako ni Melay kahit patanggap na siya. Hanggang sa magbunga naman lahat ng pagod namin sa paghanap at natanggap din ako. Plano ko sana na kapag natanggap ako sa trabaho at kung kahit paano may kalakihan ng sweldo, mag-aaral ulit ako. Hindi ko nga lang inaasahan na dito na rin magsisimulang magbago ang buhay ko. Nakilala ko sa trabaho si Ronald, mga kamarkada. Sa madaling kwento ay nagkamabutihan at naging kaming dalawa. Pangatlong boyfriend ko siya at matapos ang halos 2 taong relationship, nabuntis niya ako. Nabigla man kami pareho sa nangyari at kahit medyo tutulman ang nanay Linda niya, ay itinuloy na namin sa kasal ang nangyari. Naging maayos naman lahat hanggang sa makapanganak na rin ako. Akala ko dahil sa nangyari ay imposible nang magawa ko pa ang pangarap kong makatapos sa pag-aaral. Pero hindi ko inaasahan na susuportahan ako ni Ronald sa desisyon ko. Kaya makalipas ang mahigit 2 taon mula nung manganak ako, nagpa siya akong mag-aral ulit at kumuha ng BS Secondary Education, major in English.

0: Salamat. Buti na lang, di na nag-overtime yung instructor. Makaka-uwi na agad ako.
1: Ate Carol! Ate Carol!
0: Uy! EJ!
1: Ay, sorry, okay. Ate. At uwi ka na ba? Kanina ka pa namin tinawag, kaya lang di mo yata kami napapansin. Tungkol sana sa ano, group activity natin. Nag-meeting na kami, saka naghati na ng mga gagawin. Sasabihin ko lang saglit yung sayo ngayon, okay? Okay po ba? Or nagmamadali ka ba?
0: Nako, hindi. Okay lang. Sorry, hindi ko kayo napansin kanina, ha? Hindi tuloy ako nakasama sa meeting. Ano ba yung napag-usapan nyo?
1: So, ayun na nga. Bale, gagawa tayo ng AVP. Medyo matrabaho siya, so hinati-hati namin yung part ng bawat isa para mas magaan. Saka kasi kaunti lang po tayo sa bawat grupo, eh.
0: Oo nga, no. Ano ba yung gagawin ko dapat?
1: May phone ka ba o kaya DSLR sa bahay nyo?
0: Ano? DSRL?
1: No, ate. DSLR. Yung camera po yun, gagamitin po sana natin pang shoot, eh. O kaya kahit ano, phone lang po, ganun. Meron po ba?
0: Nako, sorry ah. Wala yata kami nung DSLR na sinasabi mo, eh. Digicam, wala ako. Pero meron yata yung asawa ko. Susubukan kong hiramin. Gusto nyo?
1: Yun. O sige po, ate. Mas maraming camera, mas okay sa atin. Pwede na po yun para mas mabilis tayo matapos sa shoot. Tapos po pala, ate, yung iba kasi na nakasign sa paggawa ng flow at paghahanap ng location natin. Ako naman po, gagawa ko ng script. Pwede po bang ikaw nang gumawa ng PowerPoint presentation natin na papakita natin bago ipalabas yung pinaka-AVP natin? Bale, sa libro lang naman po kukunin yung details noon. Yung pinaka-summary lang po yung gagawa natin ng presentation.
0: Nako, teka lang ha. PowerPoint ba ka mo? Yung sa computer gagawin?
1: Mm-hmm.
0: Nako, hindi kasi ako sanay dun eh. Paano ba gagawin yun? Yung sa Word at Excel lang yata yung alam ko.
1: Ganun ba, ate? Sige. Kahit ako na lang po dun. Siguro ate, sa props ka na lang, saka sa pag-shoot mismo. Total, sa'yo naman manggagaling yung isa nating camera, diba?
0: Sige, sabihan nyo lang ako kung paano.
1: Sige po, tapos bali sa Sabado po natin to shoot. Kahit sa amin na lang po muna tayo magkita-kita. Baka nga lang po gabihin tayo kasi pipilitin nating matapos mag-shoot ng isang araw lang. Para sa Linggo, mag-edit na lang po.
0: Ganun ba? Sige, sa pag-edit ba? Kailangan ba kasama rin ako?
1: Hindi po ate. Charot lang. Opo, sana eh. Para ma-practice na rin natin kung paano siya ipipresent.
0: Ganun. Sige.
1: Ay nga po pala, may Viber po kayo. Doon kasi sana ako gagawa ng group chat natin para kahit nasa bahay, makapag-usap-usap tayo. Ganun.
0: Viber? Naku. Parang wala yata ako niyan eh. Messenger lang.
1: Ate, okay lang ba na mag-download kayo noon? Mas malinaw po kasi ang pictures kapag sa Viber sinend eh.
0: Ganun ba?
1: Sige. Nako ate, tinatawagan ko yata sa inyo. Sige po. Okay naman na po yung mga sasabihin ko. I-remind ko lang po ulit kayo sa group chat natin. Basta mag-download na lang po kayo agad ng Viber. Okay lang po?
0: Sige. Salamat ah. Naku, mauna na ako. Ingat ka.
1: Ingat ka din po.
0: Hello po, Naylinda.
2: Hello. Bakit ngayon ka lang naman sumagot ng tawag ko? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo ah.
0: Pasensya na po, Nay. Kausap ko lang po yung isa kong kaklase.
2: Kaklase. Baka mamaya kung sino-sino yung kinakausap mo dyan porket mas bata sa'yo yun. Umayos ka, Carol, ha? Nandyan ka para mag-aral.
0: Opo naman, Nay. Hindi ko po gagawin yung iniisip nyo.
2: Aba, dapat lang. Baka mamaya panay barkada at harutan na lang yung inaatupag mo dyan.
0: Hindi po. Nag-aaral po ako dito.
2: Nasan ka ba? Kanina pang uwian nyo, di ba? Mukhang tumatambay ka pa yata dyan.
0: Hindi po. Nag-usap lang po kami ng kagrupo ko para sa group activity namin.
2: Oras ng klase nyo, dapat ginagawa nyo yan, hindi sa uwian. Hindi mo man lang yata naisip na may anak kang naghihintay sa'yo.
0: Naku, Nay, hindi po totoo yan. Hanggat kaya ko nga pong umuwi ng maaga, inaagahan ko naman po talaga eh.
2: Dapat lang. Umuwi ka na, bilisan mo. Yung anak mo kanina pa iyak ng iyak dito eh. Nahihirapan na ako mag-alaga.
0: Opo. Sige po, pauwi na po ako. Andyan na.

mga kamorkada, ganito madalas ang eksena namin ng biyenan kong si Nanay Linda. Dahil siya ang nag-aalaga sa anak namin ni Ronald tuwing wala kami pareho. Mahuli lang ako ng ilang minuto tuwing uwian, galit na yung tatawag para itanong kung nasa na ako. Kapag naman kailangan kong late umuwi, kailangan ko pang magpaalam sa kanya at pahirapan din bago siya maniwala at pumayag. Pero dahil pangarap ko talagang makatapos ng pag-aaral, kailangan kong tiisin lahat ng kapalit nito. Hindi talaga madali, lalo na at may anak nga kami ni Ronald, pero wala naman akong magagawa kundi magtiis at magsumikap lang lalo.

0: Gagawa pa nga pala ako ng assignment pagkatapos ko mamlunch. Ay, hala! Bakit naman umiiyak po yung baby? Wait lang, anak ha. Nagpa-plancha lang si mama. Sandali lang. Wait lang, anak. Ayaw pang makisama nitong plancha na to eh. Han? Han! Pakikuha naman saglit tong anak natin oh. Tatapusin ko lang plantsahin tong damit mo. Matatapos na ako. Sandali lang. Han! Ronald! Pakikuha muna sabay yung anak natin eh. Gagawa pa ako ng assignment ko eh. Gabi na!
1: Andiyan na!
2: Oh, hello anak. Bakit naman umiiyak ang bata na yan ah? Bakit umiiyak? Di ba ikaw pinakain ni mama? Kawawa naman.
0: Sa labas na muna kayo, Han. Painumin mo ng gatas sa labas. Gagawin ko lang yung assignment ko pagkatapos ko dito.
1: Sige, Han.

0: Han, sorry. Ayaw inamin yung tinimpla kong gatas eh. Gusto yata sa'yo. Baka pwedeng asikasuin mo muna oh. Kawawa naman eh. Ayaw tumahan sa pag-iyak ko. Saka sisingit na rin sana ako ng ligo saglit. Sobrang init eh.
1: Sige. Sakto, tapos na ako, Ma'am Lansha. Akin na.
0: Ito. Oh, sige, maliligo na ako ha.
1: Patutulungin ko na rin siya.
0: Iwan ko muna dyan.
1: Anak, nakutahan na. Andito na si Mama. Sige na. Dede na yan. Tapos matulog ka na ha. Para lalaki agad yan. Ayan. Gagawa pang assignment si Mama eh. Marami pang gagawin. Tulog na ha.

0: ko po. Umaga na? Umaga na agad? Ano ba yan? Diyos ko po, teka lang.
1: Bakit?
0: Ano, assignment ko, hindi ko pa nagagawa. Bakit naman hindi mo ako ginising?
1: Malay ko ba hindi mo pa nagagawa? Kala ko naman nagawa na eh, kasi pasok ko dito sa kwarto ko gabi, tulog ka na rin eh. Saka mukhang pagod na pagod ka na, kaya di na kita ginising pa.
0: Ba naman yan? Di ba sinabi ko naman sa'yo, patutulugin ko lang yung anak natin pero may mga gagawin pa ako, di ba? Hains naman eh. Paano na to ngayon? Anong oras na? Hindi na ako aabot. Ano ba yan?
1: Eh, pasensya ka na. Di ko naman kasi alam eh. Kung alam ko, di sana ginising kita. Subukan mo nang gawin ngayon.
0: Ay nako, hindi na. Hindi na rin matatapos yun eh. May mga essay pang sasagutan dito eh. Diyos ko naman kasi.
1: Huwag mo naman ako idamay sa inis mo. Hindi ko naman ginustong magkaganyan
0: eh. Oh, bakit? Dinadamay ba kita? Eh, natural lang naman na mainis ako kasi wala na naman akong maipapasa mamaya.
1: Wala naman kasing may gusto nang nangyari, Han.
0: Pwede ko bang idahilan yon sa instructor ko mamaya, ha? Hindi ko naman pwedeng gawing excuse yan eh. Han naman kasi.
1: Okay. Ha? Okay.
0: Ay, teka. Mag-aayos na ako. Baka maliit pa ako lalo eh.

0: Ay, may iilan na naman sa inyong hindi nakapagpasa ng assignment, ha? Baka minamaliit nyo na masyado ang effect nito sa grades nyo. Magkakaalaman tayo pagkatapos ng SEM.
1: Ay, kainis talaga. Kainis.
0: Carol?
2: Yes po, Ma'am Arlene.
0: Ay, this is the third time na wala kang naisubmit na assignment. Gusto lang sana kitang i-remind. Ayokong magulat ka kapag nakita mo ang grades mo.
2: Eh, opo ma'am. Naku, pasensya na po talaga.
0: Tell me, ano bang nagiging challenges mo sa paggawa ng assignments? I am worried, Carol. Kasi tulad nga ng sabi ko, this is not the first time.
2: Naku ma'am, pasensya na po talaga. Eh, nagsasabay-sabay lang po yung pag-aalaga ko kay baby eh.
0: Oh, I see. Naiintindihan ko naman. Kaya lang, baka you should review your priorities sa ngayon. Medyo mahirap kasi talagang isabay ang pag-aaral, lalo na at college, kung may baby ka pang inaalagaan. Baka parehong aspect ang mag-suffer, your grades and your baby, kapag hindi mo na-manage ng maayos.
2: Pasensya na po ma'am, hindi na po talaga mauulit to. I'll manage my time better po.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: I'm late.
2: What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.
4: Program입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
5: 진짜 열심히 잘한다.
6: TVOK2 na!
7: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.

Sa totoo lang, nahihirapan talaga akong panindigan ang pag-aaral at ang pagiging asawa at ina ko. Lalo na at maliit pa ang anak namin ni Ronald. Pero ayoko namang isuko basta itong nasimulan ko. Kaya kahit sobrang hirap, pilit ko pa rin inilalaban. Marami lang talagang tulog at oras ang naisasakripisyo. Iniisip ko na lang na titiisin ko muna lahat para sa pangarap at para rin naman sa pamilya ko. Habang tumatagal ay mas naging mahirap pa ang bawat araw ko bilang estudyante, bilang asawa at bilang ina. Lalo na kapag sabay-sabay itong nanghihingi ng mga kailangan nila sa akin. Kung pwede nga lang sigurong hatiin ang katawan, baka matagal ko nang hinati ang sarili ko, magampanan ko lang ng maayos ang lahat. Pero hindi. Tao pa rin naman ako na may hangganan din. Sa kabila ng lahat, pilit kong kinaya. Hanggang sa mag-third year college na nga ako.

0: Ngayon na lang yata ulit ako na unang magising sa alarm, ha. Ay, makabangon na nga para makapagluto na agad. Ay, hala, bakit parang may nagluluto na? Eh, tulog pa rin si Ronald, ha? Sino yung... Ay, Nanay Linda?
1: Oh, maaga ka yatang nagising.
0: Ah, ano pong ginagawa niyo rito ng ganito kaaga, Nay? Tsaka, bakit po kayo nagluluto? Ako na po dyan.
1: Ay nako, hindi na. Huwag mo na akong pakialaman dito.
0: Ah, ihatid naman po namin sa inyo yung apo nyo. Eh, bakit nagpunta pa po kayo dito?
1: Bakit? Aba, bawal na ba akong magpunta dito sa bahay ng anak ko?
0: Ay, naku, hindi naman po sa ganun, Nay. Nagtataka lang po ako kasi ang aga-aga pa rin po. Saka baka pagod lang po kayo sa biyahe.
1: Huwag mo akong intindihin. Ang inaalala ko ay yung anak at apo ko. Mukha kasing hindi na sila nakakakain ng maayos na lutong bahay. Puro pritong hotdog at instant noodles na lang yata yung inaagahan nila. Kakamadali mo. Yung anak kong si Ronald, hindi na rin siya nakakapagbaon ng masarap na pananghalian.
0: Nako, Nay, hindi naman po laging ganyan. Opo, may mga oras po talagang mabilisang pagkain na lang ang nailuluto ko kapag sobrang aga talaga ng pasok ko. Pero kapag naman po wala akong pasok o kaya tanghali ang pasok ko, bumabawi naman po ako, Nay.
1: Eh, ayun na nga. Napapabayaan mo na ang mag-ama mo. Si Ronald, kitang-kita ko na rin na nangangayayat siya. Ako na yung naaawa dun sa anak ko. Todo kayod sa trabaho tapos hindi pa maalagaan ang asawa niya. Nako, Diyos ko.
0: Alam ko pong naging busy ako sa pag-aaral, Nay, pero ginagawa ko naman po ang lahat para hindi naman mapabayaan ang mag-ama ko.
1: Ay nako, ewan ko nga ba. Nag-anak-anak at lahat, tapos bigla ka na lang mag-aaral. Wala ka nang naitutulong na trabaho sa asawa mo. Nagdagdag ka pa ng gastos ninyo. Sa halip na ipunin na lang para sa bata, eh napunta pa sa'yo. Ewan ko ba't nagustuhan ka ni Ronald, eh. May pagkamakasarili ka. Ito ha, sa totoohanan lang.
0: Ay, teka lang po ha, teka lang ho. Sobra naman po yata kayo.
1: Oh, paanong ako yung naging sobra ha? Porket sinasabi ko yung totoo, sobra na ako ngayon. Aba eh, tignan mo nga mabuti yung sitwasyon. Ang asawa mo, sobra ang pagod sa trabaho. Ang anak mo, hindi mo halos maalagaan. At ako pang may edad ang gumagawa nun para sa'yo. Eh, responsibilidad mo nga to eh. Pero ano ha, inuuna mo pa yung pag-aaral mo.
0: Nay, para sa amin din naman po itong ginagawa ko.
1: Eh, paanong naging para sa inyo? Bakit, ha? May maitutulong ba sa inyo yung pag-aaral mo? May saysay ba yan? Eh, sa bahay ka lang din naman pagka-graduate mo. Mag-aalaga ka lang din ng asawa at anak mo.
0: Pwede rin naman po akong magtrabaho habang ginagawa ko yung mga responsibilidad ko sa bahay.
1: Ay, nako. Tigilan mo nga yan, Carol. Ngayon nga lang eh, hirap na hirap ka na. Balak mo pang magtrabaho? Huwag kang magmagaling masyado. Kung ako sa'yo, eh, tigilan mo na yung pag-aaral na yan. Hindi mo kailangan ng diploma sa pag-aalaga ng asawa't anak.
0: Nay, pwede po ba? Hindi nyo na kailangan panghimasukan kung ano man ang mga desisyon ko o desisyon namin ni Ronald. Pareho namin gusto na mag-aaral ulit ako. Kung hindi ho kayo susuporta doon, kahit sana tumahimik na lang po tayo.
1: Aba eh, bastos ka rin ano? Para sabihin ko sa'yo, napilitan lang akong tanggapin ang pagpapakasal nyo ng anak ko, ha?

Pero syempre, wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ang magtiis at magpasensya. Iniisip ko na lang din na lahat ng ginagawa ko ngayon e para rin sa pamilya ko.

0: Eh, hala, ang dami ko na palang miss call galing kay Ronald. Alam naman niyang late akong uuwi ngayon na. Bakit kaya? Hello, Han?
1: Hello, nasaan ka na?
0: Pauwi na, Han. Di ba sabi ko sa'yo gagabihin ako ngayon dahil sa research namin?
1: Alam ko, pero huwag ka muna umuwi. Puntahan mo kami dito sa ospital.
0: Ha? Ospital? Bakit? Anong ginagawa niyo sa ospital? Napano ka?
1: Hindi ako. Yung anak natin, bilisan mo. Hinihintay ka namin.
0: Ano? Ano nangyari sa anak natin? Naku, Diyos ko po, ano kayang nangyari?

0: Nasaan yung anak natin?
1: Nasa loob. Medyo okay na ngayon kumpara kanina.
0: Ano bang nangyari sa kanya? Ano nangyari?
1: Dapat alam mo yan eh. Ikaw ang nanay niya. Pero hindi mo man lang alam na may iniindang sakit yung anak natin. Kinukumbulsyon siya kanina sa sobrang taas ng lagnat niya. Suka rin ng suka. Mabuti na lang nadala siya agad dito ni Mama. Tinatawagan kita kanina pa pero hindi ka sumasagot eh.
0: Sorry talaga. Hindi ko alam dahil nasa bag lang yung phone ko kanina. Kung alam ko lang...
1: Dapat talaga alam mo. Anong klase ka bang ina? Nag-aral ka lang, nakalimutan mo ng alagaan ng anak mo.
0: Teka lang naman.
1: Paano kung may mangyaring masama sa anak natin? Ha? Paano? Pareho tayong wala. Alam mo, yung mga simpleng bagay na nakakalimutan mo at napapabayaan mo mula nung nag-aral ka, pinapalagpas ko lang lahat yun eh. Hinahayaan ko. Pero yung gantong nagkakasakit na yung anak natin, ito yung hindi ko matatanggap.
0: Teka lang. Hindi ko naman sinasadyang magaganito ah. Mas lalong hindi ko ginusto to. Kung ikaw nag-aalala ka, ano pa ako? Ako yung ina, di ba? Tingin mo bago gustuhin kung may mangyaring masama sa anak natin, ha? Bakit ka ganyan? Bakit kung isumbat mo sa akin to, para bang kasalanan ko lahat?
1: Ah, bakit hindi ba? Ha? Tanong ko nga sa'yo. Naaalagaan mo pa ba yung anak mo? Nakakalaro ka pa ba niya gaya ng dati? Ha? Hindi na, di ba? Kasi lagi ka nalang nagmamadali. Lagi kang busy. Mas busy ka pa nga sa akin eh. Tuting na trabaho yung akin at pag-aaral lang yung sa'yo.
0: Anong sabi mo? Ha? Pag-aaral lang sa akin? Ha? Lang? Bakit? Akala mo ba madaling isabay yung pag-aaral sa pag-aasikaso ko sa inyo, ha? Na habang nag-a-adjust ako sa bawat klase ko, sa mga mas batang nakakasalamuha ko, iniisip ko kayong mag-ama ko? Akala mo ganun-ganun lang yon, ha? Alam mo ba lahat ng pinagdadaanan ko sa eskwalahan? Mula sa pambubuli ng ibang mga estudyante na ang tanda-tanda ko na raw para mag-aral? Alam mo ba yun lahat, ha? Alam mo yun?
1: Ano? Pagod ka? Ha? Ganun ba? Pwes, anong tingin mo sa trabaho ko? Sa bawat overtime na tinitiis ko para dagdag nakita, ano tingin mo hindi nakakapagod? Ha? Tinitiis ko rin lahat! Kahit hirap na ako! Pero sinisiguro kong hindi ko kayo napapabayaang mag-ina.

0: na gusto mo rin akong makatapos. Diba? Tapos ngayon ganito. Isusumbat mo sa akin lahat na parang ako lang yung may gusto nito.
1: Hindi ko na alam, Carol. Isipin mo na lang yung sitwasyon. Isipin mo!
0: Alam mo, ha? Kung ganyan lang din palang saloobin mo sa pag-aaral ko, sana noon palang tumigil na ako. Sana hindi na umabot sa puntong to na nagtatalo-talo tayo ngayon. Akala ko naman karamay kita. Mali pala ako.

Mga kamorkada, yun ang kauna-unahang malaking away namin ni Ronald mula nang magkasama kami. Hindi ko inaasahan na pag-aaral ko pa pala ang magiging dahilan para magtalo kami ng ganito. Nasa iisang bahay kami, pero halos hindi kami magkibuan. Dahil nga rito, unti-unti akong nawalan ng gana sa pag-aaral hanggang sa plinano ko ng tumigil na lang nung third year college at nasa second sem na ako.

0: Hun. Uy, Hun. Tumawag ulit yung kaklase mo kanina, si EJ. Nangangamusta? Hindi ka pa raw papasok? Uy, Han, pansinin mo naman ako. Ano, buong buhay na lang ba tayong
1: ganito? Ano ba? Tigilan mo nga ako.
0: Han, bumangon ka na dyan. Hinahanap ka na sa eskwela, no? Halos isang linggo ko nandi pumapasok
1: eh. Sabi, tigilan mo na ako eh.
0: Han naman, sorry na nga sa mga nasabi ko sa'yo nun, di ba? Pumasok ka na ulit. Isang taon na lang mag-graduate ka na. Ngayon ka pa ba titigil?
1: Babalik ako sa pag-aaral tapos ano, magsusumbatan lang ulit tayo? Na pabayang ina, walang kwentang asawa, ganun ba? Ako, hindi na lang. Tigilan na yan, lintik na pag-aaral na yan. Baka nga tama rin yung nanay mo. Ano pang saysay ng pag-aaral ko eh, bahay lang din naman ako pagkatapos.
0: Carol naman, ano pa bang gusto mong gawin ko at sabihin ko ha? Ano? Sasayangin mo na lang yung pagkakataon? Kung kailan malapit na, saka ka pa titigil?
1: Eh ano bang dahilan bakit ako titigil? Di ba kayo naman? Pwede ba? Tapusin na natin tong usapan na to,
0: tapusin
1: pwede ba?
0: Tapusin ang ano? Ha? Na ganyan? Masama ang loob mo sa amin, ganun ba?
1: Ay, sinabi ko bang masama ang loob ko?
0: Oh, hindi mo nga sinabi. Pero damang-dama at kitang-kita ko naman eh.
1: Ay, pwede ba, Ronald? Alam ko na yung lugar ko, okay? Sinabi niyo na sa akin mag-ina yun. Nandito ako para alagaan kayo ng anak natin. Ayun! Yun lang. Yun ang silbi ko. Ang maging asawa at ina. Kasi may responsibilidad na ako eh. Bakit nga naman kumuha pa ako ng dagdag obligasyon, di ba?
0: Carol naman!
1: Ano ba? Lumabas ka na nga lang?
0: Diyos ko naman, Carol. Sa ginagawa mo, sa tingin mo, aayos tong buhay natin, ha? Hindi na kita maintindihan eh.
1: Talagang hindi mo ako maiintindihan. Hindi naman ikaw yung maagang na ulila eh. Hindi naman ikaw yung kung ano-anong trabaho yung pinasok para mabuhay lang. Hindi naman. Alam mo, mula nang namatay yung magulang ko, pakiramdam ko wala nang kwenta ang lahat.
0: Kaya nga.
1: Pero, alam mo yun? Dumating ka sa buhay ko, pati yung anak natin. Sumaya ulit ako eh. Sa isang iglap, nagkaroon ulit ako ng pangarap para sa sarili ko, para sa inyo, sa pamilya natin.

0: akin. Sobrang saya ko. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na nung sinabi mong suportado mo ako sa gusto ko. Kasi alam mo, itong pag-graduate ko, siguro wala lang sa iba, pero pakiramdam ko kasi ito lang yung may bibigay ko sa sarili ko sa kabila na nangyari sa akin eh.
1: Alam ko, naiintindihan ko naman eh.
0: Sabi mo susuportahan mo ako, diba? Kaya sa totoo lang, kahit nahihiya ako na susustentuhan mo yung pag-aaral ko, tinuloy ko pa rin yun. Sabi ko pa sa sarili ko, naku, sobrang swerte ko sa'yo. Kasi kahit ganito lang ako, minahal at tinanggap mo ako. Tapos, tutulungan at sasamahan mo pa akong maabot yung pangarap ko. Pero, hindi pala.
1: Han. Hindi totoo yan.
0: Alam mo ba, kung ano yung naisip ko mula nung nagkasagutan tayo, ha? Kwenestyon ko yung sarili ko kung naging makasarili ba ako sa ginawa ko. Mali ba talagang mangarap pa ako para sa sarili ko kasi nandyan naman na kayo? Dapat ba makontento na lang ako sa kung anong meron ako ngayon? Ito na lang ba talaga yung halaga ko? Nakapag ba pumalpak ako sa pagiging ina at asawa? Wala na akong kwenta.
1: Hindi. Shhh. Hindi totoo yan. Ha? Okay. Sorry. I'm sorry kung naramdaman mo lahat yan dahil sa naging pagtatalo natin. Sorry ha. Hindi ka makasarili. Walang masamang mangarap ka pa. Lalo kung para sa sarili mo. Oo, may pamilya na tayo. Pero ayokong mawala sa'yo yung pagiging individual mo. Han, mahalaga ka. At hindi yun masusukat lang sa pagiging ina o pagiging asawa mo.
0: Pasensya na ako.
1: Shhh, sorry na ha. Sorry. Sorry kung nasumbatan kita. Hindi ko sinasadya at ginusto yun. Nag-alala lang talaga ako para sa anak natin, Han. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw kitang mag-aral, na gusto kitang tumigil sa pag-abot ng pangarap mo. Sorry. Siguro, na-miss ko lang yung dati na halos buong oras mo para sa amin lang ng anak mo. Han, pasensya ka na.
0: Kahit kailan naman, hindi ko gugustuhin mapabayaan o mapahamak kayo eh. Siguro nga sa sobrang busy ko, hindi ko na namalayan na nagkukulang na ako. Kaya, pasensya ka na talaga. Siguro napagod lang din ako.
1: Han, ako rin, pasensya ka na kung nawala yung support ako, ha? Kung hindi kita natulungan, hindi naman sana ito magiging mabigat kung naalalayan kita ng maayos. Sorry.
0: Sorry.
1: Yeah, oo. Basta tandaan mo, nandito lang ako lagi. At hindi ako papayag na titigil ka sa pag-aaral mo ng ganun-ganun na lang. Malapit ka na, oh. Ngayon ka pa ba hihinto? Han, kasama mo ko. Kaya mo yan. Kakayanin natin.
0: Salamat, Han. Salamat talaga. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kasama ko kayo sa lahat ng mga pangarap ko.

0: mga kamorkada, last year nga ay nagbunga ang lahat ng pagtitiis, sakripisyo at pagtsatsaga naming mag-asawa. Nakagraduate na ako. Sino bang mag-aakala na ang ulilang tulad ko aabot pa rin sa ganito? Madalas akala natin kung anong ihain sa atin ng buhay, yun na yun. Pero ang hindi natin alam, kailangan lang din natin ng matinding tulak sa mga sarili natin para makuha natin yung mga bagay na gusto natin. Siguro kung nakontento na lang ako sa buhay ko noon, wala siguro akong Ronald at ang baby namin. At baka hindi ko na rin nakuha ang pangarap kong diploma. Mahirap talaga at sobrang daming magiging harang sa daan. Pero nasa atin kung paano tayo magpapatuloy. Kung talagang desidido ka sa isang bagay, bakit hindi mo gawin? Pasasaan ba't makakarating ka rin? Maraming salamat sa oras at pagkakataon na ibinigay niyo sa kwento ko. Sana nakaiwan ito ng inspirasyon sa mga kamorkada nating puno ng pangarap sa buhay, pero napagod ng magpatuloy. Mag-ingat kayong lahat at sana malampasan natin ang lahat ng hindi magagandang nangyayari sa atin ngayon. Tuloy lang. Nagpapasalamat, Carol.
1: Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Marta.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Grape Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Sinsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Sinsis Cola, refresh your life.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

0: your day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na.
2: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
3: Introducing

Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

marurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
2: Pagkagising sa umaga, mamulat, kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: GOM Radio.
1: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
0: Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

0: Nagising Pilipinas, ako po si Johnson Manabat.
1: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako pa rin po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Kala ko ikaw pa rin eh.
1: Siyempre.
0: Susunod eh. Bye!

0: gising na Lunes!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon.

0: na! Gising! Gising! Pilipinas!
1: Good morning! Good morning!
2: Aliga na, aliga na, aliga na. Bawal magpatumpik-tumpik dahil Lunes ngayon. Arriba-arriba, Mr. Gising. Reporting in the morning. Narito na may init na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Umabot na sa 61 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soksarjen, habang 7 naman sa Davao Region. May 1,000 nasugatan habang patuloy ang paghahanap sa 40 pang nawawala. Sa Sarangani, ilang residente na ang nagkakasakit dahil sa kawalan ng supply ng malinis na tubig sa bahay ng Glan. Pahirap pang mapuntahan ang ilang lugar dahil sa landslide. Kaya ilang residente ang napipilitang uminom o uminom ng kontaminadong tubig. Sa Davao Occidental, problema rin ang kakulangan ng supply ng pagkain, inumin at gamot sa bayan ng Sarangani. Pahirap pa ng paghahatid ng ayuda sa Balut Island dahil nasira mga pantalang dinadaungan ng barko. Ang DSWD Secretary Rex Gajalian, sisimulan ng pamamahagi ng cash assistance para may pambili ang mga residente ng pangangailangan tulad ng mga materyales sa pagpapagawa ng bahay. Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang ospital sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Balik operasyon na rin ang mga commercial flight sa General Santos International Airport ngayong araw. Samantala po, binaha naman ang ilang lugar sa Mindanao matapos yanigin ng malakas na lindol. Sa Sarangani, rumagas ang baha matapos sumapaw ang sapa dahil nasira ang tulay sa bahay ng Maasim. Binaha rin ang ilang bahagi ng Coronadal City at Barangay Lamlahak sa bahay naman ng Lake Cebu sa South Cotabato. Nakaranas naman ng coastal uplift o yung pagangat ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. Umangat ang lupang dating nakalubog sa tubig, kaya kita na ang coral reef sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Alas 6:06, patuloy na uulanin ang maraming lugar sa bansa dahil sa easterlies. Ang easterlies po ay yung mainit at basang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Asahan din ang thunderstorm sa Bicol Region, Eastern Visayas at dito po sa Metro Manila. Noong Sabado, binahang ilang lugar sa Metro Manila at Laguna dahil sa biglang pagbungos ng malakas na ulan. Kabilang sa naapektuhan ng Pasig, Valenzuela at Quezon City. Inaasahan din pong masikip ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase ng mga pribadong eskwelahan ngayong araw. Naku, nandiyan yung traffic. Ayon sa MMDA, babantayan po ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. E pati na rin siyempre yung Ortigas Avenue, kung nasaan naman yung Lasal Green Hills, yung Taft Avenue. Yan, yung may mga school, ano po. Yung University Belt, o, marami din pong private schools dyan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko. At may iwasan na matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at magsusundo ng mga estudyante. 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Maganda umaga sa mga motorista. Posible pong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 hanggang 5 pesos. 5 piso po ang rollback sa diesel, habang 2 hanggang 3 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina posibleng walang galaw o tumas pa po ng 50 centimos kada litro. Ayan lang po yung estimate. Ano po, hindi natin ma-predict ano bang computation ang gagawin naman ng Department of Energy dahil sila po ay nasusunod. Hindi tayo natama eh. Nitong mga nakarang linggo na meron ng DOE mandated increases or decreases, hindi po ako natama. Directionally, tumatama, pero yung sakto, hindi. Nauna na pong binitigol sa unti-unti yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment noong Martes. Sagot ng Department of Energy, dapat kasi idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigahan. Eh ngayon marami din nagsusumbong sa akin na hindi naman daw sila na-accommodate sa e-gov app. Hindi naman daw sila nakakapag-file ng complaint. Masubukan ngayong e-gov app niyan. Samantala, Nakatakdang lagdaan ng Amerika at Iran ang kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East. Sa anunsyo po ni US President Donald Trump, agad nabubuksan ang Strait of Hormuz kapag nilagdaan o nalagdaan na ang kasunduan. Pag yan po nangyari, bababa po lalo ang presyo. Lalo na po kung yan ay pipirmahan ng Iran at magkakaroon po ng kasunduan ng tigil putukan at magkaayos na po yung lahat para bumalik sa normal, malamang sa malamang, unti-unti pong bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Kasi hindi pa po tayo, bago sumiklab yung gera, magkano nga ba kami yung parang 50 hanggang 60 lang ang presyo ng diesel at gasolina, ano? 55 to 65 pesos. Magkano ngayon? 80 plus ulit yung diesel ngayon. Pero ayon po sa Iran, wala nang dahilan para isulong ang peace talks dahil sa kabigo ng Amerikang tuparin ang commitments at dudang papayag sa kasunduan si Trump. Yun lang. 9 minuto makalipas ay 6 ng umaga, hiniling ang maayos na paliwanag sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw, Aurora. June 8, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batarbonya at Nigerian na si Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa imbisigasyon na punta sa malalim na bahagi ng dagatan dalawa matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Noong Biyernes, nagsorry naman ang Ateneo coach na si Tab Baldwin sa pagkamatay ni Batarbonya at Adili. Pero iginiit ng pamilya ni Adili na walang saysay ang paghingi ng tawad ni Baldwin dahil hindi pa o hindi na po may babalik ang kanilang mahal sa buhay. O ay ganun din talaga kahit anong gawin natin. Hindi rin po matanggap ng ina ni Batarbonya na si Mama Rovelin ang sorry po ni Baldwin at iginiit na dapat ibunyag ang totoong nangyari. Sa resulta po ng autopsy, namatay sa asphyxia by drowning si Batarbonya habang hindi naman dinetalya ang sanhi ng pagkamatay nitong si Adili. Sinusuri na ng Philippine National Police at NBI ang pahayag ng nagpakilalang misis ni Baldwin na nagbabala sa ugali ng mister. Ay, o, napanood niyo po yun, yung misis? Sabi niya, ang tagal niya na raw binalaan yung Ateneo na huwag niyong gawing in charge yung mister ko, si ibig sabihin yung Coach Baldwin ng basketball team. Lalo na po yung may mga kasamang minors. Ano kaya ibig niya sabihin, ano? Dahil tiniyak po ng UAAP na may mananagot habang patuloy ang investigasyon. Sa ngayon, hindi na po maglalaro ang Ateneo Blue Eagles sa natitirang laban sa Phil Oil Pre-Season Cup matapos ang insidente. O, nakita, nagsanga-sanga na yung issue. Nagsalita na ang PhilHealth kaugnay sa issue ng tinatawag na 24-hour confinement rule. Ay, ito pala, Camille, nasan yung PhilHealth? Akala ko magpapa-interview si, sino mas, Doc Ish o si Doc Edwin, ha? Maganda po, importante po ito dahil apektado tayo lahat nito. Kasunod po ito ng viral Facebook post ng misis na namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. June 4, isinugod sa Manila Doctors Hospital ang pasyente para sumailalim sa operasyon, pero aabot po ng halos 4 milyong piso ang operasyon, kaya nabisuan ng pamilyang ilipat ang pasyente sa ibang ospital, particular na po sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center para maibaba ang gastusin sa 2 milyong piso. Pero bago ma-admit ang pasyente, inobliga ng lilipat ang ospital ang pamilya na magbigay ng 1 milyong pisong down payment. Dahil sapat lang ang kinikita, ay napilitan po ang pamilyang maghintay na pumanaw na lang ang padre de pamilya. Lumapit ang misis ng pasyente sa PhilHealth para makuha ang benefits ng mister at mabayaran ang 200,000 pesos na bill. Ay, pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi pala kwalipikado yung mister, ay dahil hindi po siya na ospital sa loob ng 24 hours. Halos 19 hours lang pong na-confine sa ospital ang pasyente na 25 years nang nagbibigay o naguhulog ng kontribusyon sa PhilHealth. Nanawagan naman ang misis ng pasyente na repasuhin at ibasura ang 24-hour confinement policy sa kasong nagre-resulta sa pagkamatay. Naipag-ugnayan na po ang PhilHealth sa kaanak ng ibang pasyente para alamin ang mga posible pang tulong na maibibigay. Ay, sinubukan din po ni Camille na nakunin yung si misis, you know, si, yung pasyente, yung misis ng pasyente, siyempre Camille nagluluksa eh. Pero ang importante dito, PhilHealth, ano? Sabi kasi nila, ang aming pong pakikiramay, ano po? Hindi, sabi kasi ng PhilHealth, may gagawin sila. O ano yun? Ano yung gagawin? Hindi ba sumasagot si Doc Ish? Ay, malamang nakamonitor si, ano, si Doc Ish at si ODK, si Dr. ano na, so magpapa-interview mamaya. Ay, mali po yun eh, ano po, eh, dapat kung hindi man po pasok sa 24 hours na, eh, syempre namatay po yung pasyente. Alam nga naman sabi ng pasyente, mamamatay ako after 24 hours. Wala man siyang control dun, hindi ho ba? At saka mali po yun na naguhulog po siya. Eh, wala po siyang benepisyong makuha sa PhilHealth, ano po. Isa po yan sa malaki ang kaltas po sa sweldo natin kada buwan. O yung iba, ano lang naman yan eh, once a month, ano. Eh, pero sa ibang medyo malaki yung hulog, yung bigay, eh, malamang kinakalahati. Isa sa 15, isa sa katapusan. Eh, pero sa akin, sa payslip ko, napansin ko isa lang eh. Kung hindi a 15 yan, a 30 yan, hindi siya nagiging dalawang hati, ano. Dr. Mario Festin! Ganda-maganda umaga siya, Dr. Mario Festin. Handa na po si Senator Joel Villanueva na dumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Kabilang si Villanueva sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na nag-boycott sa ilang session ng Senado. Pero sa video message ay pinalabas sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na dapat isantabi ang anumang away sa politika at unahin ang mandato sa bayan, partikular na sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Doon ay ginit na Malacanang na dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag ng special session si Pangulong Marcos ngayong araw. Nakatakdang bumalik sa on-site ang operasyon ng mga empleyado ng Senado, pero pagbabawalan pa rin ang mga bisita sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Binatikos ng grupong August 21 Movement to Atom ang paggamit ni Senador Alan Peter Cayetano sa pangalan ni dating Senador Ninoy Aquino, gayon din sa hand gesture na letter L o laban sign. Ayon sa grupo, para sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi dapat gamitin sa political agenda. Panawagan ni Atom President Volt Bohol ay dapat mag-resign si Cayetano dahil hindi na siya karapat-dapat na maupong Senate President. Sa hiwalay na Facebook post, nilinaw naman ni Cayetano na hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy. Iginit naman ni Cayetano na issue kaugnay ng flood control project ang kinakaharap ng bansa at hindi ang liderato ng Senado. Isa pang Facebook post, yung sinabi po ni Cayetano na maaaring maresolba sa loob lang ng isang araw ang agawan sa Senate Presidency. O naman, iisa lang yung grupo na may 13, tapos na yung usapan dyan. Ay matatandang pa ulit-ulit na nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate President kahit inihalal na bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Teka muna pala, Radyo Patrol, ha? Mukhang related yung next item ko, ha? Standby lang, ha? E planong gawin si Senator Francis Pangilinan na chairman ng Blue Ribbon Committee or Subcommittee ng Gatchalian Block sa investigasyon sa manamalyang flood control projects. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na bubuin ang subcommittee para o kapag nagbalik sesyon ng Senado at kapag nabuo na ang mga miyembro na makapangyarihang kumite sa plenaryo. Noon na iginit ni Tulfo na handa siyang mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos akusahan ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Saldico na nakatanggap ng maletang may kickback. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation laban sa tatlong bagman matapos si Dawit sa anomalya. Noon na lang humarap sa ang mga nagpakilalang bagman sa Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, pero no show sa consultative meeting ng Gatchalian Block. Samantala, inaasahang maglalabas ang prosecution team ng kamera ng bagong ebidensya sa isusumiting pre-trial brief kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga ari-arian ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasseh Escapio na hindi idiniklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Isusumiting ng prosecution at depensa ang pre-trial brief ngayong araw bago ang pre-trial conference sa Webes. Inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference para mapagkasunduan ang pagmarka ng ebidensya at patuloy o pagtukoy ng mga testigo sa paglilitis. Dahil mistulang hindi sinagot ni VP Sarang Articles of Impeachment, naniniwala si House Prosecutor Joel Chua na maghahain ng maraming objections and depensa sa Senate Impeachment Court. Iginit din ni Chua na hindi dapat payagang bumoto si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft. Isinulong naman ni Senator Panfilo Lacson na hilingin sa Sandigan Bayang payagan na ang mga nakakulong na senador na makiisa sa impeachment trial para tiyaking maabot ang kailangang bilang sa botohan. Noon ay ginit ni Estrada na hindi dapat pangunahan ang mag- pagiging desisyon ng Senado kaugnay sa issue. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila, si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
4: Good morning, Alvin. Ito nga yung pinakahuling lagay ng traffic sa ilang bahagi ng EDSA ngayon Lunes ng umaga sa Kamuning Flyover. May pagbagal sa usad ng traffic at lalong bibigat yan. Pagkarating ng EDSA Nepa Q Mart papuntang Main Avenue sa Cubao, napansin natin na dahil ito sa mga sasakyan nagbababa ng pasahero, partikular sa hilera ng mga bus terminal. Bagyang gagaan yung traffic pagdating ng Aurora Boulevard Underpass hanggang Pitwa Zone Underpass. Pagdating ng EDSA Santolan, muling may pagbagal sa daloy ng traffic hanggang EDSA Ortigas at Shaw Boulevard Underpass. Gagaan muli yung traffic pagsapit ng EDSA Guadalupe hanggang Ayala Tunnel. Dire-diretso na yan hanggang EDSA Tramo, pero bagyang babagal ulit pagsapit ng Pasay Rotonda. Napansin naman natin na yung bagyang pagbagal sa usad ng traffic sa may Pasay Rotonda ay dahil naman dun sa mga jeep na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Mula North Avenue hanggang EDSA Corner Ross Boulevard, inabot yung biyahe natin ng nasa 35 minuto. Yan ang pinakauling sitwasyon sa ilang bahagi ng EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
2: Mambun ba, Zeus?
4: Hindi ba, Alvin? Ano naman? Mataas yung sikat ng araw. Nandito tayo sa may bahagi ng EDSA Corner Ross Boulevard sa Pasay City. Medyo maulap, pero kita natin mataas naman yung sikat ng araw.
2: Very good, very good. Maraming salamat si Zeus Legaspi. Sunod natin si Rowan Cueto. Rowan, ito sa mga presyo dyan sa... Asan ka ba? Paco Public Market sa Maynila. Go, Rowan.
5: Good morning, Alvin. Bumaba ang presyo ng karing baboy sa Paco Public Market kumpara sa mga noong linggo, bagay na inuugnay ng mga tindero sa mas maraming supply o pagdami ng imported na karne sa merkado. Sa monitoring nga sa Paco Public Market, nasa 280 pesos hanggang 300 pesos kada kilo ang kasim, 350 pesos hanggang 360 pesos kada kilo ang liempo, 270 pesos kada kilo ang pata, at 300 pesos kada kilo ang pork chop. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng dulot ng ito ng oversupply o pagdami ng imported na karne, kaya bahagyang bumababa ang presyo ng baboy. Samantala, ang presyo ng manok ay nasa 210 pesos kada kilo. Ang bangus naman ay naglalaro sa 260 pesos hanggang 280 pesos kada kilo, habang nasa 150 pesos kada kilo ang tilapia. Ang karne ng bako o laman ay nasa 420 pesos kada kilo. Ang mga gulay naman, nasa 100 pesos kada kilo ang pulang sibuyas at 120 pesos kada kilo ang puting sibuyas. Ang mga kamatis ay nasa 80 pesos kada kilo. Karot, sa 120 pesos kada kilo. Patatas, 140 pesos kada kilo. Repolyo, 60 pesos kada kilo. Kalamansi, sa 80 pesos kada kilo. At kalabasa, sa 50 pesos kada kilo. Ang sitaw naman ay binibenta sa 50 pesos kada tali. Kapansin-pansin din, Alvin, ang presyo ng sili kung saan ang sili pula ay nasa 50 pesos kada 1/4 na ayon sa mga tindero ay medyo mataas, habang 25 pesos kada 1/4 naman ang kilo ng siling haba. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Sunod natin si Manong Rod Eason from Pataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Nabalot ng pagluluksa ang Simbahang Katolika ng Bataan Province matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang pari ng Diocese of Balanga. Unang pumanaw si Reverend Father Ernesto de Leon sa edad na 59 noong Sabado, at araw ng Linggo kinumpirma ng Diocese of Balanga ang pagpanaw naman ni Reverend Father Tristan Ralph Pacheco sa edad na 43. Sa kasalukuyan, wala pang nabanggit ang simbahan sa dahilan ng pagpanaw ng dalawa. Ayon sa Diocese of Balanga, si Father de Leon ay naordinahan noong Disyembre 4, 1993, kung saan may higit sa 3 dekada na naglingkod sa simbahang Katoliko. Si Father Pacheco naman ay naordinahan noong Oktobre 1, 2025, at kabilang sa mga bagong pari ng Diocese of Balanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Magandang umaga din sa mga suki natin. Nagising-nagising na o ng Monday morning. Gagaya po ni Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kua. Gising-nagising na rin si Paolo Balden ng Vera Catlanduanes. Nagpaparamdam si Kagawad Marlon Lason at si Mark Hernandez. Pati na rin si Professor Xiao Chua. Belated happy birthday daw sa kanyang, sa kapatid ng kanyang misis na si Mia Cristel at sa kanilang pamangkin na si Clarence Kinsey today. From Tito Xiao and Tita Maye. Ayan, salamat Alda at Attorney Chris Bendy. Ho. Magandang umaga si Secretary Francis Tolentino. Nasa linya na po natin. Ay, hindi ko pa na-congratulate ito. Secretary, congratulations po.
7: Hello.
2: Si Alvin po ito. Hello. Sec. Hi.
7: Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po.
2: Congratulations.
7: Kasama niyo si Ma'am Doris, kasama niyo?
2: Hindi, tulog pa po eh. Mamaya pa po siya gigising. Mga alas 7.
7: Ay, opo. Good morning po.
2: Good morning.
7: Maga po tayo.
2: Opo, oh, eh. Tayo. Kumusta ang buhay mo dyan sa Dole, Secretary?
7: Okay naman po. Awa ng Diyos eh, ano, nakakapansyam na araw ko ngayon. May tatlo na tayong labor strike na confidentially na sa WATA. Nakapagdaos na tayo ng isang national job fair except doon sa Jensan noong June 12. At marami na akong kaganapan na nangyari po.
2: Opo, napansin ko kasi.
7: Brigada Eskwela Tupad. Brigada Eskwela Tupad. At saka ngayong 22, ilo-launch ko yung Tupad Linis Estero sa buong Metro Manila.
2: Apo. Napansin ko nga na marami ka kaagad trabaho. Eh, pagpasok mo pala, meron may mga kontrobersiya na kaagad. Ano po? At kabilang na nga po dyan yung sa kaso po nung coach nitong Ateneo na in charge po doon sa training. I understand, pinatawag nyo today ba yun, Secretary, si coach Tab Baldwin?
7: Opo, ngayong alas 10. Pero nabalitaan ko may mga multiple invitations din ng si IDG. Pero tingnan po natin kung darating siya o kung may abogado siya.
2: Opo. Ano ba? Anong huwisyo? Pakipaliwanag nyo nga, Secretary Tolentino. Bakit nyo siya pinatawag?
7: Kasi ganito po yan eh. Bago po kayo, kung kayo ay foreign national, dual citizen siya, New Zealand, US citizen, bago kayo makapagtrabaho rito, kailangan po meron kayong alien employment permit na galing sa Dole.
2: Opo.
7: Yun po yung katibayan nyo para kayo magtrabaho. Maraming condition po yon. Gusto lang po malaman ng Dole ngayon, ng department, kung yung condition po ng AEP ay nasunod. Ang condition po niyan ay kung saan kayo magtatrabaho, kung saan ang employer-employer relationship. Kasi kung coach ka, siguro sa basketball game,
2: tama,
7: o sa training, sa loob ng campus, kasama ba doon yung off-campus? Kasi ang base nila is, doon din po ako nag-aral, Alvin, pag-alitong tumira dyan sa
2: Ateneo.
7: Sardini Hall. Opo, siyam na taon po ako sa Ateneo.
2: Opo.
7: So, kung doon lang po ba siya sa Ateneo, habang may games, kasi sa Region 3 na po ito nangyari. Lampas, labas na po sa Ateneo. So, yun po ang gusto nating malaman at kung natupad po yung kondisyon doon sa employer-employer relationship.
2: Ay, ne, pero sa ngayon, Secretary, na-establish naman natin na may permit naman siya. Valid naman yung permiso niya.
7: Malalaman po natin mamaya na malalim kasi alam mo, Alvin, yung permit minsan nag-expire, kailangan i-renew, minsan conditional. Ang mga condition nito, kailangan meron kang skills development program, itatransfer mo yung technology, skills technology transfer. Kasi exceptional talent ka, itatransfer mo sa dalawa o more na understudy kasi kulang yung Pilipino. Halimbawa, sa ganong teknolohiya, meron kang assistant na develop bilang magagaling din na coaches. So, yun ang malalaman natin mamaya.
2: Opo, opo. Pero pwede ho ba na ang ipadala niya lang ay yung representative o abogado niyo o siya dapat mismo bumunta sa Dole?
7: Ang invitation ko po siya eh.
2: Oh.
7: Ang invitation ko po siya kasi may, alam nyo, mahaba-haba ito na may pananagutan din. Ang hindi po alam ng lahat, may connection po ang labor law. Salimbawa po, hindi nyo na-comply yun, pwedeng i-revoke yung AEP mo. At yung AEP mo, kung marirevoke, subject ka for deportation. Hello, Alvin?
2: Nakikinig po ako sa paliwanag niyo.
7: So, sa batas naman po, bago ka ma-deport, kailangan din mapatunayan kang guilty or something administratively, criminally, dun sa violation mo. Intentional man o hindi, yun nangyari. So, ang mangyayari po niyan, ayokong pangunahan lahat, pero ito po yung nakalagay sa batas.
2: Opo.
7: Hindi ko masite yung eksaktong provision, pero lampas 200 po yun ng labor code at meron po kami department order dyan. Ang nakalagay po doon, bago ka naman ma-deport, ay kailangan mag-serve ka ng imprisonment 3 months to 3 years.
2: Oh, may ganun pala, no? Pero ito...
7: Meron nung ganun. Hindi alam po ng mga kababayan natin yon. So prior to deportation, you must serve a sentence.
2: Tama. Ang employer niya, Secretary Ateneo.
7: Opo.
2: O ngayon, yung Ateneo ba'y patatawag niyo rin?
7: Meron din pong, susunod po yun, meron din pong liability yon. Kasi meron na po tayong, alam mo, Supreme Court, Alvin, nagdesisyon na nung araw.
2: Opo.
7: St. Francis High School versus Court of Appeals.
2: Hmm.
7: Na nalunod din po yung isang high school student. At kasama po sa nakundi kayong principal.
2: So may parang, parang may command responsibility?
7: Ano yun? Merong parental duty.
2: Ah,
7: tawag po doon. As a secondary parent, we entrusted the care and custody of our children to the school authorities. Yun po nakalagay sa batas.
2: Opo.
7: So meron tayong dalawang maliwanag na Supreme Court decisions dyan. Ito na lang St. Francis, meron pang isa. Tungkol din sa pagkalunod. Na pati yung principal ay nakulong. So mahaba-haba pa. I don't want to speculate, Alvin, kasi multiple yung investigations at sabi ko nga, alma mater ko rin yan. Ayoko naman. Pero yung sa atin, kung ano po yung nakalagay sa batas, yun po yung ating kinikilala.
2: Apo. Pero Secretary, theoretically speaking pala, kahit wala ka dun sa scene, sabi, in example mo yung principal, di ba? Wala naman siya dun sa pinangyarihan, pwedeng liable din siya.
7: Opo, kasi hinayaan mo eh.
2: Ayun.
7: Hinayaan mo lumabas sa premises ng school. Oh. And may extended parental authority. Walang pagkakaiba sa magulang. Hinayaan mo sumama sa mga barkada yung anak mo. Ay liable ka pa rin doon, opo.
2: Kahit pa may nagkapirmahan, may waiver or something, permit. Wala, hindi bali yun. Walang bali yun.
7: At saka, Alvin, may pangatlong mas mabigat-bigat. Matitrigger dito yung anti-hazing law.
2: Ah, so pwede siyang pumasok sa anti-hazing law, Secretary?
7: Opo, kasi kung extraordinary na yung physical regimen training ay pumapasok po doon.
2: Oh.
7: And ayoko, mahaba-haba na ito. Hindi naman ako fiscal, Alvin.
2: Hindi, siyempre, abogado ka eh. Abogado ka eh, nag-analyze ka eh, di ba?
7: Nagli-link na po yun, pero ayaw natin pangunahan yan kasi alam nyo, lahat naman presume innocent lahat dito, pero ayaw natin at tayo pa, siguro nakikiramay, paulit-ulit din nakahimlay na ngayon yung mga bata, so ayaw natin na pangunahan kung ano yung takbo ng magiging resulta ng investigasyon.
2: Po, isa na lang sa, kung hindi po siya sumipot today, anong konsekwensya, anong mangyayari pag hindi siya pumunta?
7: Meron pa hong second na notice. Talagang due process po ito eh. Sinusunod natin yung procedure. Siguro another subpoena by Wednesday kung hindi makasipot ngayon.
2: Okay, sige. Sek, maraming salamat po. Mabuhay ka.
7: Salamat.
2: I'm so happy na nandyan ka, ha. May buntag, may aga. Maraming salamat.
7: Maraming salamat.
2: Thank you. Bye-bye. Si Acting Secretary Francis Tolentino. Mukhang napasama ka agad si Tolentino sa action. Ang dami ka agad issue. Hindi ba yung sa Olongapo? Ay, nandun din siya. At pati yung regional director ba yun o yung provincial head dun? Bigla niyang preventively suspended. Nandun din siya din yun, di ba? O, pasok din siya dito ngayon sa issue naman nung mga basketball player. Pero tama, no? Mukhang magsasanga-sanga po at mukhang may liability din based sa kanyang analogy. Hindi pa, akala ko kasi, pag wala ka naman dun sa site, pag wala ka naman sa scene, ligtas ka sa liability. Hindi po pala ganun. But the fact na pinayagan mo, it is a school sanctioned activity, mukhang meron ka ring pananagutan. 6:32!
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Teka muna, maghanap pa tayo ng mga bisita at kakausapin natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Monday pa lang!

0: sigurado. DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin? Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Peanut na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sabinat at sabay-sabay na sakit. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Restyl Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM, DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
14: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
13: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
16: Di, pinapacheck ko yung ano, yung hulog natin sa PhilHealth kasi hanggang ngayon po tinatawa. Actually, ako na natawag kay Dr. Ish na sinasagot eh. Pero dapat may magsalita po sa PhilHealth kaugnay po dun sa reklamo ng isang pasyente. Yung mister po niya, eh, hinayaan na lang po nilang mamatay. Kasi po 4 milyong piso sinisingil sa kanila. Tapos ililipat sa kabila 2 milyong piso. Eh ngayon, eh di sa makabilang buhay po yung mister. Eh may bill pa rin na 200,000 sa ospital. Sa, saan ba yun? UERM ba yun? Oh. So may 200,000 pa rin po. Eh sila, inaasahan nila dahil naguhulog naman si mister ng kanyang PhilHealth contribution na kahit papano makatutulong yung PhilHealth. Ano po? Aba, pag-check nila sa PhilHealth, hindi daw uubra, hindi daw qualified dahil ang admission ay hindi pa umabot ng 24 hours. Anak ng... Ay, magkano yun? Beya, magkano na? Kasi ang sweldo po ninyo, may hinuhulog po tayo buwan-buwan sa pag-asa po natin na magagamit po natin. Ito yung benepisyo na sa totoo lang ayaw natin gamitin eh. Eh kahit malaki inuhulog po natin buwan-buwan kasi pag ginamit po natin yan, ibig sabihin, eh meron tayong sakit. Hindi ho ba? Ang alam ko parang biya 5% yan eh. So kung ang sweldo mo halimbawa ay 10,000, ayan. So may table, ano po? So kung ang sweldo mo ay 10,000, bababa, yung rate mo, 550. Yun, sa 550 na yan, paghatian nyo ng, pasok muna kami, no? Okay, 275 yung saloon ng employee, 275 sa'yo. Yun ang basic, no? Pinakamababa sa sweldong 10,000 and below. Eh ngayon, kung ang sweldo mo naman ngayon ay nasa 30,000, ang contribution mo ay 1,650. Oh. Yung sa 1650, ang share ng employee dyan, 825. O, ganun din yung employee. Ibig sabihin, buwan-buwan, naguhulog ka, ano po. With the hopes na meron ka namang benepisyo. So ano pong nangyari, ano? Kailangan bang baguhin ng PhilHealth ang kanilang patlakaran na dapat hindi yan paabuti ng 24 hours bago po magkaroon ng benepisyo? Kasi hindi naman pwedeng antayin mo yung pagkamatay mo na sumakto ng... Pwede ba yun? Sabihin mo, kailangan malagutan ako ng hininga pagpatak ng ika-24th hour. Siyempre, hindi mo naman malalaman kung kailan ka matitigok ni Huba. O tinan mo yan, yung 50,000. Kasi ang ceiling po nito, 50,000 na sweldo. Ano po? Ang hulog, ang pinakatodo ay 2,750. Ang kaltas po sa sweldo mo niyan, 1,375. Kasi ang butal na 1,375 din, sasaluhin naman ng employer mo. Ay, tama-tama, dyan na si Doc Isha. Kausapin natin si Dr. Israel Francis Ish Pargas, ang tagapagsalita po and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang umaga po sa inyo.
7: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
16: Opo, ano po ang naging aksyon natin dito kay Mrs. yung kinikwento po namin kanina na ang asawa po'y namatay. Pero nung humirit na po ng ano sa PhilHealth ay wala po palang benepisyo. Anong nangyari?
7: Yes, opo. Nung pong nakita natin yan at nabasa rin nga po natin because I think nag-viral po yung kwento.
16: Opo.
7: Ay kagad-agad po yung ating opisina ay nakipag-ugnayan una dun po sa wife po nung ating pasyente.
16: Mm-hmm.
7: Dahil syempre ang atin naman pong concern talaga kaagad-agad would be our member. So nakipag-ugnayan po tayo at kinausap kung ano talaga ang nangyari. At pagkatapos po noon ay at napag-usapan po yung mga next steps. Pagkatapos po noon nakipag-usap rin po kami sa mga ospital kasi hindi naman namin alam ang detalye ng circumstances. So kinausap po namin yung mga ospital, especially po yung mga medical directors, and see at nagtanong kung ano ang mga nangyari din at kung ano ang kung ano po yung mga circumstances na nangyari kung bakit ganun yung mga happening, no?
16: Hmm.
7: So after that po nagkaroon po ng mga agreement, of course. Right now we're waiting for the papers to be submitted para po ma-evaluate po natin mismo yung ating dokumento noong pong claim at saka po nung mga nung pong pagkakasakit. Sa ngayon po ang ating pong pangulo ay makikipag-usap din muli dun po sa asawa nung ating pasyente para po mapag-usapan kung ano pa po ang mga pwedeng gawin at kung ano pa po ang maitulong. Hinihintay lang po namin na ma-submit yung mga papeles para po ma-evaluate natin.
16: Yeah, so ano ang tulong na maibibigay natin sa kanya? Anong pwede ninyong i-alok? Kasi kung ang patakaran ay ganun pa rin, Dr. Ish, ay hindi nga talaga pasok. Hindi umabot ng 24 hours yung confinement eh.
7: Basically, Alvin, kung titingnan natin, lalo na sa stroke, specific po sa stroke, mayroon tayong pinalabas na nung ito ay ating pinalawak nung 2023, mayroon tayo doon na polisiya na kung halimbawa ang pasyente ay mamamatay, sorry sa word, no?
16: Hmm.
7: Kung halimbawa ay matay in less than 24 hours, meron din tayo in less than 2 days, or after, meron po mga pakete na naka-assign. Siguro po ay hindi lamang gaanong na napansin o nakita or hindi gaanong na-familiarize ang mga ospital or yung ospital kung kaya't hindi nila nabigyan na benepisyo. Pangalawa po, meron tayong mga maaaring benepisyo na maibigay sa mga pangyayari na ganyan. Katulad po kung halimbawa na-resuscitate, so meron tayong mga resuscitation package. Meron pong, dun sa kwento, meron din pong plano na i-transfer. Kung natuloy po ito, IG sana, meron din tayong transfer package.
16: Mm.
7: Plus, meron nga pong specific na nakalagay dun sa policy para sa stroke. So, upon evaluation lang po, titingnan natin yung mga circumstances para po may apply natin kung ano yung beneficial na pwede talaga natin maibigay.
16: Opo, so ibig sabihin, parang mali yung interpretasyon ng Manila doctors? Is that what you're saying?
7: Hindi ko naman po sinasabing mali, pero gusto po nating ma-evaluate kung ano yung nangyari. Pero doon po sa ating polisiya, meron po nakasulat, especially nga, sabi ko, ay para doon sa stroke. So para po may tama natin, kung merong na-miss out, ay may tama po natin. At yan naman ay ating ibibigay sa ating pasyente or sa ating member bilang kanyang benepisyo. Ang mangyayari na lamang po ngayon is, siguro dahil nabayada na yung bill sa ospital, it would be through a direct file na sa amin. At kung ano man yung benepisyo, ay doon na po sa miyembro or doon sa mga naiwan natin may bibigay.
16: Sa kumbaga reimburse na lang.
7: Opo, parang ganun na po yung mangyayari. Hindi na po sa deduction, but rather reimbursement.
16: So may kailangan bang baguhin sa patakaran, Doc Ish? O sa palagay mo, sapat naman yung patakaran, baka na mislook lang o hindi lang napansin na may ganun palang provision din naman?
7: Meron pong mga, may sapat na polisiya tayo, pero tama ka rin, Alvin. We need to do some policy reviews to make sure lang na, kasi sa mga ganitong pagkakataon natin, kapag nakikita na merong mga gaps sa implementation, may inconsistencies sa healthcare providers natin, or pwede rin na merong irregularity na nangyayari. So, meron pa rin pong kinakailangan tayong policy review to make sure na mas naiintindihan ng pasyente, ng ating healthcare providers, at ng lahat po kung ano yung polisiya. So, ganun din, Alvin, siguro ang maganda dito kasi merong ibang issue na nadudoon sa viral na kwento na tulad nung hindi na ilipat kasi merong hinihiling na deposit or something like that.
16: Parang 1 million ata hinihingi. Kasi di ba parang 4 naging 2.
7: Opo. So sa mga ganitong pagkakataon ay parang light at the end of the tunnel is magkakaroon dapat ng mga ganito ngang mga review, magkakaroon din ng dapat mga pag-uusap ang mga ahensya para magkaroon ng tinatawag na whole society approach in making sure na yung lahat ng mga batas ay naipapatupad ng maayos para po yung ating mga kababayan ay nakukuha lahat ng benepisyo ng buong gobyerno pagdating sa healthcare system.
16: Okay, one last ano po. Sabi mo, meron naman talagang benepisyo, no? Mali yung interpretasyon na wala siyang makukuha dahil less than 24 hours ng kanyang confinement. Anong benepisyo ang mapapalagay? Ayun na, 200,000 sinisingil sa kanya batay sa iyong pag-appreciate ng patakaran. Magkano'ng mababawas doon sa 200,000 niya na bill o burado lahat ang 200,000 na yun sakop na ng PhilHealth?
7: Ay, hindi naman po. Hindi po natin yun po kasi case rate natin pagdating sa medical treatment sa stroke, kung ito po ay yung tinatawag na infarct ay around 76,000.
16: Ilan magkano?
7: Ito naman po 76,000 po yung parang case para sa stroke. Kung infarct, kung ito po yung bleed, yung kaso sa kanya is hemorrhage is 80,000. However, yun nga po nangyari. Hindi naman nakompleto yung treatment. So, hindi po yung buong case rate yung may bibigay sa kanya. So, titingnan lang po natin yung circumstances at kung ano yung mga services na nagawa during that time. Kasi, gaya na nabanggit ko kanina, may iba't iba tayong pakete. Kung halimbawa, bago po namatay ay nagkaroon ng resuscitation, so pwede po natin bigyan ng resuscitation package. Kung halimbawa naman po ay yun nga po in less than 24 hours, at titingnan natin kung ano ang servisyo at siguro kapag ka po na-evaluate natin at nakita natin yung mga papeles, pwede po natin kayo ma-inform kung ano talaga yung magkano mismo yung beneficyo na pwede nila makuha.
16: Okay. Doc Ish, hindi ba uubra na pag ganyan na namatay yung pasyente, syempre hindi naman natin pinagdarasal, ano po, hindi ba pwede na sagutin na ng PhilHealth lahat ng pending niya na gastos?
7: Actually, yan po yung siguro, yan yung sinasabi ko kanina, na pwedeng parte ng policy review, not just on the implementation and gaps ng and inconsistencies, but also to make sure and to see other perspective kung paano natin mas mapapaganda yung benepisyo natin. At kaya nang sabi mo, meron kang suggestion, pwede natin siyang tingnan kung paano. Pwede rin naman na yung nabanggit dati na parang percentage. kung halimbawa hindi umabot ng 24 hours, kung pwede bang 50% of the package ibigay natin, kung may mga servisyo na nagawa. So yan po yung mga bagay na i-take natin sa ating pag-review ng polisiya.
16: At saka bakit ganun ka ganun pala kamahal yun, ano? Yung mag-opera ng utak, yung, di ba meron siyang brain hematoma, 4 million.
7: Opo.
16: Tapos sa isang ospital, 2 million lang. So ganun ka laking difference at ganun kamahal pala yung ganung klaseng operasyon, Dr. Ish?
7: Well, medyo delikado at komplikado po kasi yung operasyon na yan, dahil nagkaroon po ng pagputok ng ugat sa ating brain, sa ating ulo, so kinakailangan siyang matanggal. No? So, yung pong pagputok na yun, hindi ko po alam ngayon sa ngayon kung saang parte ng brain. Kung ito'y sa ibabaw lamang, pwedeng sa ilalim, pwedeng sa loob, which will make it more complicated and tedious. So hindi lang po yan dahil sa operasyon, but rather yan po mga gagamitin na instrumento, yung mga gamot na gagamitin and all. But basically medyo may presyo or may kamahalan siya.
16: Pero kung tinuloy nila, halimbawa lumipat sila ospital, ano, doon sila sa 2 milyon, magkano sa 2 milyon ang pwedeng sagutin ng PhilHealth doon?
7: Yun po kasing dahil nga sabi ko sa iyo, hindi natin alam yung site kung saan, kung gaano kalalim, kung ano yung magiging operasyon. Doon po sa ating range of benefits ngayon for the operation to remove the yung pong hemorrhage na tinatawag ay nagre-range po sa ito yung operasyon lang ha, sa around 73 to 108,000.
16: Maliit lang.
7: Tapos meron din po siyang proposal ngayon na pinag-aaralan namin to increase sa amount, at yun po ay galing doon sa Society of Neurosurgeons. Pero yun po ay para doon sa operasyon lamang.
16: Maliit pala, Dr. Is. But anyway, thank you sa paliwanag. Ano po, have you reached out to the missis? Nakausap niyo na po ba yung missis?
7: Noong pong weekend ay nakausap na po ng aming opisina sa National Capital Region. Pero ngayon pong araw na ito, or ngayon, basta ngayon pong mga panahong ito ay binabalak po nakausapin din muli ang ating ng pamunuan ang yung pong missis, para po mapag-usapan pa kung ano pa tulong na maaaring maibigay ng PhilHealth.
16: Ano pa ba iaalok niyong tulong?
7: Well, unang-una nga po, dahil hindi na po siya magiging automatic deduction, so kinakailangan po ng mga papeles para po ma-direct file sa amin, and we can actually facilitate those kung papayag po siya para po mas mapabilis natin yung mga proseso. So again, ito po ay tungkol din sa servisyo na maibigay.

0: pondo para sa ganun. Kaya mahirap po magkasakit. Sa totoo lang, lalo pang mga ganyan emergency, Diyos ko, 4 na milyon. Maganda umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Gising na. Ganun din si Ambassador Francis Chua. At sabi ni Mark Hernandez, ay may PhilHealth rep naman per hospital, di ba? Ayaw, wag natin sisihin ang hospital. Oo nga. No? Kaya parang feel, ang dating sa akin kasi, parang mali yung interpretasyon. Kasi mayroon naman pala, kahit hindi umabot ng 24 hours ang pasyente dun sa ospital, eh mayroon naman palang benepisyo. Eh bakit ang pagkakaintindi ng misis, wala? Ano ba naman yan? Sabi ni Randy FD, si Alvin, nakakalito po kasi ang daming packages ng PhilHealth. Eh dapat straightforward po ang mga benefits, pati yung mga ospital nalilito sa dami ng packages. Oo, pag sobrang dami na, no? Hindi, pero dapat meron talagang nakakaintindi niyan. Magandang umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarde, ganoon din si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna, at si Dave Amalosa, gising na, si Lolit Campanero, magandang umaga din sa iyo, na pinapabati ang kanyang, ng happy birthday ang kanyang pamangking si Miko Peko. O, shout out ha. Happy birthday, Ma'am Elsie Balion Florentine. Sino pa yung mga birthday dyan? Ilagay mo ngayon may mga birthday. Alam ko, tatlo-tatlong nag-biber. Ay, si birthday ng Abizon. O, talaga nga naman. Happy birthday, Abizon.
1: Happy birthday!
0: Birthday ni Papa Zam.
1: Happy si, birthday!
0: Rodel Zamora. Kami kasama si Rodel. Del, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Birthday din ni Bon.
1: Happy birthday!
0: Bon! O, talaga nga naman. Ang lagay, ganun-ganun lang, Bon. Ganon din si Itian. Oh, happy birthday, Christian.
1: Happy birthday!
0: Itian de la Cruz. Writer po namin yan sa newsroom. Ba't ang dami nyo, ha? Sabay-sabay kayong pinanganak? Ay, hindi, iba ibang taon. Oh, yung pinakamatanda dyan, si Abizon. Ilan taon na ba si Abizon? 50? May 50 na ba si Abizon, Camille?
2: Easy.
0: Wala naman siya dyan eh. Ang pinakabata dyan si Boon, syempre, ano? kasi payday nga pala ngayon, ano? Ito kami na magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy na natin yung mga pagbabalita. Kasi wala na tayong guest, ano? Pero marami pa news item na hindi na babasa eh. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Monday!

Alexa. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa

0: to, 1 hour ago pa pala to si Sara Concepcion bumabati. Magandang umaga sa iyo, Sara Concepcion. Ganun din si Josh Kyle Edip at si Ma'am LC Balyon. Oh, si Ma'am Lolit, naputol kanina. Shout out to Pia in Gideon and Campanero family. Ayan, Deva Malosa, magandang umaga din ako. Ang dami nagpapabati on a Monday morning. Ang aga niyong gumising, ha? Ganun din si Henrik Valoliva from Finland. Na madaling araw po ngayon sa Finland. Igising na gising pa rin. Ganon din si Ma'am Anna Bustamante Calumarde at si Ma'am Christy Galvez at si Richard Merck at si Alfred Estilan, ha? Gising na gising pa utaw. Samantala po, iniutos ng trial chamber ng International Criminal Court na isa ilalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago humarap sa paglilitis sa November 30. Binayagan po ng trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 anyos na dating Pangulo na sinasabing hindi kayang sumalang sa trial proper dahil sa paglala ng kondisyon. Muling magsasagawa ng pagsusuri ang medical panel na sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte noong pre-trial phase. Nalinaw ng trial chamber na hindi kailangan na sa 10% ang mental capacity ng akusado para sumalang sa paglilitis. Sa pagsusuri ng tatlong independent experts noong Enero, dalawang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterte na intindihin ang kaso, habang isa naman ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso. Samantala, nagbago po ang posisyon ng floating structure na namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinasabing lumipat sa hilagang bahagi ng Baho de Masinloc ang istruktura mula sa gitnang bahagi noong Miyerkules. Mayo unang nakita sa satellite image ang istrukturang may sukat na 6 by 6 meters. Hindi ganun kalaki yan yun, 1 metro ganito. Sa mga anim na ano, na dipa, no? Usually, baka ganyan yung 1 metro. Ano kaya yung device na yun? Sukat po ay 6 by 6 meters at sakay ang anim na individual. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, napatuloy ang kanilang pagpapatrulya sa paligid ng karagatan para bantayan ang aktibidad ng floating structure. Lalo na sinabi ni Tariela na posibleng galing China ang istruktura at sangkot sa illegal marine scientific research. Para kay Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal, madalas na susundan ng pagtatayo ng mas malaking illegal na istruktura tuwing may nakikita ang floating structure ng China sa karagatan. Tapos paggising natin, after how many days or months, may military na pa, may base na dun. O ganun sila kagaling. Noon na iginiit ng Chinese Embassy na bahagi ng kanilang teritoryong Baho de Masinloc at normal lang ang pagsasagawa ng scientific research dahil sila ang may karapatan sa lugar. Yun lang. O, kasi magkaiba po tayo ng claim. O, yan ang sabi ng China, hindi amin to. O, wala kayong karapatan dito. Eh, kaya gagawin po nila kung anong gusto nilang gawin. Ano po? Kahit meron pa tayong desisyon ng arbitral, ano? Mayroon tayong arbitral ruling from an international court. Dead macology po yung China. Ano po? Eh, teka muna, may 1 minute tayo bago mag-newscast. Magandang umaga kay Chris Aberin Ikasyano. Good morning, Chris. Ganon din si Ging Pahe. Ding, good morning si Flor Dalisa Oledan, Lina Ho, Ma'am Ceci Lopez at si Bonbon Ramos. Ayan, nakamonitor sa atin lahat yan. Ang aga-aga niyong gumising ngayon dahil siyempre may pasok na po yung mga bata, yung mga estudyante po sa private sector. Today, ang start ng kanilang klase naman. Kaya sigurado ako babalik po yung traffic. Lalo-lalo po dyan sa area ng Katipunan, sa may Ateneo. At ganoon din dito sa bandang Ortigas Avenue. Paglagpas ng EDSA, papuntang Green Hills. Meron pong lasal dyan. At sa may University Belt, kung saan sangkaterba din po ang mga pribadong paralan na magbubukas na ng klase for today. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas!
1: Sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: At namatay sa malakas na lindol sa Mindanao umabot na sa 61. Ilang lugar na naapektuhan ng pagyanig, nakaranas din ng pagbaha.
2: Questionableng pagpuputol sa mga puno sa Rojas Boulevard sa Maynila, iniimbestigahan ng DENR.
0: Bypass road sa Laguna, halos 10 taon na nakatingga, bahagi ng proyekto, hindi pa rin sementado dahil sa issue ng right of way.
2: Mayorya ng mga Pilipino handang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa oportunidad at sahod ayon sa survey ng Okta Research Group.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ipatupad bukas kasunduan para sa pagtatapos ng gyera, nakatakdang lagdaan ng Amerika at Iran.
2: Senador Joel Villanueva nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
0: Mayos na paliwanag kiniling ng pamilya ng dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo. Testimonya ng nagpakilalang misis ni Coach Tad Baldwin, sinusuri rin.
2: Sa showbiz spotlight, iba pang cast ng seryeng Coco Martins, si Gabo, ipinakilala na.
0: Yan pang ulo naman nagbabagang balita ngayon Lunes, June 15, sweldo. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. 61 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 54 ang namatay sa Soksarjen, habang 7 naman sa Davao Region. May 1,000 nasugatan habang patuloy ang paghahanap sa 40 nawawala pa. Sa Sarangani, ilang residente na ang nagkakasakit dahil sa kawalan ng malinis na tubig sa bahay ng Glan. Pahirap pang mapuntahan ang ilang lugar dahil sa landslide, kaya ilang residente ang napipilitang uminom ng kontaminadong tubig. Sinabi ni Mayor Victor Yap Sr. na nagpadala na ang mga doktor sa mga lugar kung saan nagkakasakit ang ilang residente.
3: Yung tubig po, ininom po na po, pero medyo po yung parang kalawang po yung lasa niya po. So pag hindi namin inumin po, wala talaga, wala kami tubig.
4: May isang barangay lang ako nga mayroong diarrhea. One barangay only, pero pinapuntahan ko na ng mga nurses natin. Doctors, may dala silang mga IV, may dala mga gamot. So, barangay Kaltuan po.
5: Kaltuan? Diarrhea?
4: Oo.
5: Maraming mga residente.
4: Big because siguro sa tubig.
0: Sa Davao Occidental, problema rin ang kakulangan ng supply ng pagkain, inumin at gamot sa bahay ng Sarangani. Pahirapan ang paghatid ng ayuda sa Balot Island dahil nasira mga pantalang dinadaungan ng barko. Ang DSWD Secretary Rex Gadjalian, sisimulan na ang pamamahagi ng cash assistance para may pambili ang mga residente ng pangangailangan tulad ng materyales at pagpapagawa ng bahay.
6: We have to start shifting from food to cash assistance. Kasi yung food, hindi naman lahat doon, hindi lahat ng pangangailangan matatagpuan sa isang relief box. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay.
0: Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar o ilang ospital sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Balik operasyon na rin ang mga commercial flights sa General Santos International Airport ngayong araw.
2: Pinaha ang ilang lugar sa Mindanao matapos yanigin ng malakas na lindol. Sa Sarangani, rumagasa ang baha nang umapaw ang sapa dahil nasira ang tulay sa maasim. Binahari ng ilang bahagi ng Coronadal City at Barangay Lamlahak sa bayan ng Lake Cebu. Sa South Cotabato. Nakaranas naman ang coastal uplift o pag-angat ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. Umangat ang lupang dating nakalubog sa tubig, kaya kita na ang coral reefs sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Ngayong araw, patuloy na uulanin ang Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi dahil sa easterlies. Asahan din ang thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas at dito sa Metro Manila.
0: Alas 7:05, inimbisigahan ng DNR ang posibleng paglabag ng kontraktor sa earthballing ng mga puno sa Ross Boulevard sa Maynila. Kasunod ito ng video sa social media kung saan makikita ang pinuputol ang mga ugat ng puno sa halip na ligtas na bunutin para mailipad. Iginit ng DNR na dapat sumunod ng project proponent sa environmental rules at may ipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa gagawing tree-related activities tulad ng paglilipat ng mga puno. Doon na lang sinuspindi ang pagpuputol ng puno sa lugar na bahagi ng itatayong Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation na magdudugtong sa Skyway at Ross Boulevard. Nababahal ang ilang grupo sakaling magpatuloy ang sinasabing irregularidad sa earthballing ng mga puno.
7: We are very worried na itutuloy nila at uubusin nila yung lahat ng puno dyan sa Quirino Avenue. This is not a small matter. DENR should explain. Is it only about yung earthballing, yung concern nila ngayon?
0: Mm-hmm.
7: Or are they still asking about yung tree cutting mismo?
0: Si Move As One Coalition co-convener Robert C. Jr.
2: Sinita ang halos 10 taon ng nakatenggang bypass road sa Laguna. 2016, sinimulan ang Alamino-San Pablo bypass road na may pondong mahigit 2 bilyong piso. Pero hindi pa rin tapos ang konstruksyon ng kalsadang magpapabilisan sa biyahe papuntang Quezon Province at Bicol. Dahil dito, nagtitiis sa mga motorista sa sirang daan sa halip na mapalayo kung sa Maharlika Highway padadaan.
8: Eh, binatawa ako. Ganito na to eh. Ngayon, may asawan na rin ako.
9: Ilan anak ko?
8: Dalawa po. Sana mas maganda kung matatapos na to. Para maayos ng daanan. Para maalwan sa aming mga taga dito.
10: Pag umuulan, maputik, ganun. Tapos hirap pa kapag halimbawa, yung sa biyahe. Pag maputik, hindi makapasok dito. Kaya kailangan tapusin to.
2: Sa ngayon, hindi pa rin sementado ang halos 350 meters ng bypass road sa San Pablo City dahil sa problema sa right-of-way. Matapos magreklamo ang ilang may-ari ng lupa na hindi nagbabayad ang DPWH. Aminado rin si DPWH Secretary Vince Dizon na naantala ang konstruksyon dahil ang mga diskaya ang kontraktor ng proyekto.
11: Terminated na, ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung diskaya, wala na yan. So, bago na, maayos na yung kontratista ang gagawa nito. At sisiguruhin ko mismo, ako mismo magbabantay dito, Mayor, na maayos at mabigis yung gawa.
2: Sakaling maresolba ang mga issue, inaasahang madaraanan na ang Alamino-San Pablo Bypass Road sa Disyembre.
0: Alas 7:08. Handa si Senador Joel Villanueva na tumalo sakaling magkaroon ng special session ng Senado. Kabilang si Villanueva sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na nag-boycott sa ilang session ng Senado. Sa video message ay pinalabas sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church, sinabi ni Villanueva na dapat isantabi ang anumang away sa politika at unahin ang mandato sa bayan, partikular na sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Doon na iginit na Malacanang na dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
12: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
0: Ngayong araw, nakatakdang bumalik sa on-site ang operasyon ng mga empleyado ng Senado, pero pagbabawalan pa rin ang mga bisita sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad.
2: Binatikos ng grupong August 21 Movement o ATOM ang paggamit ni Senador Alan Peter Cayetano sa pangalan ni dating Senador Ninoy Aquino, gayon din sa hand gesture na letter L o laban sign. Ayon sa grupo, para sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi dapat gamitin sa political agenda. Panawagan ni ATOM President Volt Bohol, dapat mag-resign si Cayetano dahil hindi na siya karapat-dapat na maupong Senate President. Sa hiwalay na Facebook post, nilinaw ni Cayetano na hindi niya ikinukumpara ang sarili kay Ninoy.
13: Ang sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, huwag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight.
14: We understand that, again, with all due respect to the good senator.
9: We do not agree with you. What happened in the Senate in the last few weeks is proof enough. Ang panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer.
2: Iginit naman ni Cayetano na issue kaugnay ng flood control projects ang kinakaharap ng bansa at hindi ang liderato sa Senado. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Cayetano na maaaring maresolba sa loob lang ng isang araw ang agawan sa Senate presidency. Matatanda ang paulit-ulit ng nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate President kahit inihalal na bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Sherwin Gatchalian.
0: Alas 7:11, planong italaga si Senator Francis Pangilinan bilang pinuno ng Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block sa imbestigasyon sa manumalyang flood control projects. Sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Dulfo na bubunuin o bubuin ang subcommittee kapag nagbalik sesyon ng Senado at kapag nabuo na ang mga miyembro na makapangyarihang komite sa plenaryo. Nauna na iginit ni Dulfo na handa siyang mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos akusahan ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap siya ng maletang may kickback. Pero nagsampa si Dulfo ng kasong grave oral defamation laban sa 3 bagman matapos ilawit sa anomalya. Nauna nang humarap ang mga nagpakilalang bagman sa Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block pero no show sa consultative meeting ng Gatchalian Block.
2: Inaasahang maglalabas ang prosecution team ng Kamara ng bagong ebidensya sa isusumiting pre-trial brief kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga ari-arian ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio na hindi idineklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Isusumitin ang prosecution at depensa ang pre-trial brief ngayong araw bago ang pre-trial conference sa Webes. Dahil misto lang hindi sinagot ni VP Sara ang articles of impeachment, naniniwala si House Prosecutor Joel Chua na maghahain ng maraming objections ang depensa. Iginit din ni Chua na hindi dapat payagang bumoto si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder at graft.
14: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo?
2: Isinulong naman ni Senador Panfilo Lacson ang paghiling sa Sandigan Bayan na payagan ang mga nakakulong na senador na makiisa sa impeachment trial para tiyaking maaabot ang kinakailangang bilang sa botohan.
0: Alas 7:14, iniutos ng trial chamber ng International Criminal Court na isailalim sa panibagong medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago umarap sa paglilitis sa November 30. Pinayagan ang trial chamber ang hiling ng defense team na muling masuri ang 81 anyos na dating Pangulo na sinasabing hindi kayang sumalang sa trial proper dahil sa paglala ng kondisyon. Muling magsasagawa ng pagsusuri ang medical panel na sumuri sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte noong pre-trial phase. Nilinaw ng trial chamber na hindi kailangan nasa 100% ang mental capacity ng akusado para sumalang sa paglilitis. Sinabi ni ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti na hindi kailangan ng akusadong umastang abogado para depensa ng sarili.
15: Ang iniisip ko siya, kailangan parang abogado ka na kaya mong depensa ng sarili mo. One evidence at a time. Hindi po ganun. Ang punto ng fitness to stand trial, number one, naiintindihan mo kung anong nangyayari. Number two, kaya mong bigyan ng instruction ang abogado mo.
0: Sa pagsusuri ng 3 independent experts noong Enero, 2 ang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterteng intindihin ang kaso, habang isang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso.
2: Nahack ang official website ng kamara noong Sabado. Inakot ng ilang hacker ang pag-atake bilang protesta laban sa sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang insidente. Noong Webes, nagkaroon din ng breach sa website ng Senado kung saan nakapost sa news releases section ang ilang bastos na pahayag. Sa initial na assessment, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado.
0: Time out. Anong oras na binibining maganda?
2: Aba, 7:16 na po.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:19. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4-5 piso ang rollback sa diesel, habang 2-3 piso naman sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng walang galaw o tumaas pa ng 50 sentimos kada litro. Doon na ng binatikos ang unti-unting pagtaas ng presyo ng mga petrolyo sa ilang gasolinahan bago ang price adjustment. Sagot ng Department of Energy, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigahan. Samantala, nakatakdang lagdaan ng Amerika at Iran ang kasunduan para sa pagtatapos ng giyera sa Middle East. Sa anunsyo ni US President Donald Trump, agad nabubuksan ang Strait of Hormuz kapag nalagdaan ang kasunduan. Ayon naman sa Pakistan, isasagawa ang official signing ceremony ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran sa Switzerland sa Biyernes. Pero ayon sa Iran, wala nang dahilan para isulong ang peace talks dahil sa kabiguan ng Amerikang tuparin ang mga pangako at dudang papayag sa kasunduan ni Trump.
2: Mayorya ng Pilipino ang handang magtrabaho abroad dahil sa iba't ibang oportunidad. Sa survey ng Okta Research Group noong Marso, 57% ng respondents ang bukas sa posibilidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang 39% ang ayaw at 4% ang undecided. Maraming Pilipino ang handang magtrabaho abroad dahil sa mas maraming oportunidad at mas mataas na sahod. Kabilang din sa rason ang mas maraming educational opportunity at pagkakaroon ng international experience. Ayon sa Okta Research, hamon sa pamahalaan na paramihin ang oportunidad sa Pilipinas para hindi na mag-abroad ang mga Pilipino.
0: Alas 7.21, hiniling ang maayos na paliwanag sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team sa Dipahulaw, Aurora, June 8. Kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni na Rene Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa imbestigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Noong Biyernes, nagsorry si Ateneo coach Tab Baldwin sa pagkamatay ni Batarbonia at Adili.
18: With the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals, but mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed.
0: Pero iginiit ng pamilya ni Adili na walang saysay ang paghingi ng tawad ni Baldwin dahil hindi na maibabalik ang kanilang mahal sa buhay. Hindi rin matanggap ng ina ni Batarbonia na si Roveline ang sorry ni Baldwin at iginiit na dapat ibunyag ang totoong nangyari. Ngayong araw, inatasan si Baldwin na humarap sa DOLE para magpresenta ng katibayan ng Alien Employment Permit. Ang kay Labor Secretary Francis Tolentino, sunod na ipatatawag ang pamunuan ng Ateneo hinggil sa insidente.
19: Merong parental duty as a secondary parent. We entrusted the care and custody of our children to the school authority. So meron tayong dalawang maliwanag na Supreme Court decisions tungkol din sa pagkalunod na pati yung principal ay nakulong.
0: Sinusuri na ng Philippine National Police at NBI ang pahayag na nagpakilalang misis ni Baldwin na nagbabala sa ugali ng mister. Iniyak naman ng UAAP na may mananagot habang patuloy ang imbestigasyon.
2: Nagsalita na ang PhilHealth sa issue sa tinatawag na 24-hour confinement rule. Kasunod dito ng viral Facebook post ng misis ng namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. June 4, isinugod sa Manila Doctors Hospital ang pasyente para sumailalim sa operasyon. Pero aabot ng halos 4 na milyong piso ang operasyon. Kaya inabisuhan ang pamilyang ilipat ang pasyente sa ibang ospital, partikular sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, para mapababa ang gastusin sa 2 milyong piso. Pero bago ma-admit ang pasyente, inubliga ng lilipatang ospital ang pamilya na magbigay ng 1 milyong pisong down payment. Dahil sapat lang ang kinikita, napilitan ng pamilyang maghintay na pumanaw ang padre de pamilya. Lumapit ang misis ng pasyente sa PhilHealth para makuha ang benepisyo ng mister at mabayaran ang 200,000 pesos na bayarin sa ospital. Pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi kwalipikado ang mister dahil hindi na ospital sa loob ng 24 na oras. Halos 19 na oras lang na confined sa ospital ang pasyente na 25 taon nang nagbibigay ng kontribusyon. Nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa kaanak ng yumaang pasyente para iba pang posibleng tulong.
20: Siguro po ay hindi lamang gaanong napansin o nakita o hindi gaanong na familiarize ang mga ospital, kung kaya't hindi nila nabigyan na benepisyo pa. Meron tayong mga maaaring benepisyo na maibigay sa mga pangyayari na ganyan. At doon sa kwento, meron din pong plano na i-transfer. Kung natuloy po ito, ay di sana meron din tayong transfer package.
2: Si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
0: Alas 7:25, nagbago ang posisyon ng floating structure na namataan sa Baudimasinloc sa West Philippine Sea. Sinasabing lumipat sa hilagang bahagi ng Baudimasinloc ang estrukturang may sukat na 6x6 meters at sakayang 6 na individual mula sa gitnang bahagi noong Miyerkules. Daw na lang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariala na posibleng galing sa China ang estruktura at sangkot sa illegal marine scientific research. Para kay Maritime Law Expert Attorney Jay Batumbakal, madalas na susundan ng pagtatayo ng mas malalaking illegal na estruktura tuwing may nakikitang floating structure ng China sa karagatan.
1: Sa ngayon, ang sinasabi daw nila ay scientific research daw ang dahilan. Pero ang naaalala po natin agad, pag sinabi nila yon, ay yun din ang sinabi nila bago nila kunin ang Fiery Cross Reef at tayuan ng mga permanenteng struktura. At ngayon ay malaking artificial island na.
0: Para sa ilang kongresista, dapat alisin ang estruktura dahil sa ilegal na pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas. Iginit naman ng Chinese Embassy na bahagi ng kanilang teritoryo ang Baudimasinloc at normal lang ang pagsasagawa ng scientific research dahil sila ang may karapatan sa lugar.
2: Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagmamaneho ng ninakaw na motorsiklo sa barangay New Era. Unang sinita ng mga pulis ang suspect dahil sa walang suot na helmet, pero nagtangkang tumakas. Na-corner ang rider at nabigong magpakita ng lisensya at dokumento ng minamanehong motorsiklo. Sinasabing naiwan ng may-ari ang susi ng motorsiklo kaya nanakaw ng suspect sa Rizal.
0: Iniwan yung susi nandun sa ignition.
2: Nag-idling siguro.
0: Sa Pasig City, patay ang pahinante ng trailer truck matapos umalpok ang wing van sa C5 Ortigas flyover. Sa investigasyon, ininapansin ng driver ng truck na may kargang bote ng soft drinks ang tumirik na wing van kaya nabangga. Sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng truck at naipit ang namatay na pahinante.
2: Sa Marikina City, kritikal ang isang motorcycle rider matapos salpukin ng SUV sa barangay Concepcion 2. Sinasabing naka-signal light ang papalikong motorsiklo nang mabangga ng SUV. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ang biktima ng bali at matinding pinsala sa katawan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang SUV driver na nahaharap sa patong-patong na kaso.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
21: Good morning sa inyo, Alvin at Norris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinakilala na ang bigating lineup sa upcoming Kapamilya Primetime Series ng Coco Martin, si Gabo. Kabilang sa makakasama ni Coco Martin at Julia Montes, sina Carmi Martin, Edo Manzano, Irma Adlawan at Joey Marquez. Kasama rin sa bigating cast ang mga dating celebrities na pagtirin ng seryeng Batang Quiapo. Inaasahang madaragdagan pa ang mga iaanunsyong cast members ng seryeng Si Gabo na mapapanood simula sa June 22. Para sa Show the Spotlight.
0: Ano ibig sabihin ng Si Gabo, Ganiel? Ano ibig sabihin ng Si Gabo? Yan ba'y salitang Pilipino? O parang Si Gabo? Ang pangalan ng karakter, Gabo?
21: Ang pagkakalam ko, Alvin, na Si Gabo, yun ang pangalan niya, no, ni Coco Martin. Ayaw. Dito.
0: So, hindi siya salitang Tagalog.
2: Oo nga.
0: Kasi tinatanong ko si Doris B. Ay, syempre, Tagalog ito si Bigor niya.
2: Oo.
0: Ano ibig sabihin ng Si Gabo? Akala ko para siyang damdamin, parang silakbo.
21: Si Gabo ng damdamin.
0: Silakbo. Ganun ba ibig sabihin ng Si Gabo?
2: Hindi. Ang ibig sabihin ng Si Gabo, yung dating asawa ni Sharon Cuneta.
0: Si Gabi yun. Si Gabi naman yun. Ito, Si Gabo.
2: Si Gabo. Oh.
0: So hindi siya word ha, kasi pinagtatalunan yan sa social media. Ano bang ibig sabihin talaga ng salitang si Gabo? Hindi po, mukhang pangalan eh. Si Doris.
21: So, alam niyo, si pangalan Gabo. Ni Coco Martin. Pero i-check natin yan ulit, Alvin.
0: Saan mo i-check?
21: Pinutok pa ni Kuya MJ yan ni MJ Felipe. Siya ang nakatutok dyan. Pero alamin natin ulit.
0: Yeah. Okay.
2: Biglang biglang
0: alam ko na may salita pa isa.
2: Ano pa?
0: Bigyan 'yan ng masigabong palakpakan. O di ba yung sigabo din 'yon?
2: Sabi naman 'yan eh. Partner, sa kasalan 'yan.
0: Kaya nga, ba ang root word doon, sigabong, masigabong.
21: Masigabong. Masigabong.
2: Oh, pwede rin.
0: Pero ito mabilis, sigabo.
2: Sigabo. Oh. Pwede rin na biglang putok ng Alin? Vulkan.
0: Oh,
2: 'di ba?
0: Ano naging sigabo 'yun?
2: Hindi ko alam, ipipilit ko 'yan.
0: Basta 'yun.
2: Ipanotaryo na 'yan.
0: Alam mo, pongkan. Thank you. Maraming salamat, ganyan ah.
21: Happy Monday.
0: Ayan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Monday!
16: Radyo Patrol Balita alas 7!

cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.

0: DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Good morning.
0: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas.
1: Good morning.
2: Sabi ni Pawat Jensang, sabi daw ni Coco, yung sigabo means silakbo. So ano, may programa ba tayo o mag-uusap kayong dalawa?
3: Ha? Birthday ng anak.
2: Oh, Bun.
3: Bun. Oh. Oo.
2: Makinig ka kasi.
3: Okay.
2: Sabi ni Pawat Jensang, sabi daw ni Coco, Coco Chanel ito, ha? Ano si Coco Martin? Sigabo means silakbo.
3: Ayun,
2: sigabo ng damdamin.
3: Sigabo ng damdamin.
2: Pero let's ask the expert. Eh, yan naman si professor. Maya-maya, nakamonitor yan eh.
3: Mukhang may tama si Pao. Kasi nakita ko yung mga tarpaulin. Parang nagsisigabo si ano, si Coco. Parang galit na galit si Coco.
2: So, use sigabo in a sentence. Sige nga, kung naniniwala ka na yun ang ibig sabihin, use it in a sentence.
3: Kapag ikaw ay walang kotse, pero may driver, pero nung isang linggo, may driver ka, wala ka namang kotse, ang pagbaba mo dun sa lobby, sigabo.
2: Parang mali.
3: Mali.
2: Mali.
3: Mali. Mali.
2: Mali ang gamit. Hindi ganun. May La Angela. Oh, maganda umaga sa'yo. Oh nga, corny nga. At si Attorney Chris Bendijo, maganda umaga rin sa'yo.
3: Yabang nyo naman, makakorny kayo.
2: Eh, corny naman talaga.
3: Ikaway.
2: At si Master Amadeo naman, ako may pasok din. Ano daw? Bangka. Sigabot. Iba naman yun. Ito isang corny pang isang Master Amadeo. Sigabot. Avi Manalo, magandang umaga sa iyo at kay Ma'am Binnie Doris Bigoy. One week na po ulit tayong kakayod sa buhay. Ganun talaga. Louis Basco, magandang umaga. Ganun talaga, partner. Monday ngayon, di ba? At si Donnie Santiago, hopeless na po ang Pinas. Ang problema sa corruption, transportation, flood control, healthcare, underemployment, inflation, etc. etc. et al.
3: Oh, eh. Marami nga ngayon, partner, nagsasabi na tayo dapat ay lumaban. Lumaban. Sa yung mga in-enumerate mo na yan. Kasi hanggang sa ngayon ay hindi pa raw natatapos ito. Magkaisa.
2: Pati yan, ano, pinakialaman na rin niya, no?
3: Oo nga, bakit ganun? Yun na. Pero sinabi naman niya, partner, kumambyo siya, nilinaw niya, na hindi naman niya inaako or nile-level ang sarili niya kay Ninoy. Kaya ang sabi niya, pwede naman daw gamitin ng kahit sino for as long as mga
2: yun lang yung message ko. Bla bla bla bla bla bla bla. Sabi ni Zades, me Alvin, pagkita ko ng bana ko. Bana ay sasawa, partner, ha?
3: Ano no?
2: Bana.
3: Bana.
2: Ang ibig sabihin ng ilang ng bana sa Ilonggo, asawan lalaki. Bana ang tawag doon. Bana na si Nuriel Duremdes Galantaw gidya kadaaga. Thank you, ha. Wait lang. Ronald Soriano, happy Monday. Ayan, thank you. Paano kunin mo
3: busina
2: na
3: ka ng busina, puro corny nga mga jokes namin. Ulo ko eh.
2: Tawagin mo na si DJ.
3: Eto na nga po.
2: Tsaka wala kang partner. O, sasamahan kita hanggang alas 9 kung okay lang sa'yo. Pero pwede naman hindi rin.
3: Sige, pag... If you must insist. Nasa Barangay 171 Bagumbong North, Caloocan, para sa ating Jeep ZMM, ang ating kapamilya na si DJ Jai Ho. Hello, we!
4: Hello, we! Isang magandang morning! Kuya Alvin and Ate Doris mula dito sa Barangay 171 Bagumbong North, Caloocan, Gising Pilipinas! Yeah! Correctional! Live nga buwan nag-iisang besi ng bayan at ang diyosa ng kalsada kasama ang ating mga kapamilya mula rito. Nako, napakarami nila Kuya Alvin at excited na excited sila na makatanggap ng ating espesyal na regalo mula sa GMCMM at sa DZMM. Kaya naman, agad-agad, bunuti na po natin mula sa ating napakabonggang pandar na bowl ngayon kung sino ang lucky mabibigyan ng regalo ngayong umagang ito. Ito na, Kuya Alvin, Ate Doris, ang maswerteng makakatanggap ng 1,500 transistor radio at ng DZMM merchandise ay si Ate Nelma Solido! Ay, ayan! Ate Nelma! Nako, Ate Nelma, tanggapin mo ang ating DZMM t-shirt. Tanggapin mo ang ating transistor radio. Tanggapin mo rin ang ating Protect gift pack. Ayan! Ito ang regalo namin mula sa amin ni Ate Doris, Kuya Alvin at ng DZMM, 1,500. Ba ang ginagawa nyo dito sa Barangay 171 Bagumbong North Caloocan?
5: Ako po yung desk officer po ng barangay po.
4: Yes, bilang desk officer Ate Nelma, pag Monday ba busy ang mga kaganapan sa barangay?
5: Yes po, marami po kumukuha ng mga certification natin.
4: Yes, maraming salamat. Ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga nagagapuan at nagagandahan na Kuya Alvin at Doris sa studio?
5: Thank you po sa Protect Antibacterials of Everyday Freshness.
4: What?
5: Maraming salamat din po kay Ma'am Doris Bigonia, Sir Alvin El Chico, at lalong-lalo na po sa Gising Pilipinas, Dizzy Ebe.
2: Yay! Hey.
4: Napakabongga, Kuya Alvin. Siyempre, kanina naman po, dumayo naman tayo dito sa ating Protect. Eto naman tayo. Ayan. Sabi ni Ate, aray ko, huwag magtulakan tayo nandito dito. Oo, diba? Eto po, ayan, congratulations kay Ate Josephine Mendoza at Ate Maria Regina Ampig. Ayan. Ate, ano naman ang masasabi ninyo?
6: Thank you po sa Protect Antibacterial Soap Everyday, Everling.
4: Wow! O eto na, siyempre, pasalamatan natin ang bonggang-bongga ang Protect dahil sa Protect. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap and it kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford po yan. Starting 15.50 pesos only. Available po sa lahat ng mga leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day! Dako, sobrang dami namin dito, Kuya Alvin at Doris, on a Monday.

0: Maraming maraming salamat, DJ Jai Ho. Oy, partner, binigyan pala ako ng protect din ng mga sabon. Thank you, protect, ha. Maraming maraming salamat.
1: Parang ano, parang...
0: sabon.
1: Sabon, merong pinapahiwatig.
0: Aliligo naman ako araw-araw.
1: Di nga.
0: Thank you. Maraming salamat, protect, ha. Sabi ni Sara Concepcion, pa-shoutout naman po sa nanay ko, Nanay Adela de la Cruz, at kinakambal Con and Vic from Obando, Bulacan. Oh, by the way, ang paniniwalaan ko lang napaliwanag nung Sigabo, si Tita Cory lang. Oh, papaliwanag ni Tita Cory Vidalis sa akin yan, ha. Sa Monday pa naman magsisimula yung Sigabo, eh. Next Monday.
1: So, kailan daw magpapaliwanag si Tita Cory?
0: Eh, between now and next Monday, syempre.
1: Well, alangan naman si Alvin lang. Tita Cory, I also deserve an explanation.
0: With breakfast.
1: Yes! Nakita mo ba yun, partner? Sidebar lang. Oh. Yung isang, hindi ko alam kung artista natin, sabi tinanong siya, sino ang host ng maalaala mo kaya?
0: Oh.
1: Sabi niya, si Tita Cory.
0: Oo, nga, napanood ko nga.
1: Pero nagkita naman sila, si Tita Charo. Oh. Tita talaga. At saka yung artista na yon, nagkapatawaran naman. Pinagtawanan lang ni
0: Beer talaga.
1: At Char.
0: Ganun talaga.
1: Maalaala mo kaya, tama ba yung programa?
0: Ay, ang tanong doon, hindi naman siguro na offend si ano, Ma'am si Charo.
1: Ma'am Charo? Siya pa? Ma'am Charo pa?
0: Maganda umaga sa'yo, Deo Jeronimo.
2: Good morning!
0: Ganun din si Jerry Diaz at si Ann Bustamante Calumarde. At partner, birthday din pala nung, sino may birthday? Si Boone?
1: Boone, oo, yung anak ni...
2: Happy birthday!
0: Anak, birthday din ng anak ni Bimbo Papasi naman.
1: Oy. O,
0: pag-greet din ng happy birthday sa anak niya. 27th birthday ni Gabriel Alonzo from your fam.
1: Ang dami naman may birthday ngayon.
0: Tira mo pati si... Ayan, yan may birthday. Tira mo, apat-apat yan.
1: Ayun.
0: Ibatin mo nga.
1: Si Abizon.
0: Yan. Happy yan ang pinakamatanda sa kanila.
1: Pinakamatanda at executive producer po siya. Pero minsan, nagtitinda po ng fishbowl. Si Rodel Zamora.
0: Ayan, yan. Ay,
1: si Papa Zam.
0: Papa Zam.
2: Happy birthday!
1: Maayos pa yan. Huli nang kita kami.
3: Easy.
0: Baka okay pa naman si Rodel, ah.
1: Diba?
2: Oh. Happy birthday!
1: Si Christian, ano?
0: Si Itian. Si Itian.
1: Oh, writer natin. At si Bun Postolero.
2: Happy birthday!
1: Papa.
0: Ano mo si Bun?
1: Asaan?
0: Si Bun.
1: Ang cute.
0: Happy
2: birthday!
0: Sabi ni Marie Vigalisa now, deeply upsetting po yung story about the man who opted to succumb to brain hemorrhage. Grabe yun pa. Nakakaawa. No? Nakalulungkot na antayin mo na lang na mag-expire kasi wala tayong pambayad. Napakasakit nun.
1: Nangyayari pala yung ganun. Siskin
0: ako. Nangyayari talaga. Pero, kasi hindi ka operahan hanggat wala kang down.
1: Mariose.
0: O kasi, siguro, naintindihan din na yung ospital kailangan ng gamit. May gasto sa gamit, may gasto sa
1: doktor. Hindi ba meron ng batas doon na itreat mo muna bago kayo magsingilan?
0: For emergency.
1: Ah.
0: Ito, scheduled operation ito, partner.
1: At saka na-confine siya.
0: Oo, na-confine siya, no.
1: Napakalungkot
0: ng ganyang klase ng sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga niya ni Marie V, diba, cases like this is a race against time. Hindi ba pwedeng later na lang yung bayaran?
1: Kaya nga. Meanwhile, yung mga nandoon, no, may mga mali-malita at
0: yung mga magnanakaw.
1: Oo, mga kawatan.
0: Yan. Ay. Totoo naman eh. Di ba?
1: Oo. Kung iisipin mo, barya lang yun para sa kanila. Ito o buhay. Ihintayin mo na sakit sa kalooban. Yeah.
0: Tapos wala pa mga benepisyo, no?
1: Kaya nga. O, JP Sungsong, birthday mo rin pala. Happy birthday sa'yo.
0: Yan. See ya.
2: Happy birthday!
0: Arguelles, isang political scientist at convener po, tagapagsalita ng Bantay Senado. Kausapin nga po natin ano ang expectations ng Bantay Senado ngayon na mukhang attend naman pala ng sesyon, kung may papatawag na special session, si Senator Joel Villanueva.
1: Mm.
0: So kung umattend si Villanueva, itong bagong mayorya na 12 ngayon,
1: 12.
0: Dahil pumunta na sa side nila si Senator Cheese Escudero, 11 sila noon.
1: Mm.
0: Naging 12. Eh, pero hindi pa rin sapat para makapaghalal ng Senate President.
1: Ah, pag 13, okay. Pwede.
0: Pwede na.
1: Oo.
0: Ah, so anong inaasahan ng iba't ibang grupo?
1: I will be
0: ito?
1: There.
0: Sabi niya.
1: Sabi niya.
0: Cliff, magandang umaga sa iyo.
3: Magandang umaga, Alvin at Doris.
1: Good morning.
0: Apo. So sa palagay mo ba makakapaghalal ng bagong Senate President this time or any moment from now once the President calls for a special session?
3: May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva nagpahayag naman siya na dadalo naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din naman kay acting Senate President Mid Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, maganda na matuldukan na talaga yung usapin eh, no? At matutuldukan niyan, hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi kung talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero doon sa pinakasimple, no? Hindi naman yun lang yung tamang pamamaraan, pero pinakasimpleng pamamaraan para ma-establish yung quorum, para ma-establish yung bagong mayorya at makapaghalal ng Senate President. At kagaya nga ng sinasabi namin sa Bantay Senado, ang worry lang naman namin talaga dito ay maaaring makapag-derail ng buong process itong nangyayari doon sa Senado. And sana hindi ginagamit na excuse. At sana hindi actually yun yung point, no, kung bakit pinapatagal pa yung pagkilala ni Senator Alan Peter Cayetano halimbawa doon sa bagong liderato.
0: Oh, what do you think of Senator Alan Peter Cayetano, Cliff? Sa palagay mo ba titigil siya o gagawa siya at gagawa ng paraan to stay relevant? Alam mo pa din, parang hindi nawawalan ng ano ha? Hindi nawawalan ng gimmick si Senator
1: Cayetano. Hindi nawawalan ng content.
0: Yes, meron at meron siyang entry palagi, Cliff.
1: Correct.
3: Well, I think kung as an observer, kung titignan ko lang si Senator Alan Peter Cayetano, I think wala kasi siyang masyadong incentive para kilalanin na yung bagong liderato. Kumbaga, advantage niya na ipagpatuloy yung gulo, ipagpatuloy na merong confusion kung sino ba talaga yung Pangulo ng Senado. Nag-aalala tayo na baka yung impeachment trial ay maantala o kaya naman ay mapagpaliban. O kahit pa magpatuloy, meron ng shadow of doubt, di ba, sa pagtingin ng ating mga kababayan dahil nga sasabihin nila, ito ba ay tama ba ang proseso? Tama ba na ito ang presiding officer? Hindi ba dapat si Alan Peter? So maybe chaos is the point, di ba? Parang baka yung gulo talaga yung hinahanap para ma-delegitimize yung buong impeachment trial process. And that's a worry. Secondly, maaari din na tungkol ito sa potential na election sa 2028. Baka it's about further political ambitions. And hindi naman yun nakakagulat kasi ang ating mga senador ay presidents and vice presidents in waiting. Si Senator Cayetano, nakatumakbo naman na siya bilang vice-presidente noong nakarang election, no, mga nakaraang election. So maaaring ito din yung kanyang plano na gusto niyang manatili sa public eye, part of public attention by doing this, but also baka nag-audition siya sa mga iba't ibang mga kampo na maaaring tumakbo sa 2028. And pagtitignan mo din kasi, no, maaaring yung kanyang incentive, yung hinahabol niyang support, political support ay hindi na nanggagaling sa mga tao halimbawa na nagagalit sa gulo sa Senado. Maaaring nanggagaling ito doon sa mga sumusuporta na hindi matuloy ang impeachment trial ni Vivi Sara, halimbawa, no, o tinututulan ito. No? Kasi maaaring ganyan na yung kanyang plano.
0: Tatawa naman ako sa

0: Tinig sa kanyang mga post, ay ayaw talaga. Ang hirap siyang paniwalaan.
1: Hmm. Maaring ano eh, maaaring mong sabihin na bad for politics, no, na makababa ito ng kanyang popularidad. Pero sa tingin ko, totoo na baka nationally, pag-aggregate, no, buong bansa yung tinignan mo, maaaring talagang unpopular na si Senator Alan Peter Cayetano, no? Hindi ko pa nakakakitaan ang bagong survey, pero yan din yung aking pagtingin. Pero papaano kung hindi naman tayo o hindi naman buong bansa yung audience, no? Kagaya nga ng sinasabi ko sa ilang mga kaibigan, no, kapag sinasabi nila na bakit ba ganito yung sinasabi ni Senator APC sa kanyang mga Facebook Live? Hindi niya ba alam na hindi maganda sabihin ang mga bagay na ito? Ang sabi ko, baka hindi ikaw ang audience, no? Baka hindi tayo ang audience. Kasi kung ginagawa araw-araw ito ni Senator Cayetano, there should be a reason for it, no? And tingin ko, maaaring tinatarget niya specifically, halimbawa, mga Duterte voters, no? Na bagamat hindi naman na sila majority ng bansa, no, sa mga huling mga pagtatala sa surveys, eh malaki pa din, significant pa din yung base. And if that's, kung kahit ba 20% na lamang yung mga Duterte voters nag-identify that they support the Duterte bloc, malaki pa din yan for a potential re-election in the Senate o kaya naman ay vice presidential run. So if you're nililigawan mo lamang, no, ayaw kasi natin ng audition, baka nililigawan na lang, nililigawan mo yung Duterte block, no, maaaring kaya nagme-make sense politically para ipagpatuloy niya yung ganito.
2: Opo, sabi ni Dr. Angelo Librojo, bakit Alan Peter Cayetano lagi sinasabi nyo? When you refer to him, ang haba eh, nakakaumay po, hindi ba pwedeng APC na lang? Hindi, yun ang tunay niyang pangalan eh. Alan Peter Cayetano.
0: Oo, oh, doon naman siya kilala talaga.
2: Oo, pero yun ang pangalan ng mama, kaya tawagin natin sa formal. After all, senador natin yan, partner.
0: Oo.
2: Diba, halal na senador yan.
0: Oo.
2: At nakaupo naman.
0: Pwede naman siya tawaging Al.
2: Yung talaga mo, partner, about the prosecutor, passes mo kay Cleve.
0: Ayun, oo.
2: Bago natin siya pakawalan dahil 750
0: po. Sir Cleve, di ba nilabas na po yung mga tatayo na private prosecutors. Doon sa lineup na ito, ano ang basa mo? Ano ang palagay mo ay dating na mga ito? May arrive ba?
1: Yung ating mga private prosecutors, marami sa kanila ay mga kilalang pangalan, no, na merong mga trial experience, no. And isa ito halimbawa, no, doon sa mga kinoconsider ng House Prosecution Panel na kinakailangan nilang dagdagan, no, doon sa kanilang kakayahan, kasi bagamat maraming mga abogado doon sa mga House Prosecutors, no, marami din sa kanila, medyo matagal na, no, yung huli na talagang nakipagbakbakan sila sa korte sa mga paglilitis, no. Kaya maganda din na merong mga private prosecutors na kasali doon sa prosecution panel na maaaring makadagdag doon sa mga yung kanilang trial experience, no. Pero ito nga, dahil nandun din tayo doon sa usapin ng impeachment trial, inanunsyo, no, na magkakaroon na ng pre-trial conference sa June 18. Sa pre-trial conference, diyan pag-uusapan kung ano ba yung mga ebidensya na ilalatag ng bawat panig, no, sino yung mga witnesses, no, at iba pa na para ma-set up yung buong paglilitis. Sa base sa anunsyo, ay ito ay magiging close to the media and the public. Para sa Bantay Senado, no, ipinapanawagan namin na dapat manatiling bukas or public yung pre-trial conference. Walang compelling reason kung bakit dapat ito isigawa sa private, no. Paalala natin na yung impeachment trial ay ginagawa yan sa ngalan ng mga Pilipino, no. At tingin namin mahalagang makita natin yung buong proseso. Hindi naman siya administrative lama or clerical yung pre-trial conference. Napakahalaga ng mangyayari, kasi kung ano man yung mapagkakasunduan nila diyan, halimbawa, ano ang mga tipo ng ebidensya na pwedeng tanggapin at hindi tanggapin, anong mga klaseng witnesses ang maaaring ipatawag at hindi sa paglilitis, makaka-apekto yan dun sa buong daloy ng paglilitis. Sa tingin namin, dahil ganun siya kahalaga, dapat maging bahagi ang publiko kahit sa pre-trial conference pa lang.
2: One last, Cleve, ano po, bukod sa pagpapalit o paghalal ng Senate President, ano ang dapat aksyonan ng Senado sa inaasahang special session? Ano bang dapat nilang ipasa? Kasi partner,

0: Rason naman yung special, bukod sa paghalal sa Senate President,
1: correct,
0: dapat meron naman silang batas na kailangan urgent na hindi nila naasikaso nung nagbangayan lang sila Cleve.
2: Yeah, maraming mga nakabinbin pang mga batas, no, sa panig ng Senado. Halimbawa dyan, yung isa na binabantayan ng marami po sa amin sa ng mga akademiko at mga researchers ay yung Freedom of Information Law. Kung saan na nakausad na yan sa House of Representatives, sa Kamara, no? So, na para magkaroon pa ng mas malawak na transparency yung access natin sa mga impormasyon sa pamahalaan. Bunga na nga nung flood control, di ba? Yung mga project, yung mga contractors, anong mga projects yung pinapasok ng pamahalaan, sana ay actionan yan sa special session ng Senado, hindi na ipagpaliban pa. Meron din yung usapin halimbawa ng pinaka-reset na lindol, no, doon sa General Santos, Sarangani, and dyan po sa bahaging yan ng Mindanao. Baka kinakailangan ng supplemental na budget, kinakailangan ng dagdag, no, na suporta sa executive para makapag-respond doon sa rebuilding and relief efforts dyan po sa bahaging yan ng Mindanao. At yung iba pang mga nakabinbin, no, yung mga ordinary legislative business nila, kasing halaga yan nung paghahalal ng Senate President. Yung ano din, yung anti-hospital detention, no, na hindi ka maaaring ikulong, no, or patagalin pa sa ospital dahil lang hindi pa kompleto yung bayad mo, o hindi ka makapag-bayad, no. Tingin ko na mga maiinam na mga batas na bigyang atensyon. At syempre, sa ngalan po sa bantay Senado, yung impeachment trial, no? Dapat ay mag-convene ulit yung impeachment court sa lalong madaling panahon, dahil nga ang aming request gawing open sa media, open sa publiko yung buong proseso, kasama na nga po yung pre-trial conference na gaganapin sa June 18.
0: Salamat, Cleve. Mabuhay ka, ha. Magtatawag kami from time to time sa'yo for update, okay?
1: Magiging suki natin ulit.
0: Correct.
1: Yan.
0: Correct. O mga analysis niya, no?
1: Correct.
0: Cleve. Thank you, Cleve.
1: Thank you.
2: Maraming salamat po. Good morning.
0: Magandang umaga sa'yo. Si Cleve Arguelles po yan, isang political scientist at convener at tagapagsalita ng Bantay Senado. Ito si Attorney Romy Makalintal.
1: Uy.
0: Sabi niya hindi pwedeng public ang pre-trial.
1: Bakit daw?
0: Lalong maaabala pag maraming tao. Anyway, maglalabas naman ang pre-trial order yung Senado kung saan idedetalye ang naging usapan sa pre-trial. Siguro ayaw lang na para hindi yan parang, well, hindi mo kailangan ng spectacle. Yun ang gusto sabihin ni Attorney Romy Ma. Kaya mo yung mga abogado mag-usap, depensa at prosecution. Anyway, magkakasundo naman sila.
1: Correct.
0: Para kumbaga wala pa namang interest yung publiko dito. Mm-hmm. Kasi magbabantay naman yung prosecution dun.
1: Tama. At kung makita natin yung una pa lang, yung initial, tapos mapapalitan, yan na naman tayo, mga dodero na naman tayo. Lalong hahaba na naman yung usapin. Mientras, pakinggan muna natin ang lahat ng ebidensya, lahat ng mga testigo na ihaharap, tapos ipa-finalize. Kaya pagka ando doon na tayo sa talaga umpisa, nakalatag na lahat.
0: Tama. Ay, babatiin ka pa ba? Alas 8 na. Sabi ko mag-alas 8 pa lang sana.
1: Segway tayo.
0: Oo nga. So magpapalit ba tayo ng court?
1: Diyan ka na, Alex Iyala.
0: Akala ko mag-change. Ang daya kami lang, ang TF ko dito, maliit lang, diba? Tapos ako pa rin yung in charge. Dapat ikaw dito dahil ikaw ang may-ari ng programang
1: ito. Hindi ka namin itinuturing na in charge, kundi panauhing pandangal.
0: Ako pa rin. Ako yung pipindot na mga kung ano-ano.
1: Oo, at nasa iyo ang trono.
0: Daya. Ilan sa mga partner mo?
1: May tatit. Robert, get well soon.
0: Amin sa akin si Robert. Okay. Si Christian, yung susunod mong paborito. Nasaan?
1: Nagsasakit-sakita naman yan, ang batang yan.
0: Wala na po Wala na po siyang makuha. Kaya ako na lang. Siyempre, hindi ko naman maiiwan ni Ray.
1: Muntik na nga yung guard.
0: Ha?
1: Muntik na yung guard ang iupo ko dito.
0: Paano bang ano nyo
1: doon? Buti na papayag ka, partner. I am so thank you.
0: Hindi naman kita matitiis. Susunod na po ang tandem ng bayan. With the one and only Amutiano Masadores, Bigornia, and yours truly. Kailangan natin mag-gap. Kailangan mag-commercial, mag-station ID.
1: Meron.
0: Kailangan?
1: Oo.
0: Ano daw? Parang may bumubulog sa likod ko.
1: Dala-dala
0: station
1: mo yan.
0: ID muna. Si Alvin Algingo po ito. Magbabalik po ako bukas. Dito lamang sa
3: Gising Pilipinas.
0: Susunod na tandem ng bayan.